0: Eh, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw sa labibig, hindi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili, kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng National Center for Mental Health.
4: Okay, narito na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating panayam. Muli po, sensitibo ang ating pag-uusapan ngayon, kaya mahalagang talakayan natin ito ng may pag-unawa at malasakit. Sa panahon ng social media, paano po maaaring makaapekto sa mental health ng kababaihan ang cyberbullying, online harassment, social comparison, at matinding pressure mula sa online communities? Na napahapyahawan nyo na po, Doc, kanina. Pero pwede po bang paki-elaborate pa po?
5: First and foremost po, there was a study, no, na sinasabi nila na may number of hours kang nilalaan for social media. Mm-hmm. And pag ito ay more than a number of hours, you are already at risk of some of the bad effects, no? Mas lalong-lalo na po kung kayo po ay naging biktima ng cyberbullying, no? Mm-hmm. Sa cyberbullying po kasi, ang magiging kadahilanan ng inyong risk for having a mental health issue ay of course po yung public degradation, no? Kayo ay nilalait o kayo ay pinupuna, kayo ay kinikriticize sa isang pampublikong platform, no? And that will bring you shame, of course, mahihiya po kayo. And that extreme distress, kung nagdediretso po yan at nagpapatong-patong, in the flow, can lead to self-harm, no? Mm-hmm. And of course, suicidal behavior. Mm-hmm. No, ito po ay isang uri ng trauma, no? Dahil ito po ay atake sa sarili mong pagkatao at pag-isip, no? So ito po ay talagang ang unang-unang mga stages po niyan is of course yung tinatawag nilang self-silencing. Mm-hmm. Umaalis ka na sa social media, hindi ka na nagte-text, hindi ka na nag-chat-chat, hindi ka na sinasilence mo na ang sarili mo, tapos nagso-social isolation ka na po. Mm-hmm. No? And then kung nagpatuloy pa po yan, yun na po yun, yung mga reputation damage, of course, yung mga public degradation, and that could lead to extreme distress.
3: Mm-hmm. Okay. Doc, nabanggit nga natin kasi ngayon talaga chronically online na yung mga kababayan natin, no? Mapabata o matanda actually, laging naka-online. Naging laganap din nga po yung mga online bashing at bullying. Minsan yung sobrang pagkahumaling dun sa mga social media influencers or yung mga idols, no? At di pa pang mga gawi na, minsan na uuwi na dun sa ano, strain sa kanilang mental health. Yung tipong pag... Yeah. Hindi siya pinansin ng idol niya sa ano, binati niya online, masama na yung loob, naghihinanakit na pala siya. Kasi feeling niya close na talaga sila, ganun. So sa inyo pong obserbasyon at pagsusuri, risk factor din po ba ito dun sa suicide? Kasi nga World Suicide Prevention po tayo, no? And ano po ang pwedeng gawin ng ating mga ka-TNK tungkol po dito?
5: Opo. Yun nga lang pong isang kabataan, no, teenager na nag-post sa Facebook, no po. Importante po sa kanya 'yon, no. Kung tatatlo po ang nag-like, medyo masama na ang loob niya, eh. No? Ano pa po kung medyo patungkol na o kaya kini-criticize yung kanyang mga pinagpo-post, no. Talaga pong masyado ang epekto sa kanila, no. This generation po kasi they are tech savvy, no. Mm-mm. And sometimes they express themselves through these social media platforms. And kung hindi po sila nakakaroon ng affirmation o

0: sa kanilang mga post, eh parang suntok na rin sa pagkababae nila, no? Parang sarili na nila ang may kulang. Dahil saan ba ako nagkulang? Saan ba pangit ba yung aking pinost, no? Or ganito ba ang ginangyari sa... So, yun eh, lahat yun, iniisip nila na patungkol sa kanilang sarili, no? Kaya ang point of view ngayon nila is low self-esteem, no? Pangit ang tingin nila sa sarili nila, no? Which is a symptom of a depressive symptom yan eh, no? So pagka depressive symptom, lalabas na po yung mga other symptoms na kasama sa depression, which is wala na magkakagusto sa akin, so hopeless, no? Wala na makakatulong sa akin, so helpless, at ako'y walang kwenta, worthless, which can lead now to a mas maganda pa siguro na mawala ako, o may mga thoughts of self-harm and suicide na, no? So ganun po ang nagiging flow nila, no? Meron din pong tinatawag na, since it can be viewed as a trauma, pwede rin sila mag-suffer ng tinatawag natin PTSD or post-traumatic stress disorder, which is reliving, no, the past trauma na parang real life, no. So lahat po naman ito, no, ang magandang balita naman po eh, talagang ngayon po kasi sa makabagong panahon, maganda na po ang ating mga tools or mga gamot natin. They are quite efficacious. Ang side effect profile po nila ay napakaganda, no? And ngunit siyempre kailangan din po natin silang makita sa ating mga hospital at clinic para mabigyan ng kaukulang gamutan, no? Meron din po naman mga pasyente na nagkakaroon ng depression na hindi naman siguro nangangailangan ng mas matinding gamutan. Ngunit kailangan lang ng talk therapy, no? Kailangan lang ng mga pag-uusap para bang unawaan ang mga nangyayari o nararamdaman nila, no? Meron din ganyan pong serbisyo ang mga hospital, at lalo-lalo na po ang National Center for Mental Health.
1: Okay. Doc Noel, bakit po mahalagang maunawaan ng mga kababaihan na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan? At ano ang maaaring gawin upang mabawasan ang stigma sa paglapit sa mental health professionals?
0: Yes. Ang stigma sa Pilipinas ay medyo deep-rooted, eh, no? Ngunit, ito pa, isa, pwede ko namang sabihin na tayo naman ay nag-i-improve na. Ang ating mental health literacy ay nag-i-improve na, no? We should be talking about it openly, yes. No? Magpo-provide tayo ng mental health awareness, no? So para maging it can be pag-usapan ng mga tao, that it reduces the stigma kung medyo aware na tayo sa ating mga nararamdaman, no? Yeah, tama ka, no? Ang stigma kasi sa mental health, ang pinakaunang nangyayari diyan is nadi-delay ang help-seeking behavior, no? Imbis na magamot sa tamang oras, nadi-delay kasi nauuna ang hiya, no? Nauuna ang hiya, at hindi lang naman yung taong nakakaramdam ng kaguluhan sa pag-iisip ang dapat nating tugunan, no? Even the relatives, lalo-lalo na ang parents, no? Sometimes kasi sila pa ang sila ang nagko-contribute to the stigma, no? No, wala akong anak na depressed, wala akong anak na nasisiraan ng bait, wala akong, so nadi-delay, no? But this, once they recognize and they realize that this is not caused by some supernatural thing, no? It is may biological reasons, no? May epekto ang trauma early in life, may effect ang early loss o namatayan ng parent at early age, no? At may epekto rin yung mga pinagbabawal na gamot, no, in terms of yung mga nasa sa kapaligiran. May epekto rin yung nagkaroon ka ng karamdaman, no, like for example meningitis, no, like encephalitis ng bata, no, no, no, medyo may konting epekto rin yon, no, in terms of your mental health, no, pag lumaki ka na. So marami pong mga factors na kailangan isa-isahin natin. At katulad nga na sinabi ko po, no, talagang very deeply rooted ang stigma sa atin kasi cultural natin, ano. Ngayon nga po, talagang ang National Center for Mental Health napaka-agresibo, no? Gusto po namin na i-grab lahat ng opportunity para dumami po ang kakampi namin, no? Na magsasabi na, oy, hindi dahil natulog ka ng basa ang buhok, no? Oy, hindi dahil naligo ka ng memes, no? O, ay, hindi dahil, yung nararamdaman mo, hindi dahil bilog ang buwan, no? So dapat maintindihan po nila na talagang may biological clinical course ang mental health problems o disturbance. Para sa ganun, matugunan po natin ang akmang gamutan.
2: Ayun. Maraming salamat, Doc, sa inyong mga shinare sa amin. Ngayon naman, alamin po natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po tinanong po natin sila, paano mo inaalagaan ang iyong mental well-being sa araw-araw? Ito po ang sabi ni Mike Alvin, para sa akin ang mental well-being natin ay nagsisimula sa self-respect. Hindi lang ito para sa malaking desisyon, makikita mo din ito sa maliliit na aksyon araw-araw. Sa mga sitwasyon katulad ng pagtanggi sa dagdag na trabaho na hindi mo kaya o pag-alis sa mga usapang hindi ka komportable. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas madali kang humingi ng tulong, mag-set ng boundaries at pumili ng mga bagay na nakakabuti sa iyo sa matagal na panahon. Ang mga maliliit na hakbang na ito ang bumubuo ng buhay kung saan ang pangangailangan mo ay kinikilala at ginagalang.
1: Okay, say naman nila Lane sa Pinas, nagpapahinga at naglalakad.
2: Nagpapahinga at naglalakad. Sabi naman po ni Teddy Bernal, sinisiguro ko na meron akong me time sa isang araw na inilalaan para sa gusto kong gawin. Madalas ito ay nakaschedule ping weekend kung saan pumupunta ako sa mga free movie screenings, free exhibits at open spaces. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras kung saan wala akong ibang iniisip, natututunan ko ang aking sarili para natutulungan pala aking sarili para hindi ma-burn out.
1: Okay, say naman ni Andre Court, by praying and seeking advice from friends.
2: Yan, say naman po ni Sean Kyle Flores, sa pamamagitan ng ehersisyo, sapat na pahinga, pakikinig sa musika at pagdarasal. Kung maaari, dapat magpakonsulta sa psychiatrist o health professional upang maagapan ang depresyon at humingi ng suporta mula sa pamilya, mga kaibigan at nakatatanda upang lubos siyang makabangon mula sa ganitong mahirap na sitwasyon.
1: At say naman ni Reynante Sofera, pakikipag-usap sa mga kaibigan. Siguraduhin na ang mga kasama sa opisina ay nakakapagpahayag ng saloobin. Idagdag ko lang, Miss Honey, na mahalaga rin talaga, na mahalaga rin talaga ng isang opisina ay maging psychologically safe space para sa lahat, dahil mas madalas tayong nasa opisina o nasa daan patungong opisina habang nag-iisip ng trabaho kaysa sa ating mga tahanan, lalo na sa mga nag-on-site work.
2: Yan, I agree, Miss Sharon, no? Maraming salamat po sa mga ka-TNK natin na nagbigay ng kanilang mga insights. Sa pagbabalik, ating alamin kung ano naman po ang masasabi ni Doc Noel, no, sa ating mga, sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag mo nang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Noel V. Reyes, Medical Center Chief 2 ng NCMH para sa ating episode na pinamagatang Mental Health is Overall Health, Kalusugan ng Isip, Kalusugan ng Sarili.
2: Doc, narito na po tayo sa huling bahagi ng ating panayam. Sa pagpapatuloy ng ating pag-uusap tungkol sa mental health, mahalagang tingnan din natin ang papel ng mga taong nakapaligid sa atin. Gaya ng nabanggit ng ating mga ka-TNK kanina. Yan, Doc. Siguruhin namin yung una, yung reaction nyo sa say ng ating mga ka-TNK. And Doc, ano nga po ba yung papel ng pamilya, kaibigan, yes, mga workplaces po natin, mm-hmm, no? O paaralan? Yan, kasi may mga nanonood sa atin sa online na taga, ano, mga schools and state universities and colleges. Yan, mga online community at iba pang institusyon sa paglikha ng supportive at gender-responsive na kapiligiran kung saan ligtas po tayong humingi ng tulong.
3: Well, unang-una po, no, 110% agree sa lahat ng mga nagkomento. Nagbigay na kanilang nasa isip, no, in terms of how to take care of their mental health, no. Tama sila, Mike, no, si Teddy na nagsasabi na self-respect, no. Love yourself, no. Setting up boundaries, no. Tayong mga Pilipino kasi, lalong-lalo na yung mga OFW, they are already termed as people pleasers, no? Kahit anong iutos ng boss, ginagawa. Kasi nga, kabuhayan nila, eh, no? Pagka hindi nila ginawa, baka mapasama sila,
2: matanggal
3: sa sila, mm-hmm, ma-fire out sila. Yan ang mga, kaya ang Filipino, globally, they are recognized as talagang very efficient workforce. No, kasi tayo kasi, hindi tayo umiindi, sige lang tayo ng sige, and provide them with the passion, no, in terms of getting the job done, no, kasi nga sa atin mahalaga yung pangkabuhayan kasi natin yun, kaya inaano natin. Well, lahat po yan, no, very correct po, no. May nagsabi pa nga na walking, going to open spaces para maiba naman ang scenario, no. And very important po yung sa bandang huli. Now, of course, yung mga safe space, no, tulad nga po niyan, may law na tayo. At nagmamandato sa ating mga kumpanya na to provide one for the employees, no, wherein a space that they can move freely without bias, without prejudice, no, without any harassment that is going to be, you know, and importante po sa society po natin ngayon. Kasi yung society po natin ngayon is filled, no, with hindi lang external, but internal pressures po, no? Dukol po dun sa mga tao sa kapaligiran, no? Yes, no? Importante po ang awareness, no? Kung ang self-awareness po natin ay alam mo na ikaw ay nakakaramdam na, no? Masigurado po ako na yung tao sa kapaligiran, lalo-lalo sa pamilya, ay nakikita at napupuna rin yan, no? So, importante po yung maging sensitibo, no? Na hindi na matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao sa pamilya. Ang pangalawa po, let's look at our coping strategy, no? Paano ba tayo nagko-cope? Sa Pilipino kasi, it's spiritual, eh, no? Number one. It's spiritual, no? And number two po, yung mga recreational activities, no? Being alone. Nabanggit po yan doon sa mga komento, no? Me time, no? Sinabi siya, me time, no? Ito po ay isang panahon o oras na binibigay mo sa sarili mo to self-reflect, to be, self-diagnose na din, kung pwede, no? Bakit ba ako hindi nakatulog kagabi? Bakit ba ako masyadong mabigat ang pakiramdam ko? So, in terms of you question yourself, na para to look for your answers, no? After which, no, yung coping strategy mo, if sa tingin mo hindi mo na kaya, no, be aware na meron tayong mga professional to seek para mapuntahan at matulungan ka, no? And of course, probably what can also help women navigate these challenges is of course we tweak a little the society, no, societal reforms, no, and we make sure that yung ating media is kasama natin in terms of promoting, no, a healthy yeah, tulad po na itong programa to, no, really I appreciate, no, itong mga naging mga programs ninyo in terms of God programs, no, at mga iba pa. So ganun po, 100% po, 110% agree po ako sa mga sinabi ng ating mga taga pakinig, no, and hopefully it will help increase the mental health literacy of the Filipino people.
1: Yes po. Okay, Doc Noel, bilang pagunita sa World Suicide Prevention Day at sa National Suicide Prevention Month, ano po yung nais ninyong sabihin sa isang babaeng tumaranas ng matinding bigat o hopelessness at sa mga taong maaaring maging unang sandalan niya? Paano natin maipaalala na ang pag-aalaga sa mental health at paghingi ng tulong ay bahagi ng pangalaga sa sarili?
3: Kung paihintulutan po ako, no, magbigay lang ako ng konting briefer, no.
1: Yes,
3: pre-pandemic, ang aming 24/7 crisis hotline ay nakaka-receive ng mga around 400 calls per month, no. 10% po lahat ng callers ay suicide related. During the pandemic and ngayon na nangyayari post-pandemic, ang aming nare-receive na calls ay quadrupled in amount, no. Siguro around mga nag-average po kami ng around 3 to 4,000 calls per month, no. And tumaas po. 35% po ng callers ay suicide related. No? Ngayon po, kung titingnan natin ang sex distribution, total number of callers po, almost 65% po dyan ay kababaihan. Opo. Now, baka sabihin nyo, uy, napaka-urgent na pala ng issue, no?
1: Mm-mm.
3: From 10%, naging 35% ang suicide-related calls. Tapos 65% pa callers are women. Pero may mas urgent pa po doon, no? Ang callers po ay pabata ng pabata. So, they're getting younger.
1: Mm-mm.
3: So, talaga pong kailangan natin ng isang all of government, no, all of agency effort, no. Talaga pong tulad nga po nung pandemic, sinabi nila that the next pandemic is mental health. At nakikita na po natin talaga yan, no. It is because of the loss of lives, loss of work, loss of livelihood, no, loss of job, no. And then the uncertainty of the yung panahon during that time. The isolation, the quarantine, hindi po tayo naging sanay. Even po yung mga kabataan na na-limit yung kanilang pag-aaral sa online, no? Oh, so may epekto rin po yun. Bilang nyo, nag-PPE sa harapan ng computer, no? So nawawala po yung expression ng kanilang physicality, yung kanilang outlet, no? In terms of their energy, no? So talaga pong tingin ko naman po ang mga kababayan, because tulad nga na sinabi natin nung una po, no, Manny, Ma'am Sharon, no, na yung kababayan talaga is meron pa po tayong mga hormonal changes.
1: Yes.
3: Meron pa po tayong factor na childbearing, no, yung mga yung ganun po na mga factor. So ang gusto ko lang pong sabihin, eh, bukas po ang National Center for Mental Health. And we are very much willing, really po, to help you. We are targeting all, no, all of the Filipino people, no, lalo-lalo po ang kababaihan, which are the high risk po kasi sila, very prone. So, sa ganun po, matugunan po natin ang mental health issue ng buong bansa.
2: Maraming salamat po muli, Dr. Noel V. Reyes, sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon ngayong araw. Siya po ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa advocates mula sa NCMH at sa lahat ng mental health advocates, no, even outside NCMH. Kaisa po ninyo ang tinig ng kababaihan sa advokasyang ito dahil naniniwala rin kami sa that mental health matters.
1: Okay, thank you po, Doc Noel, at it really matters, kaya let's take care of our mental health and of each other. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
2: At salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa pamumuno po yan ng aming Chairperson Ermelita V. Valdevilla, and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production.
1: Tandaan, ang mental health ay bahagi ng ating overall health. Kaya ang kalusugan ng ating isip ay mahalagang bahagi ng kalusugan ng ating buong sarili. Bilang unang tagapangalaga ng ating sarili, mahalaga na matutunan nating pakinggan at kilalanin ang ating mga pangangailangan, pumili ng mga taong mapagkakatiwalaan na maaaring maging support system natin, at higit sa lahat ay ituring ang ating kapwa bilang kapantay natin. May karapatan, may pinagdaraanan na maaaring hindi natin alam, at may pangangailangan na nararapat din nating unawain at pakinggan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Our mental health is our overall health. Kaya mahalagang bigyang prioridad ang pangangalaga sa ating isip at damdamin. Bagamat valid ang lahat ng ating emotions, mahalaga pa rin matutunan nating kilalanin at unawain ang ating thoughts and emotions. Suriin kung ano ang nakabubuti o nakasasama sa ating well-being, at gumawa ng mga hakbang upang mapanatili nating healthy ang ating kaisipan. Dahil kapag napapangalagaan nating mabuti ang ating sarili, nagiging mabuting tagapangalaga rin tayo ng ating kapwa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon, hatid ay tama at napapanahong balita at impormasyon. Susuriin bawat detalye, pakikinggan bawat panig, bawat boses, punto per punto. Kasama si Executive Director Jose Torres Jr., atin ding alamin ang kalagayan ng ating media ngayon. Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 73.
4: Tanghali po sa ating lahat sa mga nanonood at nakikinig po mula Luzon, Visayas, Mindanao, mga kasamahan natin sa media, ang ating mga kababayan na kahit medyo maulan dito sa ating bahagi sa Luzon ay nakikiisa pa rin dito sa ating programa. Oras natin, alauna 5 po ng hapon. Kasama niyo po muli ako, Joe Torres po, mula sa Presidential Task Force on Media Security. Ang ating programang ito ay hatid sa inyo ng Presidential Task Force on Media Security kasama ang Radyo Pilipinas. Kami po ay inyong napapanood live sa Facebook pages po ng PT Forms at Radyo Pilipinas, maging sa ating YouTube at ibang social media channels. At ang ating programang ito ay nakasentro po sa atin pong pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa mga representatives po ng iba't ibang media organizations, media outfits at syempre sa mga ahensya ng pamahalaan sa ating bansa. Gayon din naman at inaalam natin ang mga nangyayari sa ating paligid na may kinalaman po sa seguridad at kalayaan ng ating mga journalists. Kaya naman po kung kayo po sa media ay may nais po kayong i-report na panghaharas, pananakot o kaya mga banta sa inyong buhay, maaari niyo pong bisitahin ating Facebook page upang ma-access po ang ating incident report form na naka-flash po sa ating screen. At gayon din naman po, maaari niyo po rin kaming matawagan sa ating hotline. Ating hotline po ay 0965-031-0377. Ulitin po natin, ang ating hotline po ay 0965-031-0377. At marami po tayong mga naging activities nitong mga nakaraang linggo at araw. At kaya maya-maya po atin pong ikwento sa inyo at pag-usapan po natin yung ating mga ginawa at mga pagdalaw doon sa iba't ibang mga media outfits, media offices at kahit doon sa mga rehiyon na pinuntahan natin para masiguro po ang kaligtasan at kapakanan ng ating mamamahayag, lalong-lalo na yung ating kalayaan sa pamamahayag. Itong buwan na ito, September po, lalo nga yung September 8, ay atin pong siseluhana ang kasunduan sa pagitan ng PT Forms at ng PDEA para sa mas mataas na kaligtasan, antas ng kaligtasan ng mga kasamahan natin sa media na nagko-cover dyan sa mga insidente, halimbawa mga events na may kinalaman sa mga drug raids at iba pang mga issues na kino-cover ng ating mga kasamahan sa media. At itong September din po, isa sa mga ginugunita natin ay ang International Literacy Day, kung saan ang paggamit ng impormasyon at pagpapakalat ng impormasyon ay mas nararapat na maingatan dahil malaki ang nagagawa nito sa paghubog ng kaisipan ng ating mga kababayan ng sambayanan ng ating lipunan. Noon, nag-focus po tayo sa mga information sa digital age, sa artificial intelligence. Ngayon naman po ay alamin naman natin ang kaibahan ng, siyempre, ng misinformation. Lagi na nating naririnig mga fake news, disinformation, malinformation. Ano nga ba itong mga salita na ito at dapat ba natin itong maintindihan at makakatulong ba ito sa atin? At kung marami sa ating mga gumagamit o nagkukonsumo ng mga gumagamit or nabibiktima ng mga misinformation, disinformation. At alamin din po natin kung anong epekto nito sa ating mga kababayan at sa ating bayan. Kaya naman po, para dyan, iniimbitahan po natin at ating makasama muli ang isang eksperto naman sa communication Makasama po natin, siyempre ngayon, si Dean Joy Alagaran ng College of Mass Communication, College of Communication ng Polytechnic University of the Philippines or PUP. Siya po ay matagal na na talagang alagad ng komunikasyon at kasama natin doon sa pagpapakalat sa education, sa edukasyon upang malaman ng taong bayan kung ano ba dapat yung kinukonsume natin na information, kung ano yung nararapat, ano yung dapat sinishare natin sa ating mga social media accounts. Kaya po kasama natin si Sir Joey Alagaran. Magandang hapon po sa inyo, Sir.
2: Good afternoon, Sir. Kamusta ka? Sir Yusek. Good afternoon po.
4: Maraming salamat din po, Sir, sa inyong pagpapa-unlock sa atin at siyempre kahit medyo maulan ngayon at malamig ang panahon, kasama namin kayo at alam nating mainit ang ating talakayan ngayong hapon na ito. Pero unang-una, Sir, ano ba yung lagi ko naririnig? At siyempre naririnig ng ating mga kababayan yung media and information literacy na alam ko kayo po ay talagang nangungunang nagsusulong nito. Ano ba itong MIL at anong importansya nito sa ating mga kababayan?
2: Okay. Ang media and information literacy po ay isang set no ng mga skills para ang mga tao ay critical na mag-locate or mag-access ng information, alam nila kung saan ilolocate ang mga ibang klaseng information. Ganun din, dapat din ay marunong siyang mag-analyze at mag-evaluate no ng information, at ganun din mag-create ng information more critically, more responsibly, and also more ethically. Yung tatlo po na yan. So, dapat critical, ethical, at responsable ang bawat consumer po ng information.
4: Yes, sir. At bahagi niyan po. Kasi syempre, may epekto kung tayo, yung mga kababayan natin, ay nabibiktima ng misinformation, disinformation, may tinatawag pang malinformation, may tinatawag pa na fake news. May pagkakaiba ba ito? Bakit pa? Ang daming pangalan. Ano po ang... pwede ba nating isa-isain ano yung misinformation?
2: Sige po. Una-muna po, ito pong tatlo na to, yung misinformation, disinformation, at malinformation, ay bahagi ng tinatawag nating information disorder. Meron pong disorders na nangyayari sa ating paligid dahil nga marami na pong mga information ang iniimbento, mga information na maaring totoo pero may intention na makasakit ng tao, yung mga ganun. So meron pong tinatawag na disorder sa ating paligid, no? Kaya nga nagkaroon tuloy ng tatlong classification po no ng mga information na umiira sa kasalukuyang information disorder. Ang unang-una po ay yung misinformation. Yung misinformation ay mali po itong information na to pero wala naman siyang intention makasakit. Wala siyang intention na in other words, to harm other people. Mm-hmm. Wala siyang ganung intent, no? Maaring ito ay nangyari dahil tayo ay tao lamang, no? Kahit sa parte ng isang mamamahayag, paminsan-minsan ay nagkakamali siya sa mga spelling, sa pangalan ng tao. Madaling remedyohan yan, the following day, magagawa tayo ng erratum, di po ba? Mm-hmm. As journalist. So, ito pa example ng misinformation. Yung sumunod po ay yung disinformation. Ito po yung medyo malala dahil meron talagang deliberate attempt no to harm people. Nag-invento pa siya ng kanyang mga istorya. So fabricated na yung kanyang istorya at nakakasakit pa ng ibang tao. So yun po yung disinformation. Maraming reason kung bakit niya ginagawa ito. Papaliwanag ko na lang maya-maya. Pero yung pangatlo po ay yung malinformation naman. Yung malinformation po ay totoo. Pero kaya ikinakalat ay dahil nga gustong ipahiya, gustong makasakit o gustong sirain ang reputation ng isang tao, no? Mga examples na siguro nito ay mga pwede yung mga scandal na maaaring nangyari, maaaring totoo, pero dahil siguro nagkaroon ng pagkakataon na sirain ang reputasyon ng isang tao ay kinakalat na sa social media. Lahat pong ito madalas ay nakikita sa ating social media, hindi naman sa ating mainstream media na tinatawag. No? Ito, kagaya ng radio, TV, and print, ito po ay mga mainstream media. Pero ito po ay safe, masasabi kong safe, gawa ng lahat po ng balita, lahat ng information ay dumadaan po sa proseso at dumadaan po nga sa editorial board. Pero dahil nga nagkaroon tayo ng social media, kahit sino po ngayon ay malaya na makakapag-produce ng content. Kaya medyo delikado na ngayon dahil hindi natin alam, totoo kaya to o hindi? Sino kayang gumawa nito? Ano kaya intention niya? Ano kaya ang purpose niya? So ito ngayon yung mga pinag-uusapan lagi kapag ang topic ay tungkol sa information disorder.
4: Mm-hmm. Sir, tama ba yung paggamit ng salitang fake news? At ano ba itong fake news? Disinformation?
2: Opo. Misinformation? Madalas natin talagang sinasabi yung fake news. Ano? Yun na yata yung nakagawian na term na gamitin. Not to refer to false news. Pero sa standards po ng UNESCO, mas preferred nila ang false news over fake news. Kasi daw, pag fake news daw po yun, pag fake daw po, hindi po news yun. So, fake news is not acceptable by UNESCO standards. However, dahil marami na nga pong gumagamit ng at mas madali yata maintindihan ng mga mamamayan yung fake news, yung gagamitin daw po natin ay pwede pa rin, kaya lang kailangan natin enclose sa quotation marks. Pero so, sa Amerika po, may isa pa silang tawag, yung made-up news naman ang tawag nila.
4: Yung gawa-gawa lamang.
2: Gawa-gawa lamang, fabricated talaga.
4: Sir, itong mga ito, itong mga bagay-bagay na ito, misinformation, disinformation, fake news, at lahat na ito ay ginagamit upang ma-impluensyahan, syempre, yung pag-iisip ng mga tao. Paano ba nakaka-apekto sa ating komunidad, sa community awareness or sa isipan, pananaw ng mga tao, ng taong bayan, ang mga nakikita o nababasa nating mga impormasyon, mali man ito, tama man ito, misinformation man ito, disinformation man. Ito ba sa inyong pag-aaral ay malaki ang role or malaki ang impact sa taong bayan?
2: Malaki po. Gawa ng una, isipin po natin hindi tayo pwedeng mabuhay ng walang information at walang media. At dahil doon, madalas tayong kumukuha ng mga ganitong klaseng information sa mga mainstream at social media. Pag palagi po tayong na-expose sa mga maling information, pwede niya pong impluensyahan tayo sa ating mga decision. Kung mali halimbawa yung natatanggap nating information, may tendency na mali rin yung ipapaliwanag natin o isasabihin natin sa ibang tao. No? So, dahil nga na-impluensyahan na ito, na-impluensyahan na tayo. Pag palagi din pong exposed tayo sa ganitong klaseng information, nagiging siya na yung tama na information. Kasi nga medyo na kumbaga namamasahe na yung ating isipan ng maling information. Kaya dapat nga, kung meron po tayong isang information na nakita at medyo parang too good to be true, dapat po i-evaluate natin at dapat i-verify po natin. May mga information kasi na talagang too good to be true. No? Pero yun nga, pinaniniwalaan natin. No? So, dapat talaga po ay carefully we should be able to evaluate every information po that comes along or that we come across with.
4: Opo. At yung sinasabi nga nila, nung bata pa ako, naririnig ko na yung kasinungalingan na paulit-ulit na binabanggit ay nagiging totoo sa isipan ng...
2: Tama po. Pag may repetition.
4: Kaya po, sir.
2: At, opo. At ginagawa talaga yan, sinasadya po, talagang nire-repeat. Meron yung tinatawag na troll army to. So, ibig sabihin, hindi lang isang tao po yan. Maraming tao po yan, sabay-sabay gumagawa ng ganitong klaseng disinformation para nga sirain ang reputation ng isang tao. So, dapat talaga po ang importante na gawin ng isang consumer ay evaluate niya, tingnan niya agad kung sino ang source ng information, sino ang nagsasalita, sino ang author o sino ang pinaka-publisher ng mga ganitong klaseng information. Kung ito po ay coming from what we call legitimate no, information sources, wala sanang problema. Pero meron din kasing attempt ngayon na ginagaya na kahit logo. Ito po nakikita ko ngayon yung radyo publiko. Pwedeng gayahin na po ngayon yan, lalo sa artificial intelligence. At ikabit-kabit lang yung istorya, kahit yung mga, yung ating, ano, ating, pagsasalita, gagayain po ng artificial intelligence, pati bosses po natin, pwedeng gayain ng artificial intelligence to appear na parang legit itong pinapakita o sinishare sa ibang tao. So dapat talaga marunong po tayong kumilatis kung ano yung totoo, ano yung kinopya, at ano nga yung gawa-gawa lamang.
4: Nabanggit nyo yung dapat marunong tayong kumilatis. Sa may nabasa ako isang survey na 2 years ago or last year, ang sinasabi na maraming tao, marami, mahigit kalahati doon sa na-survey, ang naniniwala na kalat at marami talaga mga misinformation, disinformation, etc. Subalit, mas marami ang nagsasabi na hindi nila alam papaano i-distinguish yung totoo o kung ano yung tama o kasinungalingan o hindi. Ano ba yung pwede kaya nating maibigay sa ating mga kababayan na tips kung papaano, lalong-lalo na sa social media, syempre nagkakalat, iba-ibang mga impormasyon at napakabilis, medyo mas marami ngayon yung kumukuha na lang ng kanilang balita, impormasyon, sa social media na lang kasi napakabilis na. Paano natin ma-distinguish? Ano yung, meron ba tayong set of guidelines, yung 1 to 10 or 1 to 5, na para tingnan na ng isang tao na tama kaya to o mali?
2: May mga ilan po na pwede nating maging guidelines, no? Siguro una, tingnan natin yung headline. Kasi minsan yung headline ay talagang yung tinatawag po na clickbait ba? Kailangan parang matutukso ka na i-click. Dahil nga yun ang intention talaga, parang sa ganun, pag-click mo, later on, isi-share mo rin sa ibang tao. Hindi na nila binabasa po din yung istorya. Tinitingnan lamang nila yung headline, tapos sinishare agad sa ibang tao. So dapat po ay bago nila talaga i-share, dapat po isipin muna nila kung ito po ba ay totoo o hindi, at tingnan din nila kung nagmamatch po yung headline doon sa storya. Minsan kasi pag nakita lang natin na yung headline, walang pasok, right away po, sinishare natin eh. Tuwan-tuwa ang mga bata nun eh. Tapos makikita nila, ay kaha, nung isang taon pa pala itong walang pasok na to. Okay. Yung mga ganun, so hindi natin na-check yung date, yung source, yung author, yung mga ganun po. So dapat tingnan muna natin bago natin i-share sa ibang tao. Dahil pag sinare natin agad, we also contribute to confusion. Maraming tao ang lalong nakoconfuse. So isa yon. Pangalawa, tingnan din natin yung tinatawag po ng bias. May bias po ang lahat eh. May bias naman lahat ng media. Pero tingnan natin kung saan siya nakapanig, no? At tingnan natin ang kanyang background din, no? So makikita natin, kung alam natin kanyang affiliation, makikita natin kung ano more or less ang kanyang bias, no? Kung anong position niya sa mga issue, at saka kung ano ang kanyang point of view, no? Point of view or opinion tungkol doon, no? So makikita din natin tuloy yung purpose niya. Bakit niya ito kinakalat? Kung alam po natin kung saan siya nagtatrabaho, kung saan siya nakikipani, so kung meron tayong idea tungkol doon, makikita natin tuloy kung ano ang kanyang bias at bakit niya ginagawa yung ganitong klaseng pagsulat ng artikulo or pagsasabi ng mga maling impormasyon. Yun yung pangalawa. Pangatlo po siguro, tingnan din natin yung tinatawag na yung echo chamber, no? Yung echo chamber po yung palaging yun ang yun ang ating nakikita at nanggagaling lamang sa isang source. Kaya dapat talaga tingnan natin yung source eh. Kasi kung palaging doon ang gagaling, maaring is merong makinarya, no? Merong talagang sistema na ginagawa. So, tingnan natin kung palaging paulit-ulit yung ganung klaseng information from different from a single source, maaring may problema. So ang mas maganda, tingnan natin from different sources. Same issue, tingnan natin ano ba ang sinasabi sa ganitong istasyon, ano ba ang sinasabi sa ganitong diaryo, sa ganitong source of news ngayon, online, no? So dapat po marami po siyang sources even before i-share natin sa ibang tao, kasi baka magkamali tayo. Yung side lang ng yung storya na yon ang na medyo bias ang ma-share natin. Dapat po tingnan natin totoo kaya ito bago nito talaga i-share, no? So marami pong ganyan yung point na tawag na echo chamber, no? So nakikipanig ka sa isa lamang na point of view, hindi mo na explore yung point of view ng ibang sources of information. Meron pong technique din sa MIL yung tawag din lateral reading. Halimbawa po, pag nasa computer ka, bubuksan mo lahat ng possible browser na meron ganong klaseng information at i-compare mo ng sabay-sabay. Kaya laterally, pwede mong ma-analyze kung alin kaya yung maling o tsaka yung tamang information. So, yun po yung sa lateral reading. And some more po. So, pero ito po yung mga basic tips na pwede ko pong i-share. Importante po talaga yung mga sources. Kailangan natin tingnan yung source natin ng information, no? Meron din kasi mga tinatawag na satire, no? Satire. Like, halimbawa, meron parang awkward ang pangalan. Kunwari, imbis na Daily News, ang kanyang pangalan ay okay lang naman siguro sabihin, ano? Daily News naman. So, parang something is wrong, no? So, yung para pong ang sinasabi dito, yung iyong ano, pagiging curious tungkol sa bagay na yun, sinasabi na sa'yo right away na something is wrong. So, huwag mo agad i-share. No? So, minsan din may mga tinatawag na broken, ano tawag doon, URL, no? Broken URL. Like, halimbawa, di ba, yahoo.co, parang it sounds like the original, pero yes, actually kulang ng M. Mga ganun. Kaya source is really very important. Wala namang yahoo.co, di ba? Wala namang, kumbaga, dapat ay yahoo.co, mga ganun. So, even po yung mga URL, we have to carefully select, no? Meron kasi sa URL na HTTPS. Yung S dun po kasi secure, no? So, pag meron pong S, ibig sabihin nun, meron pang, kumbaga, sa isang building, meron pang another wall na pwedeng, pananggalang niya, no, para ma-process kung mali ba o tama yung information. So yun po yung sa safety naman, no, sa safety tips. Usually po pag mga banko naman to, banking information, dapat po pag magba-banking tayo online, tingnan natin kung merong S yung HTTP. Kung wala, medyo delikado yun, naka-open yun, at baka pang scam pa nga yun, kung gano'n. So, but that is referring to banking, no? Banking practices. Pero yung nga, sa mga information, gano'n din po yung mga source of information. Tingnan natin din kung ito pa ay legit. Although, of course, meron sa mga news sites na walang S. HTTP, kahit na government agency, wala eh. HTTP lang, let's say, pbs.gov.ph. Magana. Tama ba yung aking URL ng PBS? But anyway, so may mga ganon, no? So, even that, kailangan din natin tingnan. Maaring legit, let's say, PBS, pero nakalagay pbs.edu.ph. Mukhang mali yun. Kasi yung edu is only for educational institution. So, minsan talaga, hindi tayo aware, parang minsan, it sounds like the original, there is nothing wrong, pero agad-agad sinishare natin, malalaman na natin na mali pala yung sinare natin after some time, naibigay na natin sa iba. So, laging dapat po siguro meron tayo munang, huwag muna tayong ma-excite,
4: kung may
2: siguro
4: balita,
2: na mag-share, medyo pag-isipan muna natin, evaluate muna natin yung information bago natin i-share sa iba.
4: Napakaganda nun, sir, kasi yung nabanggit nyo na echo chamber. Karamihan nga sa ating mga kababayan, doon lamang sa kanila social media account tumitingin. Halimbawa, opo, sinasabi na walang pasok at baha sa lugar na ito, at sinishare at naniniwala kagad sila na pwede namang puntahan muna nila yung website, halimbawa ng Pag-asa, website, right, ng DepEd, website
2: saka ng major news po.
4: Yes po.
2: Major news sites. So,
4: kasi
2: kung mahalaga po yung balita, definitely, hindi lang siya ang meron nun.
4: Yes.
2: All other media outlets will will have the same news story, or at least will carry the same news story.
4: Oh, kasi kahit doon sa isang ano tambayan last week na nakasama ko, biglang pinag-usapan nila kung buhay pa ba si Barry Manilow at si Barry Parton. Sabi ko, saan yun naman nakuha niyan? Sinahanap sa mga ano, wala namang balita, 'di ba? Para pero nagkakalat doon sa social media, 'di ba? May mga
2: tama ganun. Pa.
4: Kasi minsan kahit social media, nandoon tayo at pinapaniwalaan yung echo chamber na tinatawag ninyo. Kung pare-pareho kayo ng paniniwala o politika at yun din lang yung binabasa mo, hindi mo na makakita yung kabilang panig naman.
2: Mag-explore din tayo ng ibang sources.
4: Yun yung magandang impormasyon at talagang pwedeng tip sa ating mga kababayan, kasi minsan nakatanggap tayo ng text na nanalo ka ng
2: yun naman too good to be true.
4: Mula sa bangkong ito. Tapos yung ibang mga kababayan natin na pumipindot ka agad kasi nanalo nga daw sila, pero wala naman silang depositor, wala naman sila account sa banko na yun.
2: Saka lalo na po kapag humihingi ng pera.
4: Ayan.
2: Bago mo makuha, kailangan mo nang bayaran ng ganito. Ayan, medyo magduda po tayo doon. Huwag agad magbigay ng pera.
4: Oo, minsan nga, halimbawa, kahit kayo siguro, sir, mag-message kayo sa akin or sa mga kababayan natin, kahit ako, halimbawa, nakita nyo, humihingi ako ng pera or kung ano mang impormasyon, mas maganda na tawagan nyo na lang siguro yung tao.
2: Mm-hmm. Mas maganda yan.
4: Anyway, sir, maraming mga issues related sa information, sa sinasabi nyo, especially sa panahon ngayon, maraming baha, maraming naging experts sa climate change, maraming naging experts sa mga infrastructure projects, kahit hindi naman nila alam kung ano talaga yung wala naman silang background halimbawa sa siyensya, biglang mga naging scientist. At even doon sa mga eleksyon, may halala na naman sa susunod na linggo sa BARM, at matindi syempre yung iba't ibang impormasyon. Sa paano ba kaimportante or kahalaga ang yung influence ng information disorder ang opinion ng publiko sa halalan, ugnayan ng mga tao at tiwala sa mga institusyon? Sa inyong pag-aaral ba, patuloy pa rin ba yung tiwala ng taong bayan sa mga institusyon dahil sa maraming impormasyon nila nakukuha, or lumalakas ba ito or humihina?
2: Actually po, yun nga din yung isang issue ng media trust. Yung ang usapin ay pagtitiwalaan pa ba natin ang media, no? Actually, dapat pong pagtiwalaan ang legit na media. Mm-hmm. Yun lang lang sa amin. Kasi maraming iba't ibang klase ng sources of information. Dahil siguro nabiktima siya in the past ng isang maling information, ayaw na magtiwala sa media. Pero actually, hindi naman po lahat ng media outlets ay ganoon, no? So kaya nga dapat talaga lagi natin chine-check sino ba yung nagsasalita, saan ba nang galing, ano ba ang background, ano ba tong istasyon na to, ano ba tong diary na to. Mm-hmm. So lahat po yun ay dapat tingnan natin, no? Para din magkaroon tayo ng mas magandang decision. Dahil sabi nyo nga, nakaka-influensya po siya sa mga tinatawag natin civic duties, no? Mm-hmm. At kasama po din dyan ay na-mention natin tungkol sa upcoming elections. Definitely po, marami po mag-a-attempt at gagawa ng mga iba't ibang klaseng information. At ang dapat po natin tingnan is sino ba itong gumawa ng information na to? Ano kaya ang kanyang dahilan? Bakit niya ito ginagawa? So, kung medyo makita niya yan, merong siguro mga attempts na to discredit another person, maaring to destroy the reputation of another individual. Lahat po yan ay mangyayari, no? Pero ang isipin po natin palagi is kailan ba siya nangyayari? Kung ito po ay panahon ng eleksyon, obvious naman po ang dahilan. Di po ba? Obvious naman ang dahilan doon. So, tingnan din natin siguro yung period of time na kung saan kumakalat ang ganitong klaseng mga information. Pag alam natin na, let's say, information ano to, or this information disorder dito kasi mukhang parang may makinari dito, etc. So siguro yun, more or less makita natin yung mga mali, no? Mali sa mga sinusulat nila.

0: kahit sino po madaling mag-post doon.
1: Tama.
0: At hanapin po natin ay yung information na galing talaga sa isang kilala, isang established na media organization. Doon po tayo pumunta, wag po sa social media. Mm-hmm. Kung meron po siguro tayong makita na parang hindi ka panipaniwalang information sa social media, ang next step po ay i-verify natin.
1: Mm-hmm. Yung verification.
0: I-verify natin. Kung wala kayo siguro ng choice, kundi mag-depend na lang sa social media for information, i-verify po natin niya. Kung ito po ay balita, sa Pilipinas po meron tayong mga tinatawag na fact-checking organizations. Mm-hmm. Meron po ang Rappler Fact Check. Meron din po ang Vera Files.
1: Mm-hmm.
0: So let's say meron kayong hindi pinagtitiwala ang information, hanapin niyo po doon, maaaring nakalagay na doon kung yung information na yon ay fake or hindi. Mm-hmm. Quote and quote, fake or hindi. Yung gano'n. So, ayun po, siguro importante talaga yung critical, mm-hmm. responsible, at saka ethical din. Kasi nga minsan hindi tayo ethical sa pag-share natin ng information. Nice. Naninira tayo ng mga tao, nag-rant tayo sa social media, ginagawa natin slambook ang social media, yung mga ganang. So parang gusto ba natin na ang buong mundo ay makaalam tungkol sa mga problema natin, mga personal problem natin? Dapat po hindi natin pinapractice yun sa social media.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganito pong mga gawain ay talagang dapat natin iwasan.
1: Sir, pag-usapan natin yung papel naman ng media. Pero magbe-break muna tayo at babalikan ka namin pagkatapos ng ilang paalala.
2: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para

0: hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
1: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
2: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
3: Para sa akin, ang parliamentary election na gaganapin sa BARM ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng BARM upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officialist na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
9: Nagbabalik po ating programa, Media Ngayon, ang boses ng mamamayan, boses ng mamahayag at ang boses ng bagong Pilipinas. Siyempre, kasama pa rin po natin si Dr. Joey Alagaran, ay siya pong dean ng PUP College of Communication. At kanina nga, pinag-uusapan natin yung misinformation, disinformation, malinformation at anong impact nito, epekto nito sa ating mga kababayan, sa ating bayan. At siyempre, pag-usapan din natin, sir, ano nga ba yung role ng media, yung legitimate media na tinatawag natin pagdating doon sa pag-combat or pag-nalabanan itong mga information disorder, yung hamon ng information disorder?
10: Okay. Ang malaki po ang papel, no, ng media, no, sa paglaban, no, sa mga misinformation at disinformation activities, no, ng mga ilang grupo, no. Dapat po ang media ay patuloy na nag-i-inform, no, patuloy na nag-persuade, no, ng mga kababayan natin na maging mulat, maging handa at saka siguro maging knowledgeable, no, tungkol sa mga ganitong klase na manipulation, quote unquote, o sa ganitong klase ng misinformation, disinformation na kumakalat na sa ating media. So ang media pa rin po ang pwedeng mag-educate, hindi lang naman ng formal na school o yung mga eskwelahan ang dapat umako ng ganitong role. Ang media din po ay merong ganung role, no? So pwede rin po siya mag-educate, hindi lamang mag-inform, no? Kaya ito pong ginagawa natin ngayon, Sir Joe, ito na po yun. Ito po ay isang example ng isang mahalagang papel na pwedeng gampanan ng media. So nag-educate din po ang media dapat, hindi lang siya nag-i-inform.
9: Sir, sa inyong assessment, nasa ang antas, medyo mas magaling, mas wais na ba ang ating mga kababayan ngayon kumpara sa dati, sa pagiging literate nila pagdating sa ganitong mga usapin, o malaki pa rin yung hamon na kailangan nating gawin, na i-address?
10: Sa palagay ko, tulad ng science, English, and math na laging nandyan, kahit anong level ng edukasyon, elementary, high school, and even college, nandyan palagi yung tatlong subjects na yan. Sa palagay ko, dapat isama na rin sa early childhood education pa lang, mm-hmm, yung konsepto ng media education or media literacy. Dahil ang mga bata ngayon, at an early age, marunong na mag-operate ng mobile phone. Mm-hmm. At marunong na rin mag-on and off ng mobile phone. So, sila din po ay makaka-encounter in the future ng mga iba't ibang klaseng images at iba't ibang klaseng video, siguro kung hindi pa sila marunong magbasa. Pero at least alam na nila kung ano yung pwedeng pwede nilang gawin, no, bilang mga kabataan, no. Palagay ko dapat po merong isang malawakang pag-aaral na gawin kung paano ma-integrate, o term ko nga ngayon ay ma-harmonize, no, ang media information literacy across the curriculum from early childhood hanggang college po, kung pwede pa nga hanggang graduate school. Dahil sa graduate school naman, dahil gumagawa sila ng thesis and dissertation, meron ding MIL din po doon, dahil baaring ang kanilang mga thesis and dissertation ay gawa ng artificial intelligence. Mm-hmm. No, yung mga ganyan, no? So, kumbaga sa bawat level po ng edukasyon, siguro meron po dapat mga set of competencies na dapat aralin kung paano ito mai-integrate. Kung ang science at math at English ay laging andon, mm-hmm, pwede rin naman i-integrate kung hindi man siya i-offer na separate subject sa mga existing courses na pwede siyang integrate. Kaya kagaya po ng science, alam natin na kumukuha din tayo ng information tungkol sa weather, diba? Mm-hmm. From media, diba? So, dapat titingnan din natin kung, again, kung ano yung source natin ng weather update, no? Yung sinasabi nyo kaninang climate change, in the past, meron, up to now siguro, meron pa rin, meron tinatawag na climate change denial. Mm-hmm. Ang tingin nila, hindi nangyayari ang climate change. Pero itong nakaraang bagyo, na kung saan maraming mga lugar ang bumaha, siguro sapat ng halimbawa yun na nangyayari talaga ang climate change, no? Kasi hindi natin masyado siyang siniseryoso, kaya dapat siguro ngayon mas dapat itong bigyan ng pansin. So, malaking papel ang media literacy doon kung pag-uusapan ay siyensya, mai-integrate siya doon sa mga diskusyon tungkol sa climate change. So, malalaman tuloy ng tao na paano ba binabalita at isinusulat ang mga istorya tungkol sa siyensya. Dapat ba silang paniwalaan o hindi? Ganon din sa math, no? Dahil ang mga statistics na lumalabas from different sources of information, from different agencies, dapat din pong i-analyze and evaluate. Baka yung ibang mga numbers doon ay manipulated. Minanipulate dahil meron silang, alam mo na, sariling interest na gustong i-promote, kaya na-manipulate yung mga numbers. So, even sa math pa, pwede pong ipasok ang media literacy. Mm-hmm. At lalong pwedeng ipasok sa language. Dahil ang ating mga sinasabi, sinusulat, at ginagawa na mga media products, no, ay kailangan talaga ng critical at responsable na pagsulat at paggawa. So, okay. Ang pagiging critical at responsable ay hindi lamang para sa mga consumers ng information, mas lalo siguro sa mga nagproproduce ng information at nagbabalita ng information. Sila din po ay dapat maging critical. So, siguro po, halimbawa mayroong balitang kumalat, so dapat po i-verify mo din natin na ginagawa naman natin ng mga legit na ng mga media organizations. Pero siguro beyond validation, dapat talaga din tingnan kung ito rin ba ay makakatulong o hindi sa mga manonood, sa mga magbabasa o makikinig, no? Mga ganyan. So lahat po ito ay bahagi ng malakihang sistema na isinusulong ko na kung saan ang media literacy ay kung hindi man siya offered as a separate subject ay naka-integrate na sa mga existing courses. Kagaya din po pala, may I go back, kagaya yes, din po sir. Ng mga information na tinuturo ng mga teachers. Saan ba sila kumukuha ng kanilang lesson plan? Mm-hmm. Sa media din po. Saan ba sila kumukuha ng video nila kung halimbawa tungkol sa climate change? Sa media din po. Pero sila ba mismo na teacher media literate? Sila ba mismo na teacher, ini-evaluate ba nila? Chine-check ba nila kung tama yung information binibigay ng source nila? So in other words, bahagi na po talaga siya ng isang malakiang sistema ng edukasyon. Hindi lang siya dapat tingnan na isang topic or isang subject lamang, kundi tingnan po natin siya na isang life skill. Andun siya palagi sa bawat ginagawa natin, ano man ang ating profession, hindi lang sa mga guro at sa mga media people, kundi kahit sino na nangangailangan ng information at gumagamit ng media ay dapat marunong ng media literacy. So sana mangyari yon, dahil sa ibang bansa po kagaya ng Finland, meron po nito. Sa Canada, Australia, and of course US, naka-integrate na po sila. In fact, ang marami na pong mga estado sa Amerika na nagsusulong ng kanilang sariling batas para ma-integrate ang media literacy. Tayo po, unfortunately, tinanggal natin ang media literacy sa bagong strengthened senior high school curriculum. Sana po ay maibalik. Kung hindi man, yung sinasabi ko ngang isang malakihang sistema na dapat pag-aralan, kung saan magsisimula pa lamang sa early childhood, ay meron ng konting mga media literacy activities ang mga kabataan. At sabi nga nila, kahit nga daw yung yung ina-associate sa ano, violence, no? Yung ina-associate sa mga campus violence. Maaaring totoo na hindi lang yun ang factor kung bakit nagkakaroon ng campus violence. Pero yung frequent exposure po na walang guidance ng mga parents, ng mga teachers at ng mga guidance counselor, yung frequent exposure ay maaari pa rin maka-apekto po sa gawain, sa disposition, at saka sa pag-iisip ng mga kabataan. Pero totoo yun na hindi lang yun ang pwedeng maging dahilan kung bakit din nagkakaroon ng mga violence sa mga paaralan. No? Kahit nga po yung mga bullying, ang bullying ay hindi lang physical. Mas malala nga ang bullying na nangyayari kung mental, no? Mental bullying, nagminsan ay ginagawa sa mga social media at sa mga iba pang mga media products, no? So marami talagang pwedeng aralin, sir. Marami dapat tingnan, no? So sayang palagi ko dapat talaga may sistema.
9: Opo. Sayang napakaikli ng oras natin para tuloy akong nag-enroll ngayon sa isang subject na MIL at ito ay magagamit ko rin doon sa aking pagtuturo. Ngayon nagtuturo ako journalism ethics, pero 1/4 yata doon sa aking mga lectures ay talaga yung ipapaliwanag yung tungkol sa media literacy, yung information at yung paano i-correct or i-check, i-verify yung mga information na ginagamit
10: tama,
9: po natin.
10: Tama po.
9: So, thank you very much, sir. Hanggang sa susunod, gagawin namin kayong suki dito para tuloy-tuloy at nasa likod niyo po kami doon sa inyong advokasya para po sa mas informed na public, dahil sabi nga nila, yung informed na public, isang informed na democracy. Thank you very much po, sir.
10: Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa lahat.
9: Yan po si Dr. Jose Ruben Alagaran II, PhD, si Sir Joey Alagaran, ang dean po ng PUP College of Communication. At yan po ulit mga kaibigan, nagtatapos na naman po ang ating isang oras na programa na para tayong nag-attend ng isang napaka-interesting na lecture para sa ating lahat. At thank you very much sa lahat na mga nakikinig sa atin. Siyempre, next week muli at iba naman yung pag-usapan. At gusto ko rin pasalamatan ang ating mga nakasama dito sa studio, ang ating RP team, ang Radyo Pilipinas team natin, si Ma'am Tess Ramirez, sa ating tech po si Mark Bukiron, Joy Timidan, Rolly Bumatayo. Maraming salamat po sa inyo. At dyan po muli nagtatapos sa naman pong oras na programa natin. Samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon every Saturday po dito sa YouTube, Facebook page, Radyo Pilipinas, maging sa FB pages po ng PT Form. Sa ko po si Joe Torres. Kaligtasan, seguridad at kalayaan ng media. Oras-oras po natin po bantayan. Ito po ang media ngayon. Boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
8: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, media ngayon.
7: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas dos ng hapon.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Nasa 6 ang nakalinyang daluhan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng sideline activities sa India bukod sa gagawing partisipasyon sa BRICS Summit. May ulat si Alvin Baltasar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa unang araw ng biyahe nito sa India para dumalo sa BRICS Summit. Bahagi ng aktibidad ng Pangulo ngayong araw ay ang ginawa nitong pagdalo sa isang private meeting na ginawa sa Taj Mahal Hotel sa New Delhi. Kasama din sa dinaluhang kanina ni Pangulong Marcos ay ang ginawang pag-anunsyo sa membership ng Pilipinas sa Coalition for Disaster Resilient Infrastructure at kasunod nito ay ang pagbibigay ng briefing sa Chief Executive bingil sa Rail India Technical and Economic Service. Sinundan ito ng isa pang briefer sa Pangulo ng Indian Space Research Organization na nagsasagawa ng mga pagsasaliksik sa AGAM, Engineering and Technology. Kasama naman sa schedule mamayang hapon ng Pangulo ang meeting sa GMR Group kung saan ay inaasang tatalakayin ang lumalawak nitong papel sa infrastruktura ng aviation sa Pilipinas, partikular ang pag-unlad ng proyekto para sa Sangliport International Airport kasama ang Cavitex Holdings. May NPCI International meeting pa ang Pangulo habang nakalinya din sa aktibidad ng Chief Executive ang roundtable meeting sa Indian Business Executives. Huling aktibidad naman ng punong ekotibo ay ang tradisyonal na gala dinner na gagawin sa Bharath Mandapam sa New Delhi. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Armed Forces of the Philippines o AFP tumutulong na rin sa search and rescue operations sa MV June Aster. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Katuwang na ang Armed Forces of the Philippines sa search and rescue operations matapos ang sunog sa MV June Aster sa Coron, Parawan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ginagamit ang air at naval assets ng AFP para sa operasyon. Nagsagawa na ng aerial surveillance ang isang NC-21-2I aircraft. Patuloy din ang search and rescue ng Sokol helicopter ng Western Command. Ayon pa kay Padilla, nakaantabay pa ang mga S-70i Black Hawk helicopters para sa karagdagang suporta. Anya, gamit din ng Western Naval Command ang kanilang available na naval assets sa maritime search and rescue. Sinabi ng AAP na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga responder para sa paghanap at pagliligtas sa mga posibleng hindi pa natatagpuan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Department of Energy at DOT kapwa tutulong sa mga hotel at resort na makabawas sa gastos sa kuryente. May ulat si EJ Lazaro.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kapwa tumutulong ang Department of Energy at Department of Tourism sa mga hotel, resort at iba pang tourism establishments upang mapababa ang gastos sa kuryente ng mga ito at mapahusay ang paggamit ng enerhiya. Sa Metro Manila, 46 na tourism establishment ang sumailalim sa on-ground energy assessments upang matukoy ang kanilang konsumo at mga oportunidad para sa pagtitipid sa enerhiya. Ikonekta rin ang mga establishmento sa mga financing program para sa energy efficiency investments, kabilang ang Turismo Asenso Loan Program ng Small Business Corporation at Tourism Plus Lending Program ng Land Bank of the Philippines. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Energy Efficiency and Conservation Act at ng Memorandum of Agreement ng DOE at DOT na nilagdaan noong Marso 2026. Kasunod dito, palalawakin ang nasabing programa sa Visayas, Mindanao at iba pang bahagi ng Luzon upang mas maraming tourism establishments ang makinabang at maisulong ang mas responsabling paggamit ng enerhiya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Sa iba pang balita, itinatampok ang mga Filipino o ang The Filipino Diaspora Exhibition sa International Art Gallery sa Paris, France na sumasalamin sa karanasan ng mga Pilipino sa ibang bansa kabilang usapin ng migration, alaala, pagkakakilanlan at katatagan. Ang exhibition ay pinangunahan ni Curator Frederick Epistola ng Art Show Philippines upang magsilbing tulay sa pagitan ng kulturang Pilipino at mga artistikong komunidad sa Europe. Naghatid din ng cultural performances sina Florida Villasor, Macdit Centeno de Jesus, Dielphi Leroy at Malcolm Berger bilang bahagi ng programa. Pinanguna naman ni Consul General Noemi Diaz, Consul Mico Kabigting, Curator Frederick Epistola ang ribbon cutting ceremony. Ang exhibition ay ginanap mula September 8 hanggang 12, 2026. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
4: Oras po sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Sa putong ito ay pakinggan po natin ang idinaos na press briefing ng Presidential Communications Office sa India kaugnay ng dinadaluhang BRICS Summit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan po ni Palace Officer and Yusek Ler Castro.

0: Ladies and gentlemen, Palace Press Officer, Under Secretary Claire Castro.
1: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Nagpapatuloy ang pagtugon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayang naapektuhan sa problema ng langis dulot ng patuloy na sigalot sa pagitan ng US at Iran. Sa datos ng pamahalaan, as of September 4, aabot pa sa halos 54 days ang supply ng fuel sa bansa. As of September 8, umabot na rin sa 708,494,487.38 ang total fuel subsidy na na-avail ng mga POD drivers base sa datos ng Landbank. Ang LTFRB naman ay nakapaglabas na ng halos 663.56 million pesos na halaga ng fuel subsidy na mahigit 100,000 ng mga POD drivers mula April 14 hanggang September 3 ang natulungan. Mula July 21 hanggang September 2, ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay nakapamahagi ng halos 11.40 billion pesos na tulong pinansyal sa 5.17 million poor, near poor, at low-income households. Ipinagutos din ng Pangulo sa DOE sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na agad solusyonan ang problema ng power supply sa Visayas at Mindanao. Huwag tumigil sa pagtatrabaho para maibsan ang pinakaharap at maaaring kaharapin ng mga kababayan natin dahil sa issue ng kakulangan ng power supply. Yan ang utos ng Pangulo. Kasama din sa pinag-utos ng Pangulo sa ahensya na siguraduhin ang stable power supply sa gaganapin na barred parliamentary elections sa Lunes, September 14. Ang barred elections ay siyang sasalamin ng pagkakaroon ng kalayaan, kapayapaan at tunay na pagkakaisa sa bansa, anuman ang inyong kinabibilangan. Kayo po ay tunay na mga Pilipino, may pagmamahal sa bayan at may paggalang sa kapwa. Sa likod ng naiulat na tumataas pa rin na presyo ng langis dahil sa patuloy na krisis sa Middle East, bagay na hindi kontrolado ng pamahalaan. Sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawawala ng supply ng langis para tuloy-tuloy ang buhay ng mamamayang Pilipino. Tuloy-tuloy na negosyo, tuloy-tuloy na trabaho. Gagawin ang lahat kahit ano pang dilubyo ang sa ating bansa ay bumayo. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya na pamahalaan na gawing mas matibay at climate change resilient ang mga infrastruktura ng bansa. Sa isinagawang meeting noong Miyerkules kasama ang Private Sector Advisory Council, Infrastructure Sector Group, sinang-ayunan ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon kabilang ang mga hakbang upang patatagin ang structural resilience at ang paggawad ng resilience seal. Kung matatandaan noong nakaraang buwan, nag-refer ang National Bureau of Investigation ng kaso sa DOJ laban sa Davao Mighty Steel Corporation na matagal nang nagdinegosyo sa Davao City matapos na malamang gumagamit ito ng radioactive bearing materials sa kanilang steel manufacturing operations at gumagawa ng mga substandard steel bars. Napag-alaman din ng mga otoridad na ang nailabas na sa merkado ang mga substandard na mga material na ito ng Davao Mighty Steel. At ito ang nagiging sanhi kung bakit hindi matibay ang mga infrastruktura na gagawa at madaling gumuho na siya nagiging sanhi ng disgrasya at maaaring pagkamatay ng ating mga kababayan. Sa PSAC meeting, ipinagutos ng Pangulo na ang DPWH na siguraduhin na masusunod ang quality standards sa pagpapatayo ng mga gusali at may mataas na structural resilience lalo na tuwing may sama ng panahon. Sa mga lokal na pamahalaan, huwag ninyong payagan ang mga gitong uri ng negosyo na manloloko. Nabana ang ibang bansa ang itong mga klaseng investors pero nakakayaan pa natin magpayaman sila dito sa Pilipinas na ang Pilipino ang siyang nabibiktima. Sa mga contractors, huwag ninyong hayaan masira ang inyong pangalan at integridad dahil sa murang produktong ino-offer ng mga ito. Ang Pangulo ay seryoso sa mga programa ng pamahalaan na naglalayong masiguro ang kaligtasan ng taumbayan. Ngayong araw ay inaasahan darating sa New Delhi, India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang lumahok sa 18th Bridge Summit bilang tugon sa paanyaya ni Prime Minister Narendra Modi. Para sa kalagdagang detalye upo sa pagdalo ng Pangulo sa 18th Bridge Summit, makakasama natin ngayong araw si Philippine Ambassador to India, Jose Francisco Ignacio. Magandang hapon po, sir.
2: Magandang hapon, Undersecretary, at maligayang pagdating sa New Delhi at sa ating mga kasama sa Malacanang Press Club. Magandang araw po.
1: May po na po ba kayo?
2: Maligayang pagdating po at kami po ay dito sa New Delhi ay nakahanda at nagagalak na darating ang ating Pangulo upang makilahok dito sa 18th summit ng BRICS na tinatawag upang katawanin ng ASEAN. At kanya pong ibabahagi ang mga prioridad ng ating chairmanship at mga leksyon at mga karanasan ng ASEAN dito po sa mga talakayan na magaganap. At magkakaroon din siya ng pagpupulong muli kay Prime Minister Narendra Modi. Isang taon mula nung tanggapin siya ni Prime Minister Modi nung isang taon bilang state guest. At yan lang po muna siguro ang pauro natin ng pananalita.
3: First question, we have Jervis Manahan, ABS TV.
4: Okay. Ambassador, I'm sorry, medyo magdada yung recalcitrant topics. I think you are handling the case of the search of the missing Filipino.
3: We have an update.
2: Thank you. Well, of course, first of all, we express our sympathy again to the family of our kababayan, Dr. Manalo, who remains listed as missing in Nepal. Of course, search and rescue operations and the search for the missing in Nepal continues. No? In Nepal, we have an honorary consulate general under Consul General Baija, and the embassy and the honorary consulate are exerting effort in direct contact with the Nepalese government and the responders to track the progress of the search effort. And nandiyan tayo ngayon. We are in touch with the family, including the call of the Nepal government for family members of the missing to provide DNA information. So we're helping facilitate that. So we're ready to lend all support to the family.
3: Next question, Ricardo Ruiz, Candidarian, PED4.
5: Okay, so sir, ano bang issue kayo na magkakaroon ng bilateral meetings si President Marcos and Prime Minister Modi? So what are we expecting to give sa bilateral meetings?
2: So itong pagpupulong ni Prime Minister Modi at ng Pangulong Marcos, pagpapatuloy ng kanilang talakayan nung isang taon, kung paano palalawigin at paangatin pa yung ugnayan natin dito sa India. No? So kung inyong maalala, nung isang taon, itinaas yung ating ugnayan sa level ng tinatawag na strategic partnership. At ibig sabihin niya, napalawig at napalawak yung mga areas kung saan tayo nagtutulungan. No? At ngayon, parang magkakaroon ng kumbaga ng pag-review no ang dalawang pinuno kung nasaan na tayo at natutuwa tayo na ito nakalipas na taon maraming naganap bilang pagpapatuloy na talagang umaangat yung ugnayan natin sa India sa Kalakal, sa turismo, certainly in the defense and security arena. And I think the meeting of the President and Prime Minister Modi will just continue this intensification. I think also the President will reiterate his invitation to Prime Minister Modi to attend the ASEAN summits in Manila.
5: So, sir, follow-up lang po. How are we expecting a higher level of partnership with India? Kinaas po natin last year yung strategic.
2: So, formally, yung itong tinatawag natin na strategic partnership system, which is, has gained currency and traction in international practice and diplomacy. Normally, there's that level strategic partnership. Then it takes a few years before it's elevated. And usually, in emerging practice, the next level is usually called the comprehensive strategic partnership. But since our strategic partnership is relatively young, it's just one year old and a few months, so I think it will take some time. But going beyond the formalities of it, I think matutuwa naman tayo na iulat sa ating mga kababayan na on the practical terms, no, sa mga nagaganap, parang lumalawig yan. So it's not about the nomenclature, but it's about what's happening on the ground and in the relationship. So natutuwa tayo yung Kalakal natin, mataas, turismo, umaangat.
5: Thank you, sir.
3: Next question, kay Darlene Kai, GMA.
6: Sir, so nasabi na rin naman po niyo yung pagpunta at pag-attend ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa BRICS Summit is included in his capacity as the 2026 ASEAN Chair. Mm-hmm. Pero para po sa Pilipinas at sa mga Pilipino, ano ba yung benefits na makukuha po natin sa pag-attend ni Pangulong Marcos dito sa summit na ito?
2: Well, I think in my perspective, two things. First, the fact that the President was invited as ASEAN Chair, it's a recognition of ASEAN. Kasi ASEAN in its 59 years, almost 60 years of existence, has valuable lessons to impart. And I think nakikita yan ng BRICS, which is far younger, although 20 years na din sila, no? Itong taon na ito, ikadalawampung anibersaryo nila. And the theme of this summit is like resilience, innovation, cooperation, sustainability. And ASEAN has so much to share in these, in terms of these priorities. And the President, as chair of ASEAN, I think we'll tie this up as to how our Philippine chairship is steering ASEAN towards attainment of these of these principles. So in a way, it's a tribute also to the Philippines and our chairship.
6: Pero just to follow up, meron po ba tayong inaasahan na pakikipagpulong niya sa ibang bansa on behalf of the Philippines naman, hindi lang ng ASEAN region?
2: Well, for now, ang ating bilateral meeting ay kay Prime Minister Modi. So, of course, ngayon, many leaders are coming. At tuloy-tuloy yung ugnayan sa mga delegasyon. Kung may matatanggap tayo, nakahanda naman tayo na request para bilateral meeting. Nakahanda naman tayo gumawa ng recommendation. But so far, right now, it's with Prime Minister.
1: Gaano ka beneficial yung kaganda po nitong attendance natin sa BRICS Summit, given that yung iba namang bansa na members or partner countries nito, hindi natin usually na...
2: Exactly. I was about to segue to that point na, with or without a bilateral meeting, the presence of so many delegations here and so many countries that, as you say, no, we don't normally encounter, provides the President with an opportunity to get to know them, to interact, and to even, exchange views on issues of apartheid. So I think, it allows for networking, building rapport with other leaders, and certainly cross-fertilization of ideas.
6: The President has previously said that he is open to the Philippines becoming a member of BRICS. Kamusta po ito ngayon? Meron po ba ongoing talks about us applying to be a member or kahit partner country?
2: Yeah, I remember that interview with the President last year. But I'm ambassador to India. I'm dealing with bilateral matters. And to the extent that I'm aware, there are no discussions to that effect as of that moment. But questions like this are subjected to rigorous study and review. I think our attendance here, the President's attendance here in this summit, allows us to have a ringside view of the workings of this organization, of the BRICS, and increases our understanding of the organization. So it will help in our analysis and study of it.
3: Our last question for Ambassador. Rafi Aling,
7: hi sir. Good afternoon po. Kamusta po ang ating mga kababayan dito sa New Delhi o sa buong Manila? At ilan po sila? Ano ang karaniwang trabaho nila?
2: So, dito sa ang napakalawak ng India, no? It's a subcontinent. Pero ang ating population dito ng kababayan natin, officially, it's about 1,500, 1,547 was the last official count given to us, no, by the Indian government. And that's as recent as February 2026. So medyo current yung number na yan. But it's not a big number. Karamihan sa mga kababayan natin dito ay mga kababaihan, karamihan sa kanila ay mga asawa ng mga Indians, ano. And we're very happy interacting with them, we visit them. At sila ay nakapalibot sa India, no. Maraming nasa south, maraming nasa nakakalat sa kalakan ng India ang ating mga kababayan. And then there are a few OFWs here as well. But the majority are Filipinas married to Indians.
7: May mga teachers po ba?
2: Meron din, pero it's a very minuscule proportion. Talagang karamihan sa kanila are spouses. Marami namang mga managers, meron din mga chefs, etc.
7: In terms of challenges, ano po yung...
2: Well, dito na profile, no, na marami ay mga spouses, many of them naman are happy, no, we regularly gather with them and all that. But syempre, I think hindi maiwasan minsan, you know, just because of the profile of the of Filipinos as, you know, spouses, then, you know, you'd encounter some maybe domestic, you know, issues. But the embassy attends to these things very, you know, we pay close attention and we act immediately. But, you know, it's hindi yan, ano, hindi yan malawakan. Thank you, sir.
1: Maraming salamat po, Ambassador Joseph Francisco Ignacio. At ang dala po akong tumugon sa inyong mga katanong.
3: Unang tanong mula kay Rafi Aileen ng Daily Tribune.
7: Well, malapit po ang birthday ni President Marcos. Ano po ang wish ng PCO muna? And then, ano kaya sa tingin niyo ang magiging wish niya para sa sarili?
1: Of course, ang kaarawan, sabi nga natin, ang bawat araw na ikaw ay buhay, ay kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Ang hiling namin, ang wish namin para kay Pangulo mula sa PCO, unang-una ay manatiling malusog ang ating Pangulo at lagi siyang bigyan ng proteksyon ng ating Panginoon. Dahil alam naman natin na laging nagbabiyahe, sa lokal man, sa Pilipinas man, sa ibang bansa, laging nagbibigay ang Pangulo para sa pagtatrabaho, no, para sa ating mga kababayan. At ang wish pa rin namin ay sana lahat ng, hindi man lahat, halos lahat ng kanyang nais na gawin para sa ating bansa at sa ating mga kababayan ay maayos, matapos, bago matapos ang kanyang termino. Dahil ang dami po talagang proyekto ng Pangulo na kinakailangan po talaga na mabilis na pagtugon at pagsasaayos ng mga ahensya ng pamahalaan. And of course, wish din po namin na yung mga nasa dilim at yung mga nasa tim-itim ay maliwanagan para maisip nila na ang Pangulo ay kailangan ang tulong ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay makakatulong para maitangat natin ang sarili nating bansa. Huwag nang magpabuyok sa mga maling impormasyon at gumagawa lang ng mga maling kwento para ibagsak ang gobyerno o ibagsak ang pamahalaan. So sana magtulong-tulong po tayo. Yan po ang wish namin sa Pangulo. At ang wish naman ni Pangulo para sa kanyang sarili, hindi po namin napag-usapan dahil huli po namin pagkikita ay pinag-usapan pa po namin ang nangyaring magagandang rekomendasyon sa PISAC meeting dahil kinakailangan po natin ng mga infrastruktura na hindi substandard yung mga materials na ginagamit. Kasi talagang pwedeng magbuwis buhay ang mga kababayan natin na without knowing na yung pinagawa pa nilang mga bahay, ang gamit ay mga bakal o mga simento na hindi na aayon sa requirements. At sa mga lokal na pamahala naman, senyales ito na huwag niyo pong konsentihin ang mga gitong klaseng negosyo. Lalo-lalo na po kung ito po ay mga dayuhan. Huwag niyo pong itago sa inyong mga nasasakop.
3: Next question, si Jervis Manahan ng ABS-CBN.
8: Hi ma'am, before po tayo lumipad po dito, nagkaroon ng decision ng Supreme Court overturning the graft cases of the mother of the President, Imelda Marcos. Ano po ang reaction ng palachot? Napag-usapan po ba ito ng Pangulo?
1: Hindi ko po namin napag-usapan ng Pangulo ito dahil sabi ko nga po din namin pag-uusap ay bago ako lumipad dito ay tungkol sa PISAC meeting. Ang dami po namin napag-usapan, na-update ko rin po siya sa mga recent issues at hindi pumasok yung issue about sa decision sa Supreme Court dahil medyo late siya. Okay? Pero ang pamahalan po, ang gobyerno, ang administrasyon ay laging ginagalang po kung ano man ang desisyon ng Supreme Court. At nandiyan po ang tinatawag nating separation of powers. Kaya kung ano man po ang nagiging desisyon ng Supreme Court sa anumang kaso o anumang legal na issues, alam po natin na ang final arbiter of legal disputes ay ang Supreme Court. So, ginagalan po natin kung ano ang naging desisyon ng Supreme Court.
3: Related question po, galing kay Kester sa bansa ng Philippine Daily Inquirer. Critics say that the decision may influence in President Marcos' selection of the next Chief Justice. Of the members of the Supreme Court First Division which decided on the case,
0: 3 Supreme Court Associate Justices are considered front runners to succeed Chief Justice Gismundo, namely Justice Hernando, Tintin, and Salameda. Ano po yung reaction ng palasyo?
1: Normal sa mga kritiko ang mag-isip ng pwede nilang i-issue. Karamihan naman dito ay walang mga basihan. Minsan magsasalita sila ng maaaring ganito, maaaring ganyan, pero walang pinaghuhugutang anumang facts or data. Normal yan sa kanila. Pero ang pag-criticize na ganito, ito ay sumasalamin sa hindi nila paggalang sa Supreme Court. Hindi nila paggalang sa kaisipan at independensya ng mga justices natin sa Supreme Court. So, hindi naman po sila nailagay dyan na na-appoint bilang Supreme Court Justice nang hindi sila marunong sa batas. Marami na po sila napagdaanan. Alam nila po kung paano bumasa, paano humimay ng mga ebidensya.
0: Next question po kay Rafi Ayun, Bailey
7: Clinton. Ma'am, ano po ang reaksyon ng palasyo dun sa naganap dun sa Grand Hyatt kahapon na sumunod at tila gustong magpapalising o tuligsain ang mga ang palasyo o ang gobyerno dahil po sa ginagawang lalo na yung Paksilika?
1: Ano po bang grupo sila?
7: Nagkasapitan po kasi hindi po natin alam na kung anong mga grupo ang mga yan.
1: So, hindi pa natin batid kung anong grupo? Okay, ang pangulo po nire-recognize, ginagala ang freedom of expression. Pero hindi po sa pamamaraang maaari kayo makapanakit o maaari kung dumaan ito o magdulot ng karahasan. Hindi po ito parte ng isang freedom of expression. Kung meron silang nais na ipabatid patungkol sa issue ng Paksilika, bukas ang ahensya ng pamahalaan na concerned dito sa project ng Paksilika, hindi masusolusyunan ang issue ninyo sa pamamagitan ng mararahas na pagpoprotesta. Ang tamang pagprotesta, ginagamit ang isipan, ginagamit ang talino. Makipag-usap po kayo sa tamang ahensya para malaman po nila kung ano ang isinisigaw po ninyo. Hindi po kayo magkakaroon ng magandang solusyon dyan kung puro pasigaw at puro kaharasan ang inyong ipapakita sa taumay. Tayo po ay bansa po tayo na gumagamit ng tamang pag-i-evaluate, tamang pag-iisip, tamang pag-didesisyon. So, mas makakabuti po sa lahat na may mga issues tungkol sa Paksilika para maliwanagan po kayo, makipag-usap po kayo sa gobyerno. Hindi po yan sisigaw po kayo at dadaanin sa pananakit ang nais nyo ipakitang di kumano pagiging makabayan.
0: Next question, Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Ma'am, kanina umaga po, si Vice President Sara Duterte ay nagpakita doon for the arraignment. And then, eventually, ay napag-usap siya sa mga supporters po niya na nandun din. At harsh po yung mga naging salita niya against the President. Kung sa tinawag niya si Pangulo bilang adik, walang iya at walang utang na loob sa mga nagtutasang gising to para bumoto po sa kanya. Ano yung reaction?
1: Actually, di naman ko mismo yung transcript. Kasi para hindi tayo magkamali kung paano natin itong bibigyan ng tugon. Unang tanong, was she in a lucid interval at that time? Nasa tama ba siyang huwisyo? Nasa tama ba siyang pag-iisip? Baka po ito dala ng sleepless nights and anxiety. Kaya hindi na po siya nakakapag-isip ng maayos at nakakapag-mensahe ng naaayon sa pagiging isang vice presidente. Lumalabas ang totoong vice presidente Sara Duterte. So dahil kinuha ko na po mismo ang statement niya, bago ko po isa-isahin ang tugon at ipakita kung paano nagsisimula ang isang kasinungalingan. Una, sinabi niya po, walang drama sa pag-file ng kaso laban sa kanya at sa mga kasama at kaadyado ng mga Duterte. Wala naman po talagang drama sa pagsasampa ng mga kaso sa inyo. Kung may ebidensya, ang DOJ, ang ombudsman, ang mga investigating bodies, lahat po dinadaan po ito sa ebidensya, kaya hindi po agad-agad nakakapagsampa ng kaso at iginagdala ang due process. Hindi po tayo, lalong-lalo na sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., hindi po ginagawang shortcut ang hustisya. Lahat po ng iniimbestigan ngayon, buhay. At walang madugong paharasan na gaganap. Lahat po ito ay dinidinig, hindi sa pamamagitan ng EJK. At yung walang drama sa ipinaglalaban nila, sino po sila? Sinong kaalyado po ba ang kanyang sinasabi? Baka yung mga kaalyado niya, karamihan ngayon, ay nasa ibang bansa at nagtatago at ayaw humarap sa mga kaso dito sa Pilipinas. Doon naman po patungkol sa di umanong drama, pag-aresto, pagkulong kay Martin Romualdez. Nakita po natin kung paano po itinuring ni Secretary John Vicrimulya nung ang warrant of arrest ay mailabas at ma-release at ma-issue ng korte. Agad-agad po na pumunta sa Secretary John Vicrimulya sa nasabing ospital at hindi na po hinayaan na hindi magsagawa ng aksyon patungkol po dito. Mas may drama po ang naganap doon sa Quezon City Hall of Justice Annex kung saan ni umano ang vice-presidente ay takot. Ngunit isang oras halos na siya ay nasa labas, open, at hindi nagpapakita ng anumang takot. At dinilinyag na rin po, Secretary John Vic, kung ano ba talaga ang nais ng vice-presidente bago siya mag-post ng bond. Ang balak daw niya ay magpa-aresto, magpa-posas, at magpakulong sa selda na hindi po silang ayunan ng CIDG at ng DILG. Malamang, doon po nagagaling ang kanyang frustration dahil ang kanyang nais na script ay hindi tumugma. Hindi nabenta, hindi tinayagan ng mga matitino nating opisyal mula sa CIDG, DILG, at PNP. At drama daw ang pagpapile ng impeachment na walang ebidensya. Matagal na po kayo hinihintay, Mr. Presidente, na magbigay ng inyong depensa. Pero nanatili po kayong nasa likod ng inyong mga lawyers. Ang biling na tao po, kayo mismo, ang mag-deny ng lahat ng mga resibo na nakapangalan kung kanin-kanino na hindi man lang nabanggit na ito ay mga aliases, mga ginastos na malalaki na hindi maipaliwanag pagrenta ng napakamamahal na safe houses. Kailangan po ng taong bayan na mabinig ito mula sa inyo. Dahil sinabi niyo naman po, blood bath. Hinihintay niyo na ang isang blood bath. Pero ngayon, hindi po naririnig at hindi po nararamdaman ito na taong bayan. Ang pagpapayo po ng impeachment ay naaayon po sa nakitang ebidensya ng mga prosecutors. Kaya yan po ang dapat mo sagutin. At meron pa siyang patungkol sa paglanguy sa baha. Hindi po pinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay binabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control projects. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin na po na yung mga kaalyado, binabanggit ko ang Davao City. babanggitin mo po ulit, uulit

0: posibleng hayaan nyo na po ang Pangulo sa ibang lugar, although tumutugon ang Pangulo sa pagbaha ng Davao City. Alam nyo na po kung paano niya pong inutusan si Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema nyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon na walang dredging sa inyong lugar. So, ang sabi po niya ay pinapatahimik daw po silang lahat. Pinapasalita nga po kayo. Ayon mismo sa kaso po ninyo sa impeachment. Gusto po namin kayong magsalita. Dito lang po kayo lumalabas na matapang magsalita laban sa Pangulo. Pero matungkol sa inyong sariling kaso o kaya sabihin natin sa aksilika at pati yung pag-iipon ng tubig ulan ay wala kayong masabing tama na sugestyon. So mas maganda po siguro bilang presidente at kayo ay nag-aspire maging Pangulo, alamin niyo po lahat ang issue. Hindi po ito lang na puro paninira lang sa gobyerno ngayon para iangat ang sarili niyo at mangampanya. At pinangalanan niya ang Pangulo na kung ano-ano. Huwag kalimutan na Vice-Presidente na ang nasa paligid niya ay siyang gumagamit ng bawat na gamot. Inamin mismo ni dating Pangulong Duterte, Pangulo na siya, na siya'y gumagamit ng marijuana. At inamin niya rin na ang paggamit niya ng fentanyl ay inabuso niya dahil masarap daw yung pakiramdam. Cloud 9 ang feeling. Noong marimba ang kanyang ama sa paggamit ng mga bawal na gamot, tinawag niya ba ang kanyang ama na adik? Bangad? So kung ano ginagawa ng inyong pamilya, huwag niyo pong ipakid kay Pangulong Marcos Jr. na siya nagkatrabaho, umaaksyon, hindi puro pagbabakasyon ang ginagawa ng Pangulo. Nag-uusapan din ang tungkol sa korupsyon. Yan din po ang nai-issue sa inyo mismo. Kaya tugunan niyo po. Yung issue ng korupsyon, huwag po niyo ibaling ang issue sa iba. Magtuturo kayo ng korupsyon sa mata ng ang tatay niyo mismo, ang umamin. Sana mabalikan niyo po yung history nito. Umamin siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang sabi niya, naubos na. Kung nagnakaw siya sa kaban ng bayan at inamin niya, kanino kaya napunta? Sino kaya ang napinakaw? Magkano kaya ang nanakaw ng iyon? At ngayon, merong issue about paggasta ng confidential funds na hindi pa naaayos ang pag-e-explain ng Vice Presidente. Unahin niyo po munang i-explain ang issue ninyo tungkol sa corruption. At naisip pababain ng Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ninyo? Gusto ni Vice Presidente agad-agad umupo? Kita naman, even before, ang plano ninyo. So sa ating mga kababayan, alamin niyo po kung sino ang tunay na leader para sa bayan at sino ang tunay na leader para sa kanyang sarili, para sa interes ng ibang bansa.
1: A follow-up lang po, interes ng anong bansa po yung tinutukoy po?
0: Hindi kailan sa atin kung sino bang anong bansa ba ang siya'y malapit. Naipaglaban ba niya kahit kailan ang interest natin tungkol sa West Philippine Sea? Nadirig ba natin kung gaano siya katapang patungkol dito? Marami ng mga kababayan natin na nagmamahal ng tunay sa bansa, matapang ang kanilang pananalita. Pero mula sa Vice Presidente, ano sabi niya? No comment.
2: Walang nang tanong?
3: Lighter note na lang po, pahagod na lang para ma-wrap up lang po natin yung use. Ano po, gano'n po kahalaga lang po para lang may safe din po kayo tungkol sa pag-attend at pag-ulo sa BRICS? Gano'n po ito kahalaga para sa Pilipinas?
0: Alam natin, hindi lang po ang Pangulo ang atin dito. Marami rin po tayo

0: Department Secretary na nandito, unang-una bakit? Kasi ang maganda makikipag-ugnayan sa ibang bansa, especially sa India, makakapagbigay ito ng magandang negosyo, magandang transaksyon, at makakapag-generate ng employment para sa ating mga kababayan. Investment, makakatulungan ang dalawang bansa. At even before, nung unang bisita ng Pangulo, alam ko, pati po si First Lady ay nakapag-usap na rin sa ibang mga negosyante mula sa India para magkaroon talaga ng magandang relasyon ang ating bansa at ang India patungkol sa mga investments. Ito naman ay hindi pang sarili, kundi para sa ating mga kababayan at para sa ikauulad ng ating bansa.
1: Next question, Rafi Ali.
2: May mga ano na, doon sa pag-attend Pangulong Marcos dito sa BRICS, baka magtampo ang US sa kanya because parang isa sa mga sinusubong kasi ng BRICS is yung US, yung dominance ng US currency. Para yun yung nakikita ng kasi karamihan sa mga miyembro rin ng BRICS ay ang Russia, ang China na merong issue sa US. So paano ko kaya ipapaliwanag yun?
0: Ang sabi naman ng Pangulo, hindi naman kailangan na isang bansa lang ang ating maging kaalyado. Ang nais po ng Pangulo ay mas maraming kaalyado, mas maraming kaibigan, mas maraming katransaksyon, mas magiging maganda ang epekto nito sa ating bansa, sa ating mga kababayan, at pati yung relasyon natin sa ibang bansa, sa liderato ng ibang bansa, mas harmonious yun kaysa may pinipili ka lang na isa. So, lahat ng liderato natin ay mataas ang intelligence, yung capacity nila to understand, hindi tulad ng iba. So, doon ay naiintindihan natin na itong mga nangyayari po ngayon ng mga summit, iba-ibang bansa ang nagkasama-sama, nagkakausap-usap, ito po naman talaga yung layunin ng lahat ng bansa na magkaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. At baka meron pong idadagsing ang pasalot.
3: Thank you, Mr. Well, I think ang dapat nating bigyan din dito ay sinabi natin mula sa simula, no, na ang Pangulo ay nanyayahan bilang kinatawa ng ASEAN, no, as chair of ASEAN, kaya siya inanyayahan dito. At tandaan natin na kasama ng Pangulo dito yung mga chair ng ibang regional organizations sa Latin America, sa African Union. So, yun yung parang pattern kung bakit siya nandito dito. I think yun yung dapat natin bigyan din. Ngayon dun sa de-dollarization, biski sa BRICS, may iba-ibang pananaw tungkol dyan. Halimbawa, dito sa India, hindi yun ang binibigyan din. Ang mas binibigyan din is trade, halimbawa, in local currencies for trade facilitation purposes. So, hindi siya kailangan basahin na laban sa status dito. So, may mga ganung nuances din.
0: Maraming salamat. Ito ang naging paglilinaw ng Department of Education sa panguna ng Secretary Sunny Algara at ang Department of Budget and Management sa panguna ng Secretary Kim Robert De Leon. Hindi titigil ang hiring ng teachers. Good news po yan. Anisulad dito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang magandang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Batay sa datos ng DBM at ng DepEd, mayroong nakalaang 31.22 billion pesos na pondo para punan ang 64,530 authorized teaching positions sa bansa. Sa nasabing bilang, 31,614 dito ay mga dati ng bakating teaching positions, habang 32,960 naman ang bagong teaching positions na inaprubahan noong May 2026. Nilinaw ng DBM at DepEd na bagamat walang bagong batch ng Teacher 1 position na isinusulong para likhain sa 2027, maaari pa rin mag-hire ang DepEd para sa mga authorized positions na nabanggit. Binibigyan din hindi ng dalawang ahensya na ang hindi pagsama sa 2027 budget ng panibagong 14,274 positions na hinihingi ng DepEd ay hindi nangangahulugang ititigil ang hiring ng mga guro sa susunod na taon. Ibang usapin ito sa 64,530 positions na mayroong nakalaang pondo. Maaari rin muling suriin ang pangangailangan para sa dagdag na posisyon kapag nakita kung ilan pa ang kulang matapos punan ang kasalukuyang vacancies. Sa madaling salita, nais ng DepEd at ng DBM na punan muna o punan muna ng ang libo-libong authorized at may pondong bakanting posisyon bago lumikha ng panibagong plantilla items. So kung kayo po ay qualified, mag-apply na po kayo kasi nahala po kayo ng DepEd at ng DBM. Naisin linawin ng Malacanang na malaki ang malasakit ng Pangulo sa ating mga buro. Sa katunayan, mayroong iba't ibang suporta ang ibinibigay ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. sa ating mga buro. Kabilang na dito ang mga sumusunod. 7.582 billion pesos para sa substitute teachers. 12.09 billion pesos para sa expanded career progression. 10.364 billion pesos para sa 10,000 pesos teaching allowance. 38.782 billion pesos sa iba't ibang teacher benefits sa ilalim ng Magna Carta. 3.018 billion pesos para sa training at professional development ng DepEd personnel. 840.589 million pesos para sa 2,135 non-teaching positions upang mabawasan ang administrative workload ng teachers at 801.583 million para sa 2,021 school counseling positions para palakasin ang learners' support. Tama po yan. Ang mga guidance counselors ko ay inaanyayahan po kayo ng DepEd. So, tara na. Mag-apply na po kayo. At bago po tayo magtapos, good news sa ating mga commuters sa Metro Manila. Bilang bahagi ng patuloy na hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang biyahe sa Metro Manila at makapagbigay ng mas maayos at commuter-friendly na biyahe, muli nagbabalik ang Love Bus Project sa Metro Manila na unang ipinakilala noong dekada 70 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Marcos Sr. at isa sa mga pangunahing proyekto ni dating First Lady Imelda Marcos. Pero ngayong taon, zero emission electric buses na ang makikita sa daan na pwedeng magsakay ng 36 passengers bawat bus. Noong Miyerkules, kinaunahan ni First Lady Liza Marcos at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes ang huling pagbabalik ng Love Bus sa Metro Manila kasama ang Metro Manila Mayors. Sinimulan ang operasyon ng Metro Manila Love Bus noong Huwebes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Libre po ito. Ibig sabihin, walang babayaran ang mga pasahero dito. May biyahe ito mula Robinson's Galleria patungo sa MMDA, Marcovia City, C5, Bridgestone at Eastwood sa Quezon City at vice versa. Muli, nais po natin bigyan-diin na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ay hindi matatapos sa pagbibigay ginhawa sa ating mga commuters. So, para sa nais makaramdam ng pagmamahal, sakay na. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay mayroong hiya sa sarili. Hindi mag-aastang bida, ngunit siya pala ang totoong ng bibiktima. Huli na sa akto, nagmamaang maangan pa. At dito na po ay tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas dito sa India.
4: Okay, basically, mapag-usapan naman dito sa briefing ay yung mga gagawing aktividad ni Pangulong Marcos, yung mga nakalinyang engagement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa New Delhi, India, at ito yung kaugnay ng kanyang partisipasyon sa 18th BRICS Summit na kung saan yung mga hakbang para sa kapayapaan at inclusive purpose at security at tungkol doon sa food security ay inaasahan mapapag-usapan. Umalis na hapon ng Pangulo patungong New Delhi bandang alas 7.50 ng gabi. At itong summit na ito ay magtatagal ng hanggang bukas. So, start na kayong araw rito ang summit at gumugulong na at tuloy yung mga aktividad ni Pangulong Ferdinand na Marcos Jr. na pinabibilangan ng ilang mga meeting. At hanggang ngayong hapong ito ay ongoing pa rin yung iba't ibang mga aktividad ni Pangulong Marcos. At ang huling nakita natin schedule para sa kanyang aktividad for September 12 ay yung gala dinner. At doon sa kanyang naging departure statement, sinabi ng Pangulong Marcos na mahalaga yung kanyang pakikilangok ng sa ASEAN sa BRICS sa gitna ng malaking pagbabago at mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. At binigyan din ng punong ay kapino yung pahalagan ng pagkakaisa ng mga bansa sa mga isyo ng epekto sa buong mundo. Bukas yung huling araw ng Pangulo dito sa BRICS Summit, mga eksakto doon sa kanyang ika-69 na taong karawan, at bukas rin inaasahan ang balik ng Pilipinas ni Pangulong Marcos kasunod ng kanyang participasyon dito sa 18th BRICS Summit sa New Delhi, India bilang ASEAN Chair at Invited Outreach Country. At tabayan na natin yung ilang pang mga magiging resulta ng aktividad ni Pangulong Marcos kagaya ng kanyang biyahe, India. Iahatid natin yan sa mga susunod na oras. Wala pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Bontasara ng Pilipinas Radio Publico.
5: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
5: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 10,000 trabaho ay pagkakaloob ng handog ng Pangulo sa Ilocos Region sa September 14. Mula Radyo Pilipinas, Agoo si Glenda Sarac sa balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit sa 10,000 na trabaho ang ihahandog ng Trabaho Agad Jobs Fair na idaraos ng Department of Labor and Employment o DOLE sa 4 na lalawigan sa Ilocos Region sa Setyembre 14. Bahagi ito ng 2026 handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat bilang pagkikipagdiwang sa kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang kapihan sa Ilocos Region. Hinikayat ni DOLE Regional Director Honorina Dayan Baga ang mga job seekers na makibahagi sa mga naturang jobs fair upang magkaroon sila ng pagkakataon na makahanap ng disenteng trabaho. Gaganapin ang mga trabaho agad jobs fair sa Robinson City of San Fernando, La Union, Robinson San Nicolas, Ilocos Norte, Farmers Civic Center sa Tagudin, Ilocos Sur, at CSI Stadia sa Dagupan City, Pangasinan. Ito'y katuparan sa layunin ni Pangulong Marcos na mabigyan ng trabaho ang mga mamamayan para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Dilanda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
7: Philippine National Police o PNP magde-deploy ng 10,500 PNP personnel sa BARM elections. May ulat si Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Abot sa 10,500 PNP personnel ang i-deploy para sa seguridad sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Maslim Mindanao. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Reyko, 4,000 pulis ang regular na naka-assign sa riyon. Mahigit 5,000 karagdagang tauhan naman ang ipinadala mula sa ibang riyon at units ng PNP. Mananatili ang mga ito sa kanilang mga post hanggang sa matapos ang pagbibilang ng mga boto. Sinabi ni Ko na makikipag-ugnayan na PNP ng mahigpit sa Armed Forces of the Philippines, COMELEC, Coast Guard at local government units. Layunin nito maiwasan ang redundant o magkakaparehong deployment at matiyak na sapat ang seguridad sa bawat lugar. Inatay ang 154 na kandidato ang naglalaban para sa 80 posisyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maritime Industry Authority o Marina, Department of Transportation, kapwa pinigting ang tulog sa mga nakaligtas at naulilang pamilya sa naganap na sunog sa MV June Aster. May ulat si EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas, Report!
11: Pinaiigting ng Maritime Industry Authority o Marina, katuwang ang Department of Transportation, ang tulong sa mga nakaligtas at naulilang pamilya sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan, kasunod ng pagtaas sa 35 ng bilang ng mga nasawi. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, 54 na individual ang nananatiling nawawala habang 43 ang nakaligtas sa insidente. Kabilang sa mga hakbang ng Marina, ang pagpapabilis sa pagproseso ng insurance claims para sa mga biktima. Inatasan din ito ang Interclaim Adjuster Incorporated na aktibong tumulong sa mga claimant habang hiniling naman sa Insurance Commission na pabilisin ang pagproseso ng mga kompensasyon. Nakaantabay na rin ang helpdesk sa 4th na palapag ng Coron Municipal Hall para sa mga pamilya na nangangailangan ng impormasyon at suporta. Patuloy naman ang search and retrieval operations ng mga otoridad habang isinasagawa ang pagkilala sa mga labi at pagtulong sa mga nakaligtas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Leader ng komunistang grupo sa Eastern Visayas, nagbalik loob at sumuko sa pamahalaan. Mula Radyo Pilipinas, Borongan, si Daisy Belisar sa balita.
10: Radyo Pilipinas, Report!
12: Sumuko sa pamahalaan ang mag-asawang miyembro ng Sub-Regional Committee sa Saminang Eastern Visayas Regional Party Committee na kilala sa mga alias na Aga at Bigo. Isinuko ng dalawa ang kanilang mga armas para magbalik loob sa lipunan sa ilalim ng Localized Peace Engagement Program. Ayon kay Bigo, hindi na nila kayang tiisin ang tuloy-tuloy na pagtatago at takot sa gitna ng palaging paghabol ng militar. Sinabi naman ni Aga na bukod sa kawalan ng pagkain at pagkasira ng kanilang imbaka ng armas, naging dahilan din ng kanilang pagsuko ang unti-unting pagkawala ng suporta ng mga residente sa kanilang lokalidad. Nais ngayon ng mag-asawa na makasama at mabigyan ng maayos na kinabukasan ng kanilang mga anak matapos ang ilang taong pagkakahiwalay. Ayon naman sa Philippine Army, patunay ito sa patuloy na paghina ng pwersa ng rebelde sa rehiyon. Muling nanawagan ang hukbo sa iba pang natitirang kasapi na magbalik loob habang nakatutok ang pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at tulong pinansyal sa kanilang pagbabagong buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Intangible Heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
15: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
14: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda man takbo.
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating palatuntunan, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ngayon po ay Science na Technopa Edition. Sa ating pong digital world ngayon, tila kasama po ng pag-unlad ng teknolohiya ay ang paggaling din po ng mga malilikot ang kamay sa internet. Kung noon po ang inaalaala lang natin ay ang mga online loan sharks na nag-aabuso sa mga nangangailangan o kaya ang mga banta sa seguridad at kaayusan ng ating mga paaralan online, ngayon po mas tumitindi pa ang laban. mula po sa mga AI deep fakes, voice cloning, hanggang sa mga bagong taktika po ng cyber criminals na patuloy po na lumalabas ngayon sa balita at online. Hindi na talaga tayo pwedeng maging kampante. Ano-ano nga ba ang mga pinakabagong marites at babala sa mundo ng cyber security? Paano pinoprotektahan ng ating pamahalaan ang pamilyang Pilipino mula po sa mga lumalalang digital threats na ito? So, mamaya po ay ate po makakasama ang ating panauhin. Walang iba po kundi si Undersecretary Yusek Renato Aboy Paraiso. Okay, so ako po muli si Melly Tinorio, mga kaibigan. Pero bago po ang ating masusing pagtalakay dito po sa ating topic sa kasalukuyang kasama po si Yusek Aboy, ay meron muna tayong mga impormasyon na nais po nating ibahagi sa inyo. Ano po? Narito po ang ilang impormasyon kaugnay po ng The Filipino Diaspora. Ano po? Na ito ay ginanap po noong nakalipas na September 8, pero hanggang ngayon po, diyan po sa Pransya or sa France. So, ipinagmamalaki inaanonsyo po ng International Art Gallery sa Paris ang matagumpay na pagbubukas po ng The Filipino Diaspora, isa pong makabuluhang eksibisyon na tumatalakay po sa mga tema ng migrasyon, alaala at walang kupas na katatagan po ng malikhaing diwa ng mga Pilipino. Dinaluhan po ang okasyon ng mga kilalang mahilig sa sining, mga diplomat at mga miyembro ng pamayanang Pilipino. Naging makabuluhang tulay din po ang pagtitipon sa pagitan ng mga artistikong tanawin ng Pilipinas at Europa. Pinangunahan po sa pag-aayos at pag-curate ni Frederick Epistola ng Art Show Philippines ang eksibisyon ay nagsisilbing tulay na nag-uugnay po sa mga karagatan at sa paglipas ng panahon. Tampok po sa koleksyon ang mga likhang sining na sumasalamin sa pagtatagpo po ng iba't ibang karanasan mula sa masisiglang lansangan ng Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa mga atelier ng Paris, Bologna at Brussels. Naging tampok po sa seremonya ng pagbubukas ang keynote address ni Consul General Noemi Diaz na binigyan din po ang kahalagahan ng pagtatanghal ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado at ng pagpapatibay ng ugnayan ng mga bansa sa pamamagitan po ng sining. Nasaksihan din po ng mga panauhin ang isang makulay na programang pangkultura na nagsilbing katuwang sa biswal na salaysay ng eksibisyon. Isa po sa mga pinakatampok na bahagi ng eksibisyon ang pagkilala kay Mr. Christopher Alcantara na ang likhang Entra Jox Monde. Hindi ko alam kung tama yun. Ano po? Ay ginawaran ng Best in Show. Nakuha po ng kanyang obra ang atensyon ng mga hurado at dumalo po dahil sa makapangyarihan at natatanging pananaw nito hinggil sa mga tema ng pagkawala ng dating tahanan, paglalakbay at katatagan ng diwang Pilipino. Ayan. So, sana na doon tayo sa France para ating pong masilayan ito. Okay, so mga kaibigan, marami po tayong itatanong sa ating pong panauhin. Si Yusek Aboy Paraiso, ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Alright, so magandang hapon, Yusek. How are you po?
0: Magandang hapon po. Okay naman po at maraming salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
27: Hello.
0: Hello po. Hello po. Good afternoon po. Narinig po niyo ako?
27: Okay, so hello po. Ayan. All right. Hindi ko masyadong
0: hello po.
27: Ayan. Okay. Sige po. So Yusek, tama kailan po ay may mga naitalang usapin ng online threats at bump scares na ipinadala po sa social media o sa mga messaging apps sa ilang paaralan. Paano po ito inaksyonan ng CICC para matukoy po ang mga totoong nagpapadala sa likod ng mga peking accounts o IP addresses? May mga protocol o gabay po ba ang CICC para sa mga administrators ng paaralan, guro at mag-aaral kapag nakatanggap sila ng ganitong uri ng banta sa online?
0: Una-una ho, maganda yung tanong niya. No? Maraming salamat sa pagtatanong niyan. Una ho, ang ginawa ko ng CICC, nakipag-ugnayan tayo sa mga social media platforms kung saan gumagawa nito para una, yung agarang pag-takedown nito at pangalawa ho, yung data preservation. Hindi ho tumigil ang CICC dyan at nakipagpulong ho tayo at nagpapasalamat tayo kay Secretary Sunny Angara ng Department of Education na tinanggap ho tayo at nakipagpulong tayo sa kanila para naman ho, doon sa agarang aksyon, ano ba yung rule of yung kompleto action na pwede natin gawin dyan. Kasi hindi naman pwede kada may bombs kaya magpapatupad na lang ng walang klase. So, in-identify namin, gagawa kami ng technical working group para ano-ano yung mga pwede namin i-contribute. For example, sa CICC po, no? Pwede kaming tumanggap ng mga reklamo at i-monitor natin kung ano-ano yung mga threats na ganyan sa ating mga paaralan. At ibabato namin sa DepEd, sila yung makikipag-coordinate sa schools at kailangan tumugon din yung mga schools. Kasama din doon natin dyan yung NBI at ng PNP kung saan kasama sila sa pagpapalatili ng physical safety ng ating mga mag-aaral sa mga lugar na yan kung saan may banta ng bomb threat, no? Again, puspusan din, no? At pinopropose natin yung sa elementary level pa lang po, sa maagang edad pa lang po, mamulat na at ma-educate na yung ating mga kabataan about internet safety at ano yung mga do's and don'ts. So, yun yung mga hakbang na ginawa natin tungkol dyan.
27: Okay. So, Yusek, napakaganda po nung inyong isinasagawang mga pamamaraan. Pero, sa kasalukuyan po ba, wala na hong naidagdag na mga schools po na merong mga banta?
0: Meron tayong namomonitor. Pero gaya ng sinabi mo natin, ma'am, dahil doon sa pakikipagkooperasyon natin, na naagapan kagad natin to, no? At saka, ngayon, no, nakikita ng mga estudyante na hindi nila pwedeng basta magbanta, mm-hmm, na walang consequences. Katulad doon, yung mga huling banta na to, na-identify natin kung sino yung mga mag-aaral na to. At pinaabot natin sa kanila na kilala natin sila at may mga consequences yung mga ginawa nila.
27: Ayun, okay. So, marami po tayong mga itatanong sa inyo. Dakuan po natin itong tungkol po rito sa fake loan sharks at mga illegal lending apps. Ano po? Tungkol po naman dun sa pumutok na reklamo ukol po sa fake loan sharks at mga illegal lending apps. Ano po yung mga karaniwang modus ng mga ito at paano po nila na-access ang personal information at contacts po ng mga biktima para manggipit at mapahiya itong mga biktimang ito?
0: Una-una ho, nag-advertise sila doon sa mga social media platforms natin. No? Okay. Ginagamit nila yung sponsored sites na function. Mm-hmm. So, nag-advertise sila. Tapos yung mga kababayan naman natin, out of curiosity, yung iba naman talaga, kailangan may pangangailangan, kiniklik yung app na to. At pag ginawa ko ng mga kababayan na to, lumalabas na sila doon sa social media sites at nang pupunta na doon sa mga sites ng mga online lending applications na to. Linawin ko lang ho, no? Dalawa yan. Merong legal at regulated, yes, na online lending applications, okay, ng SEC. Mm-hmm. Meron din ho yung mga illegal. Mm-hmm. Yung mga illegal ho, yan, pinapatanggal kagad natin yan. Pero yung legal, minsan nyo, kasi kahit legal ka at re-registrado ka, may mga violations din na nakukumit. For example, yung nga yung sinasabi nyo, yung mga unfair at unlawful collection, mm-mm, practices. Mm-mm. Ang treatment namin dyan, kahit mag-subcon ka or kahit ipagawa mo sa iba yan, parang ikaw na rin gumawa yan. So, sinasanction natin yung mga legal lending applications na yan. Ano? Kailangan tandaan ng mga kababayan natin na hindi porke nangutang sila, tama lang na singilin sila at ipahiya sila. Pwede nilang isumbong yan sa ating CICC sa hotline 1326 po.
27: Ah, 1326. Okay. So, saan po pwedeng doon po sa inyong binanggit na number na yon, pwede pong doon magsumbong ating mga kababayan kapag sila po, yes, ay nabiktima o binantaan po ng mga ganitong illegal na loan providers. Okay. So, paano po ninyo ito ipinapa-take down?
0: So, madali naman yun eh. Pag halimbawa ho, yung kasi gaya binanggit ko kanina, hindi, mm-hmm, naman yan kontrolado ng mga platforms, but they have their own websites. We can block the websites pag illegal ho yan. Pag naman yan, yung mga illegal na gumagawa ng mga illegal na aktibidades gaya ng unlawful na collection practices, nire-report natin yan sa SEC for their appropriate sanctions po. Mm-hmm. At yun na nga ho, pag umabot na sa krimen yan, pwede na natin i-refer yan sa law enforcement agencies natin.
27: Ayun, okay. So, Yusek, libre po ba ang lahat ng serbisyo at tulong po ng CICC para sa mga biktima ng cybercrime? Pwede
0: po
27: pakilinaw?
0: Oo, libre po yan. Libre po yan. Wala po dapat bayad dyan sa ating mga kababayan. Yan po ang talaga mandato at gawain namin sa CICC. Ito po ang aming public service sa ating mga kababayan.
27: Okay, so meron po kasing lumapit sa akin, sabi niya, wala namang nangyayari, sabi niya. So, kahit na pumunta kong NBI, sabi niya, tapos sasabihin lang daw, pumunta kayo sa CICC kasi sila talaga ang merong responsibilidad. Paano natin sasagutin yan?
0: Tama, punta ko kayo sa CICC kasi kami ang magkocoordinate ng all of government's efforts, including the NBI and the PNP, who are law enforcement agencies, in order to solve cybercrime. Kasama na ho yung unlawful practices ng mga online lending applications na po.
27: Ayun, okay. So, pwede bang walk-in po pagpunta po sa CICC?
0: Tama po, ma'am. No, meron tayong 24/7 hotline, yung 1326 natin. Meron din tayong action center dito sa ating opisina sa third floor po na Studio 7, building by PhilInvest. It's along EDSA corner Scott Borromeo po. So isang commute away lang yan. Malapit yan sa Kamuning Station. Bababa lang ko kayo. Lakad lang kayo. Ando na ho tayo. 24/7 din ho yan, ma'am.
27: Ayun. Okay. So sana po narinig ng ating mga kababayan para mawala po yung kanilang agam-agam. Okay, so 3:18 na po ang ating oras, mga kaibigan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong pakikipanayam kay Yusek Aboy. Puntahan ho natin, nung isang linggo po, lumipas ay nagkaroon po ng press con. Ito po yung laban sa AI at mga deepfake scams. Ito po yung latest threat. Yusek Aboy, lumalabas po ngayon ang mga bagong uri ng panluloko na gumagamit po ng artificial intelligence or AI tulad po ng deepfake videos at voice cloning kung saan po ginagaya ang boses ng kamag-anak o kakilala. Gaano po kalala ang bantana ito sa kasalukuyan at paano po ito nilalabanan ng CICC?
0: So medyo delikado ho yan kasi nga ho, kinuklone na yung voice natin. Medyo realistic na dati ho, sinasabi natin sa CICC, para makasigurado tayong totoong tao, yung kausap nyo, hindi scammer, mag-video call kayo. Kaya hindi na applicable yun because even the deepfakes, real-time na rin po. No? So ang ginagawa ho ng CICC, pag may mga ganyan deepfakes, alin nga ba, lumalabas sa social media, pinapa-takedown ho natin.
27: Okay.
0: At pag mo naman sa mga kababayan natin, using the videos and phone calls po, pwede rin ho ulit silang dumulog sa atin para i-analyze natin at magamit nila kung sakasakaling follow sila ng kaso. Taban doon sa mga gumawa sa kanila nito.
27: Ayun. Pero, Yusek, paano po masisiguro ng ating mga kababayan na totoong tao at totoong kamag-anak ang kausap nila online?
0: So ang system mo dyan is kailangan no maging pagmatsag tayo no, halimbawa biglang tumawag at biglang ibang number ang ginagamit or ibang account ang ginagamit, but kung gaano tayo kabilis lokohin, ganun din tayo kabilis i-verify. So ibaba niyo lang yung phone na sabihin niyo doon sa kausap mo, ako ang tatawag sa iyo para i-verify na ako, tapos tawagan niyo yung number na nasa inyo para ho yung number na alam nyo doon sa kamag-anak nyo para malaman kung totoo yung emergency or totoo yung situation na pinaparating nila or hindi.
27: Ayun. Okay. So, dapat pala alam natin talaga yung mga numbers ng ating mga kamag-anak. Ano? Para...
0: Tama po. Tama.
27: Opo. Okay. So, Yusek, paglipat po ng scammers sa messaging apps, kagaya po ng Viber, Telegram, WhatsApp, dahil po sa SIM Registration Act at sa pinaigting na pagharang po sa mga karaniwang text scams, napapansin po natin na lumipat ang mga scammers sa mga OTT apps tulad po ng Viber, Telegram at WhatsApp. Ano po ang mga hakbang o koordinasyon po ng CICC sa mga kumpanyang ito para matulungan ang ating mga kababayan?
0: So una po ay nakikipag-ugnayan tayo dito sa mga applications na to. Pero yung iba sa atin, sa kanila, hindi naman sumusunod at masagot sa atin. So nakita nyo naman yung hakbang ng CICC na we give them a chance to respond. And if not, i-block po natin itong mga applications na to.
27: Okay. Alright. So usong-uso kasi ngayon ang mga GCash, di ba? Yung mga e-wallet. So, meron pong e-wallet fraud at online banking security. Patuloy pa rin po ang mga reklamo ukol po sa mga nawawala ng pera sa e-wallets at online banking sa pamamagitan po ng phishing links at visiting.
0: Opo.
27: Or phishing. Ito pong voice phishing. Ano po? Ano po yung pinakabagong paalaala o proteksyon na ibinibigay po ng CICC para sa mga mamimili at naglinegosyo online?
0: So, ini-utilize na ho natin at tinetake advantage na meron na tayong Anti-Financial Account Scams app o yung AFASAL ho natin o kung saan ho nag-create ng bagong unit within the BSP, ang BSP Capo po, no, yung Consumer Accounts Protection Unit. So yun yung ginagamit ho natin. So nakikipag-coordinate tayo with BSP pagdating dito sa mga online markets at saka online banking na to.
27: Okay, so parang ang bilis lang natin tugunan, ano. Pero yung ating mga kababayan, kapag hindi nila alam itong ating pinag-uusapan, eh talagang matatakot sila, di ba? So makakabawas din po yun sa ating pagdami ng ating negosyo, di ba?
0: Tama ho. Kaya nga inaano natin sila, in-encourage natin sila na pag halimbawa online scams yan, pwede yung tumawag at makipag-usap dito sa CICC po sa hotline 1326 po natin.
27: Okay. So, alright. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga kaibigan. 3:22 na po ang ating oras sa ating pong palatuntunan paaralang bayan sa Empapoid. Para po sa ating mga tagapakinig. Alright. Sir, gaano po kabilis ang aksyon kapag tumawag sila rito?
0: Ay, mabilis lang ho dapat within 24 hours. dapat to na tutugunan na namin yan at dapat to within 24 hours may feedback na tayo sa mga kababayan natin ano yung status ng ating reklamo, no?
27: Uh-huh.
0: So ganun no dapat ang tiyapagit natin para yung mga tiwala ng kababayan natin ma-maintain po natin.
27: Okay. So, alright. Yusek, dumako po tayo sa digital literacy at mga cyber hygiene bilang unang depensa.
0: Opo.
27: Okay. Sa pagdiriwang natin po ng International Literacy Month ngayon pong Setyembre, gaano po kahalaga ang cyber literacy o digital literacy? Ano po ang inyong may papayong cyber hygiene sa bawat pamilyang Pilipino para hindi maging biktima ng cybercrime?
0: Napaka-importante po niyan, kaya yung unang depensa po natin. No? Kaya puspusan po yung pakikipag-coordinate din natin with other government agencies like DepEd, CHED, para sa mga babang yung antas pa lang po, eh natutugunan na natin yan at nasasabihan na natin yung mga kababayan at napapangalala na rin po natin sila.
27: Oh, okay.
0: Ay, hello po. Hello?
27: Oh, yes, sir.
0: Hello?
27: Hello? Okay, so you were saying... Alright, so mga kaibigan, naputol po yung ating linya ano, sa pagitan po ni Yusek Aboy at napakaganda po ng ano, noong pong pagtalakay natin ito pong nakakatakot na mga nangyayari po sa ating paligid. Ano ho? Okay, so ayan, babalikan ho natin si Yusek Aboy para Paraiso, mga kaibigan, ang Executive Director po na Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Alright, mga kaibigan, tayo po ay magbe-break at magbabalik po after.
26: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
1: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ang paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
5: Sa palagay ko, ang Bangsamoro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bangsamoro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
26: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: Asikasuhin ako sa pag-ibig. Kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid ka bond!
26: Para lang bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
27: Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo, 3:28 at nasa line pa rin po ang ating kaibigan, si Yusek Aboy Paraiso. Yusek, balikan lang natin yung tungkol po dito sa mga ano loan sharks.
0: Yes, po, ma'am.
27: May nagtanong po kasi sa akin, sabi niya, ma'am, safe ba yung mga nagre-reklamo kapag pumunta raw sa CICC? Malalaman daw ba nung inireklamo nila?
0: Well, maganda yung tanong nyo, no? At ginagarantiyahan namin sa CICC pag pumunta kayo, whether tumawag kayo or pumunta kayo sa amin sa action center ho natin, tinitiyak ho namin na papangalagaan yung identity nyo at yung privacy nyo. We are very compliant with the Data Privacy Act po. Kasi nga ho, sister agency namin si NPC, no? Mm-hmm. At meron ho tayo mga private interview rooms po. Kung ayaw nyo pong, halimbawa, nahihiya po kayo or natatakot ho kayo, mm-hmm, pwede ho natin doon i-conduct yung pag-i-interview at saka para matugunan natin yung mga reklamo ng ating mga kababayan.
27: Okay. So, Yusek, kasi sinasabi na ano na maaring i-reklamo itong mga fake na mga ano loan sharks. Pero paano ho malalaman halimbawa noong borrower or yung na-scam kababayan natin na itong mga inireklamo niya ay merong legal at merong at halos lahat illegal?
0: Madali naman po yan, kaya ng mga iba't ibang mga regulatory agencies natin, ang ating Securities and Exchange Commission po ay pinapublish po yung mga listahan ng mga legal na online lending applications po. Pero nagkakaroon din po tayo ng problema dyan kasi nga ho, yung iba ho kasi ginagawa nila, ini-spoof nila or ginagaya nila yung mga legal na lending applications. Mm-hmm. Kaya ho, nakikipag-usap tayo at makikipag-coordinate tayo with the SEC na ang i-publish natin, hindi yung pangalan, but the URLs of the legal lending applications po.
27: Ayun. Okay, so yung iba po kasi para pumupunta pa sila sa NPC. Pero kung halimbawa dumiretso po sila sa CICC, lahat na ba yun ma-answer?
0: Masasagot at matutugunan na ho natin lahat ng mga tanong nila, especially kung tinatanong nila kung lending registrado ba tong lending applications na to, gagabayan ho natin mga kababayan natin.
27: Aha, okay. So, doon pa rin po sa mga phishing na yon na nabanggit natin kanina. Kapag tinake down po ninyo ang isang app, wala na ho bang ibang mga penalty na ipapataw sa kanila?
0: Yun ang pinaka magagawa ho natin since karamihan ho sila at mga tinitake down natin, wala mga opisina dito sa ating bansa, no? Pero kung halimbawa naman na tinitingnan natin, baka may mga kasong staff or may mga local presence sila, we thoroughly investigate po para mapanagot din natin sila. Pero again, setting expectations, karamihan ho sila sa kanila dito pag tinitake down natin or binablock natin, nangangalugan ho kasi niyan, wala ho silang local presence dito sa Pilipinas.
27: Ayun. Alright. Pero meron bang insidente na tinake down po ninyo ang isang app pero illegal pala ito?
0: Madalas po. Pag tinitake down natin ang app, ibig sabihin ho, illegal ho yan. Yung kailangan namin tugunan, umpisa-umpisa pa lang na if they're registered and if they're properly doing business here in the Philippines. Pag hindi ho, yan ho, magkakaroon tayo ng legal basis para i-take down ho sila.
27: Ayun, okay. So Yusek, ano-ano po mga insidente pa po ang pwedeng i-report sa inyo?
0: So, pwede ho tayo. Ang CAICC Hotline 13226 po, in-expand na ho natin. Hindi lang sa hindi lang siya complaint mechanism, reporting mechanism na rin po. Pwede ho kayo mag-report kung halimbawa naman o yung mga kababayan natin. Kahit hindi sila na biktima, tinangka silang biktima, pwede ho silang mag-report sa CICC para mapatake down natin yung mga bogus accounts na yan at saka yung mga websites na yan at saka yung mga numbers na ginagamit para hulukohin sila.
27: Ayun. Okay, so kumusta naman po ang inyong pagbabantay sa online gaming apps na may temang violente? Hindi ba pwedeng automatic ban po na sila ay talagang i-take out?
0: Isa atin naman ho, we give them due process po at una ho, nagre-reach out tayo sa kanila, baka gutan naman po doon sa option natin mag-ban. Ano? At pagdating naman doon sa tema ng mga violence po, ang consideration ho natin dyan, hindi naman ho yung automatic na violence yung game, kailangan natin pa-take down. Pero dapat, yung nagko-consume niyan, age-appropriate yung content nila. For example, yung mga bata, dapat okay. Hindi ho talaga nakaka-access niyan.
27: Okay.
0: Yung mga nakakaintindi na to distinguish this is just a game and it's not real, mm-hmm. Yun ho, pwede ho kasi again, marami naman sa ating mga kababayan na amin naman na ho natin even kung kasi kung ganyan lang iisipin natin, it doesn't stop sa games na dapat pati sa pelikula, bawal ang violence, di ba?
27: Ayun. Okay, tama po yan. Pero Yusek, ito pong mga games na ito na kilalang kilala na sikat at ang dami talagang bumibili, kapag napansin po ninyo na ito ay maaring maging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng mga bayolente sa mga estudyante, po pwede ba ninyong pakialaman yon? I mean, you know, or pagsabihan ang mga malalaking kumpanya na i-take out or may maari silang gawin para ika nga yung mga kabataan na hindi nun malulong.
0: Tama po. Gaya ito nung ginawa natin sa Gorebox, binan natin sila dahil hindi sila nakipag-usap sa atin. At sa kaso naman ho ng Roblox na pinipilit natin na gawing mas safer para sa ating mga kabataan yung platform nila. Pinamandato natin sa kanila na gawing age appropriate at palakasin yung age verification system nila para ho siguraduhin na yung mga bata hindi makaka-access ng mga violating laro na yan o hindi pa nila naiintindihan na laro. So, kung hindi ho sila tumalima, baka magaya sila doon sa Gorebox na iban ho natin.
27: Ah, wow. Okay. So, Yusek, marami pong mga inventor sa atin sa Pilipinas. Ang ika nga maging sa DOST po, meron po silang mga isinasagawang mga games. Ito ba kailangang makita ninyo? Dumaan muna sa inyo bago talagang ma-roll out?
0: Unfortunately, not po, no? Kasi kami yung cybercrime, ibig sabihin, no? By the nature in itself, hindi kami regulatory agency, but we can promote policies para sa ibang ahensya ng gobyerno and we can propose measures para gawin ho to. Pero sa ganang CICC lang, wala ho kaming ganyang kapangyarihan para i-regulate yung prior, ang tiyatawag natin yung prior restraint. Yung parang yung mga i-categorize yung mga games na yan, whether ano yung age appropriateness niya.
27: Ayun. Okay. Pero nakakatuwa kasi mula po nung kayo ang umupo dyan sa CICC, parang lahat po ng mga kaibigan ko na tumatawag dahil alam nila na nagbo-broadcast tayo, parang medyo nabibigyan po ng pansin. Kasi before talagang sabi, ay nako, kahit na pumunta ka dyan, walang mangyayari yan. Tatanggapin lang daw ang mga reklamo. Totoo ba ito? Tinatanggap nyo lang?
0: Hindi po. Ako, nung umupo ako, nakita ko yung problema. Ang pinaka-problema ko talaga yung sinasabi nyo yung mga kababayan natin. Parang feeling helpless, wala silang alam. O hindi nila alam kung saan mo magre-reklamo. So, napaka-importante ho sa akin na palakasin yung awareness about 1326 na may masasandalan sila, may pagre-reportan sila. At pag binigay ho sa atin ng mga kababayan natin yung tiwala nila, dapat ho kami sa CICC, hindi namin sasayangin yun. No? Kaya nga, dapat within 24 hours may feedback ho kami. Talagang yan yung mahigpit na billing ko sa CICC. Na hindi sila yung magpa-follow up sa atin, but we give them a feedback within 24 hours kung ano nangyari sa kaso nila. Again, para ho tuloy-tuloy at nakikita man naman noon namin na gaya na sinabi nyo, ngayon ang CICC medyo nasa kaalaman na ng ating mga kababayan at sinisimula na nila na magtiwala sa ating ahensya.
27: Ay, okay. So, Yusek, meron kasing mga kaibigan tayo na ika nga gusto talagang subukan ang isang ahensya. Pero meron ho bang mga nagre-reklamo sa inyo na gawa-gawa lamang at kailangan lang nilang makita kung may ginagawa po ang ahensya? lalo na po ang sinisisi.
0: Marami rin naman po. Marami rin naman po. Pero ang maganda naman sa atin is, hindi tayo namimili. We cannot done eh. So, ang ginawa natin, parang in-automate din natin yung triaging natin na parang, okay, alam ba, whether these are legitimate calls. Mm-hmm. At kasi, yung iba kasi, kailangan ibang ahensya ang tumugon. So, mm-hmm, kahit tanggapin mo natin yan, for example, medyo may element ng mga traditional crimes yan, after namin mag-investigate, ipapasa natin sa law enforcement agencies, okay, natin yan. So, hindi naman pwedeng ano, tanggihan natin kahit maraming nagsusubok, okay, sa ating mga ahensya.
27: Okay. Sir, usually po, itong mga hotlines na ipinamimigay ng mga ahensya, mga government agencies, para

0: resulta ng maraming nagtitiwala at maraming nakakaalam sa CICC. Nakaka-experience na rin ho kami ng queuing. Ibig sabihin, no, yung mga kababayan natin, medyo na napag-iintay natin sa phone. Pero we make sure naman po na in-address natin. Kaya nga, ho, isa sa mga ask natin ngayong budget season is mabigyan tayo ng additional pondo para makapag-expand tayo ng operations natin. Kasi nga, ho, hindi naman natin na-envision na dati yung CICC ganito. Ngayon, ho, eh, medyo dumadami na yung tumatawag. So, kailangan din natin tugunan lahat ng mga yung capacity para tugunan lahat ng mga tumatawag sa atin.
1: Okay, sir, usually yung mga government agencies eh talagang pondo po ang problema, di ba? So ito po ay malaking challenge sa inyo. meron po ba kayong maaaring mapagkukunan, halimbawa outside na help para ika nga eh ito pong pangangailangan ninyo ay masuportahan at marami po kayong matutulungan?
0: Siguro doon din siguro ko kami sa CICC ay napaka-fortunate at saka sinuswerte na dahil doon sa pagtitiwala ng kababayan natin, kasama rin yung pagtitiwala ng private sector partners natin. No? So yung mga marami tayong mga memorandum of agreements ngayon sa private sector. Unang-una, pagkakalimbawa, just sa illegal online application na yan, saka illegal online gambling na yan. No? May mga nag-donate ng mga systems and tools para i-detect yung mga systems na yan. So medyo doon natin inuhugot yung capacity natin para tugunan yung mga dato natin at nagpapasalamat tayo sa mga private sector partners natin para dyan.
1: Ang galing. Okay, so pero sa inyo po, habang wala pa itong mga partners ninyo na ito, meron ba kayong mga staff na talagang mga eksperto sa mga technologies?
0: Tama po, no? At hindi naman sa pag-iayabang, ilalabang ko itong mga staff natin kahit sinong kagaling sa mga ibang bansa. Mm-hmm. In fact, yan din ay isa sa mga sources ng mga challenges at saka problema natin. Sobrang galing ng mga staff natin na hindi medyo tumatagal napipirata at na-offeran na mas malaki at hindi naman hamak na mas mataas ang offer sa labas kaysa sa amin sa pamahalaan.
1: Okay. Nabanggit ninyo na pipirata, Yusek. Ano? So, hindi ba dapat na dagdagan natin ang sweldo nito mga eksperto na ito para ika nga talagang matutulungan yung ating mga kababayan at lalong gumanda ang serbisyo po ng CICC?
0: Ako naman po, naiintindihan ko yung medyo kakulangan sa pondo natin at saka yung budgetary constraints natin. Ano? At sumasailalim at papailalim tayo sa salary standardization law. Ang talagang ginagawa na lang natin, kinakausap natin yung mga kawani natin na for love of country, for public service. Baka pwede pa nalang extend yung kanilang panunungkulan sa atin sa pamahalaan. At nakakatulong din naman tayo sa kanila na parang na-hone yung skills nila dahil sa araw-araw mo na ginawa ng Diyos napapasabak sila sa kung ano-ano mga challenges natin dito.
1: At saka ang mga Pinoy kasi minsan hindi lang yung pera yung pag-service talaga sa mga kababayan ang nangunguna. So sana wala pong umalis yung turnover po, sana ay hindi ganun kabilis yan po sa CICC para ika nga matugunan talaga natin yung pangkasalukuyang problema. Ano po? Okay, so Yusek, napakaganda ninyong kausapin. Sarap ninyong sumagot. Pero bago ko kayo pakawalan, ano po ba ang inyong maipapayo sa mga magulang at kabataan para po sa ligtas na paggamit po ng internet at ang inyong mensahe sa mga gumagawa po ng mga illegal na gawain po sa cyberspace?
0: Nako, unang-una ho sa ating mga kabataan, ano, kailangan maging maingat tayo sa ating pag-navigate sa ating internet space. Gaya ng tinuturo sa atin, mga bata pa lang tayo is don't talk to strangers. Yes, so ganun din ang i-apply natin sa internet natin, ano. Sa ating mga magulang naman, gaya din ng pag-aalaga natin sa ating mga anak pag nasa physical space sila, kulang na lang ho, kailangan nakadikit sila sa ating mga balakang pag naglalakad tayo at bantay sarado tayo pag nasa playground sila. Ganun ho dapat ang pag-iingat at pag-tutok natin at pag-susupervise natin sa mga anak natin pag nasa internet space din naman sila. Mm-hmm. At doon naman sa mga gumagawa ng mga masasama at sa internet, ano, eto na ho, nagsisimula na ang talagang sinasabi namin na hindi na nila magagamit ang internet space at makakapagtago sila dito. Darating ang panahon na malalaman at mahahabol na namin sila.
1: Ayun. Okay, so Yusek, good luck. God bless you at sana po tumagal kayo diyan para ika nga maibsan naman po itong ating mga problema na ika nga napakalaki pong problema niyan kung hindi natin matutugunan. Okay, so maraming salamat po mga kaibigan. Si Yusek Aboy Paraiso, Executive Director po ng Cybercrime

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Okay, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. COMELEC pinabulaanan ang larawang nag-uugnay kay Chairman George Garcia sa isang political party sa Bangsamoro. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinabulaanan ng Commission on Elections o COMELEC ang kumakalat na screenshot sa Facebook na nag-uugnay kay Chairman George Erwin Garcia sa isang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Ayon sa COMELEC, fake news ang naturang post. Ang katabi ni Garcia sa larawan is si Commissioner Nelson J. Celis, habang ang iba pang kasama nila ay mga opisyal at kawani ng komisyon. Nilinaw din ng COMELEC na walang miyembro ng anumang partido politikal sa nasabing larawan. Ang restaurant na kanilang pinuntahan ay bukas sa publiko at maaaring kainan na kahit sino. Nagbabala ang komisyon na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring makasira sa integridad ng halalan ay paglabag sang-ayon sa Omnibus Election Code at may kaukulang parusang pagkakulong mula sa 1 hanggang 6 na taon. Iniyak ng COMELEC sa mga taga-Bangsamoro na nananatiling non-partisan ang mga opisyal at kawani nito alinsunod sa kanilang mandato. Binigyan din din ng komisyon na ang irresponsableng pagpapakalat ng maling impormasyon ay isang banta sa demokrasya. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, Philippine National Police walang namomonitor na serious threat sa BARM election. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang nakikitang posibleng banta ang Philippine National Police sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lunes. Ayon kay PNP spokesman Police Colonel Alin Reyko, sa kabuuan ay napakatahimik ng sitwasyon sa rehiyon. Gayunman, patuloy ang pagmamadyag at paghanda ng security forces dahil sa pag-uuri sa mga election areas of concern. Sa 105 lungsod at bayan sa BARM, 93 ang napailalim sa iba't ibang level ng monitoring. Kabilang dito ang yellow, orange at red classification batay sa posibleng banta at election-related incidents. Sinabi ni Colonel Ko na ginagamit ang classification para maituon ang mga tauhan at intervention sa mga lugar na mas nangangailangan ito. Pero sa ngayon, iginit ng PNP na walang nakikitang serious threat sa papalapit na halalan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 500 taxi slots na eksklusibo para sa mga electric vehicle sa Bicol Region at sa lalawigan ng Palawan. Ang akbang ay bahagi ng nagpapatuloy na kampanya upang higit pang mapabuti at gawing moderno ang pampublikong transportasyon sa bansa. Nauna nang inaprubahan ng LTFRB ang pagbubukas sa mga slot para sa humigit kumulang 8,000 Transport Network Vehicle Service o TNVS na eksklusibo rin para sa electric vehicles. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Attorney Greg Pua Jr., ang lahat ng ito ay alinsunod sa batas na nagsusulong sa paggamit ng electric vehicles sa pampublikong transportasyon. World Skills Philippines Clark 2026 naging matagumpay Region 4A ng una sa medal tally. Mula Radyo Pilipinas Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naging matagumpay ang dinaos na closing ceremony at farewell dinner para sa World Skills Philippines Clark 2026 sa Royce Hotel, Pampanga. Kinilala at pinarangalan ang mga pinakamahusay na skilled individuals na maaaring kumatawan sa Pilipinas sa regional at international competitions. Pinakamaraming award ang nakamit ng Region 4A na may 17 medalya. Sinundan nito ng Region 11, 16, NCR, 15, Region 3 at CAR, 12. 298 competitors mula sa 18 rehiyon ang nagtanggi isa ng galing sa 30 skill areas sa kompetisyong naglalayong itaguyod ang kahusayan sa technical and vocational education and training. Samantala, isinagawa rin ang send-off ceremony para sa WorldSkills Shanghai delegates. Ayon kay TESDA Director General at National Organizing Committee Chairperson Secretary Kiko Benitez, pinakita ng mga kalahok hindi lang ang talento kundi ang husay, tibay at tiyaga na bunga ng pag-aaral at paulit-ulit na training. Para naman sa mga hindi pinalad, sinabi niyang may pagkakataon pa para sa WorldSkills 2027 na unang isasagawa sa multiple venues sa pakikipagtulungan ng mga paaralan na training institutions. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas Radio Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda man takbo.
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: TikTok ng bayan.
4: TikTok.
3: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
4: TikTok.
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng daigdig na naaabot po ng ating programa sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas 1. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, at maghahatid tayo ng ibang putahe. Ika nga, sa ating programa ngayon, pakinggan naman natin ang ating mga kabataan tungkol sa impeachment ni VP Sara, no? Bagamat marami na ako naging guest na mga abogado, experts on the issue, this time around, pakinggan naman natin yung mga kabataan natin, no? At maaring baka sila pa yung maggabay sa atin o sa kanila pa tayo matuto ng tamang paninindigan at pananaw kaugnay ng isyung ito. Ang atin pong word of the week, mga kababayan, dalawa po yung napili ko dahil nagbabalyahan po itong dalawang isyong to sa prominence. Ika nga, una ay ang salitang warrant. Naku po, sabi nila ito daw yung pinakamatinding virus ngayon sa ating bansa. Dahil hindi pa lumalabas, inaanunsyo pa lang o nababalitaan pa lang, nagkakasakit na yung subject, no? So, ito po yung warrant, salitang warrant, warrant of arrest, lalo na po sa mga malalaking isda na inaasahan ng taong bayan. Pero sabi nga natin, dapat hindi matigil dito, dapat magtuloy-tuloy ito, tuloy-tuloy na kampanya, hindi lang ng pamahalaan, kundi ng taong bayan para panagutin ang mga taong may sala at dapat humarap sa tinatawag nating accountability nila sa ating mga mamamayan. Yan po ang kasama sa ating word of the week, warrant. Yung isa po nating word of the week ay yung threshold. Yun pong bilang sa 2/3 sa Senado, no? Na yun pong mga hardline na parang nagtatago ayon ng accountability, dinedepensa po yung suspect sa katiwalian, gusto pong panatiliin sa 16 ang 2/3 ng Senado sa butuhan. Ang problema, hindi naman po sinabi sa saligang batas na 16. Ang sinabi po sa saligang batas, 2/3. O, abangan po natin, at marami pa pong argumentong lalabas dyan. Pero dapat po ang argument natin, kunin mo ang iyong argumento sa point of view ng interest ng taong bayan. Hindi sa point of view ng interest ng mga suspect o ng status quo. Dapat interest ng mamamayan. So marami pa tayong pag-uusapan tukol dyan sa mga susunod nating programa, pag-uusapan po natin yan. Mabilis ang review lang po ng ating issue pasada na naglalayong ipaalala sa atin ang mga maiinit na issue at maaaring talakayin natin to sa iba nating mga linggo na magtatalakay tayo ng iba't ibang issues para sa bayan. Una po ay ang hindi na kailangan siguro i-expound to. Kitang-kita natin, na-aresto na si former Speaker Martin Romualdez, pero ayun po, katulad po nga ng modus, sabi nila, of course, we are giving him the benefit of the doubt, pero parang may pattern . Lahat po ng mga ma-aresto, kung di na wheelchair, nagkakaroon ng brace, ay na-ospital. Pero kung ordinaryong taong bayan lang po, wala nang pakialam kay ikaw may sakit, ikaw may heart condition, ikaw ay bibit-bitin, diretso ka sa presinto. Pero kapag malalaking tao, ang daming mga gimmick, ang daming style, ang daming excuses. So, Bantayan po natin yan. Pangalawa, yung wage order number 27 na nagkaroon po ng restraining order at na-extend pa na illegal po. Ang issue po natin dito, no, ang ako personal na paninindigan ko rito, dapat po kung hindi matanggal lang na judge yung nagdesisyon yan diyan sa RTC ng Pasig, dapat po yan ma-disbar dahil ito po ay blatant disregard ng umiiral na batas. Bawal pong makialam ang korte direkta sa wage orders. Malinaw po yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang batas na yan. So, tapos ngayon, siningita na naman po ng wage order number 28. Wala pa yung 27, 28 para maniobra nila na siguro compromise na hindi na hihigit pa sa 60 piso at hindi na aabot ng 85 pesos. Kawawa naman yung ating mga gagawa, no? Mga bariya-bariya na nga lang, ginaganon pa. At tapos, magkakaroon ng secret meeting dyan sa Manila Hotel. Buti na lang, nahuli nila Congressman Eli Kamanggagawa, San Fernando. Nahuli, pero hindi na dumating yung mga a-attend. Nako, dole. Kayo po ay Department of Labor and Employment. Hindi po kayo Department of Capitalist o Department of Status Quo. Kayo po ay Department of Labor. Yan ha, paalala yan. Pangatlo, yung mga ano, mga biyahe, nako, mga turista, no? Dumadami po mga politikong turista. Sa pangunguna, syempre, ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang pamilya na madalas pabalik-balik sa iba-ibang bansa, lalo na dyan sa Europa, Netherlands, at iba pa. Pero ngayon, may mga sumunod na biyahero. Sabi nga nila, ano ba to, escaping in tandem or evading in tandem? Ano ba talaga to? Ang Cayetano siblings na sumunod pong umalis din at sinundan po sila Senator Loren Legarda at saka ang kanyang anak na may mga kaso. Parang nung nakakatunog na sila ng warrant o maaring seryosong hakbang laban sa kanila, ay bigla pong nagbabakasyon at maraming dahilan, medical leave, sakit at kung ano-ano pang paliwanag. Pang-apat, yung Lacson versus Cayetano na bangayan ano, sa issue, hindi po to dapat away personal. At paalala lang kay Senator Lacson, hindi po dapat ang issue na ito ay dahil ikaw ay natingke o nasaling o chinallenge ni Senator Cayetano. Tama po ang ginagawa nyo, Senator Lacson. Ituloy nyo yung kaso dun sa illegal na expansion ng lupa dun sa reclamation na yan. At yun pong mga flood control scam at overpricing. At tandaan po natin, pag nakita na natin yung mga pangalan ng kumpanya nila Discaya, malamang, kung hindi gabuhok, kakambal po niyan ay korupsyon. So, sa malamang yan. Panglima, yung baha, no? Paulit-ulit at saka yung iba pang sakuna ay nagpapakita po ng napakalalang korupsyon sa ating bansa, no? Yung baha, ipinakita ang kapabayaan, ang pagwaldas ng mga pondo para kontrabaha at marami pang issue. Separate topic pa po yan, pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. Nako, ang dami na pong pugante mula po kay Senator Bato, Saldico, General Bantag. Akala mo nakakalimutan namin yan, ha? Hindi namin nakakalimutan yan. Atong Ang, at syempre si Rocky, kansilado na yung ano, si Attorney Harry Rocky, kansilado na yung kanyang passport. At inaasahan natin na sooner or later magkakaroon ng aksyon na mabilis ang ating gobyerno dito. Pero yun po kay Senator Bato, abay, nananakot pa. Alam mo, Secretary Remulla, wag na muna yung press con. Hulihin na lang. At dapat malantad yung mga binabanggit mo, Secretary, na mga malalaking tao na nagpo-protekta dyan kay Bato. Kailangan pong malaman niya ng taong bayan. Sino ba yan? Kasi kahit mahuli si Bato, yung mga protector na yan, nandyan pa yan. At yan, harboring ano, a criminals, ano, o pag-harbor ng mga pugante, dapat yan kasuhan din. Hindi po papayag ang taong bayan na si Senator Bato lang ang mahuli. Bantayan po natin ng isyung yan. Yung barangay elections, ano? May chismis po tayo na kaya ayaw doon ng mga politikong matuloy ito. Dahil humihigpit na raw ngayon ang mga daan o mga paraan sa korupsyon, gagastos na naman daw sila sa mga politiko o mga tao nila o mga leaders silang tatakbo sa barangay. Kaya gusto nilang ma-postpone. Pero ang binaviolate po nila rito ay yung spirit ng constitution, yung spirito ng mandato. Hindi ba? Ang kapangyarihan lang ng taong bayan ay yung pagboto kung gusto niyang maghalal ng local leader o gusto niya nang tanggalin yung mga ayaw niya ng mga pinuno sa barangay. Pagkatapos, ipopospon yung ganun-ganun lang, ang sinisira nyo rito ay yung mandato na kailangan po ng mga leader natin at mandato na binibigay ng taong bayan. Sagrado po yan. So, bantayan natin yung mga politikong namumulitika at gusto rin magtipid sa paggasto sa eleksyon. Anyway, mabilisan, mga kababayan, at paulit-ulit na lang tayo, yung NAIA PPP, Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership, na kung saan ay hindi po namamalayan marahil ng ating mga kababayan, bagamat hindi tayo tutol sa pag-unlad, hindi tayo tutol sa pag-improve ng mga serbisyo, pero tandaan po natin, average po ng 300% to 1,000% ang pagtaas ng mga charges dyan. Bantayan po natin yan. Yung kadena bill ni Senator Bam, suportahan po natin at dapat maipasa na, at sana nananawagan tayo sa Malacanang na i-certify po ito as urgent. Yung bill na panukala, kadena bill ni Senator Bam na kinakailangan po natin sa anti-corruption campaign. So, tinututukan po natin yan. Pang labing isang issue natin, nakakalungkot po si ang idol ko, si Dean Attorney Tony Lavinia, ay spokesperson ni Senator Loren Legarda. Pero nung tinanong siya ni former Secretary Ronald Llamas, eh hindi siya makasagot sa maraming issues. Babalikan ko po yan sa ibang pagkakataon. Nakakalungkot lang bakit si Dean Tony Lavinia pa ang naging abogado nitong si Senator Loren Legarda. Anyway, pang labing isa pala. Sorry, malabo na po mata natin. Anyway, mga kababayan, yung statement po ng ating mga principled na mga medical professionals na sana hindi nagpapagamit ang ating mga doktor sa mga politiko at maaring naglalabas sila ng mga maling diagnosis at mga maling pahayag kaugnay ng kalusugan ng mga suspect nating mga tiwali at mga naaresto na. Balikan po natin to. Nananawagan tayo, hindi ko alam kung ito ay PRC o anumang responsableng sangay ng pamahalaan. Tignan po natin at kung kinakailangan kasuhan at tanggalan ng lisensya ang mga medical professionals na nagpapagamit sa mga politiko para pagtagpan, iwasan ang pananagutan. Anyway, sa atin pong balitang pipit, mabilisan lang mga kababayan, paulit-ulit po, pang tatlo na natin itong anunsyo, dahil tatlo na po ang nakakausap ko sa isang malaking kumpanya, no? Negosyo, malaking negosyo, na galit na galit po tayo doon sa endo, yung end of contract, yung 5 months. Alam mo, ang kwento sa akin ng ating pipit, yun nga pala mga kababayan, ang kaibigan natin si Deo Macalma ay may bubuit, gumagapang. Ang atin po ay pipit, lumilipad, pabalik-balik po sa atin at nagre-report. Alam niyo po ba kung ano ang kalakaran dun sa kumpanyang yun? Nananawagan tayo sa dole, nananawagan po tayo sa mga opisyal ng pamahalaan, sa Senado, sa Kongreso, imbestigahan niyo po ito dahil ang pinipirmahan pala daw ng mga manggagawa ay 4 months. Resignation. So, hindi na pinapaabot ng 5 months na end of contract. Resignation na po ang pinipirmahan. Aba, hindi na nakontento sa endo. 4 months resignation. Kawawa talaga. Meron ka nang hindi natuloy na wage order number 27. Mamaniobrahin ka pa sa wage order number 28. Tapos ngayon, eto, umiiral yung ganitong kalakaran. Hindi pa nakontento ang mga bilyonaryong yan. Ginagawa pa yan sa ating mga manggagawa. Nakakalungkot po ang pagkakataon nito. Anyway, mamaya na po, babatiin natin yung mga mahalagang mga anunsyo at yung may mga birthdays. Mamaya po, isasama natin sa pagbati natin sa ating programa. Pero, anyway, at teka, pagsasabayin ko na itong dalawang leader kabataan natin. Tandaan po natin, ha? Ang mapapakinggan nyo yun, nyo ngayon, ay dalawang leader kabataan. Isa pong leader sa Caloocan at sa National ng Akbayan Youth at isa pong leader namin na kabataan sa Pasig mula po sa sa kabataang Tambuli ng Pasig. Abangan po natin sila mamaya. Sila ang interviewin ko. Pero bago yan, babati muna tayo sa mga mahalagang anunsyo, no? Para sa ating programa. Una, congratulations sa aking pamangkin sa kanyang masteral graduation, si Vladimir Medina. Congrats, Vlad. Pagbutihin mo, alam kong mas malayo pa ang iyong mararating. At siyempre, ang Kuya Chris Pangilinan mula po, isa pong golfer mula po sa Sydney, Australia, sinusubaybayan niya ang ating programa. At siya rin po ay kasama ng kanyang mga kakomunidad ay sumusubaybay sa TikTok ng bayan. Salamat Kuya Chris, mabuhay ka. At sa ating po mga birthday celebrants, ito po, ano? Ito, acting barangay captain ng Rosario, si Ryan Zeta, Ati Pres, si Mapilisan, si Mike Benito, Kumbento Boy, kaibigan po natin, Lorena Vega, si Kobe Dayo, si Ama Meli Militar, teacher po namin yan, si kasamahan namin, si Alma Contreras, kasamahan din namin sa Tambuli, si Blanca Mandy, ang pamangkin ko po, si Nigel Dotaro, at ang aking kasamahan, kaibigan, si Bing Panti. Ang aking pong pamangkin, Jeff Villegas, ang isa po nating leader, Nida Sacedon, Egay, si Egay, naku, leader natin sa ano, sa Saga, do, parang Egay, happy birthday, ha? Kasama kita nung isang araw, hindi mo sinabi, tahimik lang, ha? Anyway, Leo Espinas, ang leader po natin yan. Nako, ang ating suki sa aking programa, si Cananet Castillo, nanay po ito ng biktima ng EJK, you know? Ang aking pong batchmate, valedictorian namin, na nasa US po ngayon, si Elito Tanyag. At syempre, ang ating ano, no? Leader kabataan ng Tambuli, si Kiko Santos. Nagkakaroon po yata siya ng doctoral studies sa Korea. Kaibigan natin si Nilda Makawili. Ang kuya po natin si Al Soriano at ang aking kaibigan kumpare Ronnie Ambrosio. Happy birthday sa inyong lahat. At ngayon po sa ating interview portion, naipit lang po ng kaunti sa traffic ang ating isang panauhin mula po sa Pasig. Pero ngayon ay ipapakilala ko na para bumati sa ating mga tagapanood at tagapakinig ang ating leader kabataan. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science sa Secondary Education, pero ngayon ay full-time youth organizer ng Akbayan Youth. At aktibo siya sa youth and students' rights and welfare. Siya rin po ay vice chairperson ng Akbayan Youth Caloocan at nasa National Akbayan Communications ng Kabataan. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig, Joshua Sacramento.
2: Yan. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na po sa ating mga tagapakinig dito po sa Radyo Pilipinas, no? Isang karangalan po bilang isang kabataan na makapanayam po sa ganito pong programa at mabigay po yung ating po mga naisabihin patungkol po sa impeachment trial.
5: Maraming salamat, Joshua. Salamat po. Karangalan ko rin na paunlakan mo bilang leader kabataan ang aking imbitasyon. At ngayon naman, ito na po. Teka, papasok na. Papakilala muna natin. Ito po, pinagmamalaki naming leader kabataan sa Pasig. Eksaktong-eksakto. siya po ay multi-awarded na leader kabataan namin sa Pasig. Siya po ay SK Kagawad ngayon sa Barangay Maybunga. Siya rin po ay leader namin sa Kabataang Tambuli ng Pasig. At siya po ay nag-aaral ng political science sa University of the Philippines. Siya rin po ay aktibo sa pagsuporta sa kampanyang kabataan at LGBTQ+. Siya rin po ay awardee ng Jerry Rojas at the age of 18. At siya po ay beauty queen namin sa Pasig, ano? Runner-up sa aming mutya ng Pasig. Bumati ka sa ating mga tagapakinig, Jenna Katok.
4: Ayun, magandang hapon po sa lahat. At syempre, Tito Noel, no, maraming salamat po sa another opportunity na makapagbigay kaalaman at syempre mamulat yung mga kabataan natin tungkol sa mga issue sa ating bansa.
5: Salamat, Jela. At sabi ko nga kay Joshua, karangalan ko rin na paunlakan yung aking imbitasyon dahil sa mga ilang pagkakataon, may mga bisita akong legal experts, abogado, elders natin, pero dapat siguro mas madalas, sinasuggest nga sa akin ng mga kaibigan ko, mas madalas yung imbitahin ko raw mga kabataan para marinig natin yung tinig ng kabataan. Anyway, sa simula, no, baga sa congressional hearing o Senate hearing, nagbibigay ng introductory statement ang ating mga resource persons. Sa issue nating impeachment, can you give your opening statement? Ika nga, Joshua, simulan mo, about the impeachment issue ni VP Sara.
2: Ayan. Ang gumugulong po ng impeachment trial ay isang patunay po na tayong mga kabataan ay nananawagan para po sa pananagutan. No, bilang isang kabataan po at ngayon ay masasabi ko din talaga na nagkakaroon na tayo ng pagkakataon na magbigay kaalaman. No, ito pong bagay na to ay dapat nating tutukan. No, dapat po nating pagbigyan ng pansin yung patungkol po sa impeachment trial kasi tunay nga po na sino man po politiko, hindi lang si VP Sara Duterte, na dumating sa pagkakataon na sirain ang tiwala ng masang Pilipino.
5: Tama.
2: Ganun din magnakaw sa kaban ng bayan ay dapat litisin at patunayan yung kanyang sarili kung siya man po ay may sala o wala.
5: Tama, tama. Magandang point, no? Hindi tayo naghuhusga na kaagad.
2: Yes,
5: may pagkakataon sa proseso pero sana huwag iwasan.
2: Yes.
5: Huwag magtago.
2: Huwag
5: mag-cover sa kung ano ang legal calisthenics at mga kuble, no? Anyway, sige. Jela, ano masasabi mo sa issue ng impeachment?
4: Siguro Tito Noel, kung meron man akong introductory statement about this, ang impeachment ay isang constitutional process of holding public officials accountable na kapag may ginawang mali o kapag may nilabag sa batas, they need to face the law. Kailangan nilang harapin kasi as a young public servant myself, Tito Noel, lagi kong pinakakatatandaan na ang binigay na kapangyarihan sa amin ay hiram lamang. Mm-hmm. Ang kapangyarihan ay really belongs to the people. So kapag may ginawang mali or if they violated the mandate of their office, they need to undergo due process. Kailangan kapag may napatunayan na may sala, kailangan nilang harapin kung ano man yung consequences ng kanilang mga actions.
5: So ang babait ng kabataan natin, no? Minsan ramdam mo na meron na silang conviction eh, pero sige, bigyan pa rin natin ng pagkakataon under a democracy, no? Jela, alam ko yung mga kabataan mahilig sa kape, kaya sa iyo yan. Joshua, sa iyo yan, ha? Panggising natin. Anyway, para sa kabatiran ng ating tagapakinig, more or less, ako, tingin ko para maka-identify sila lalo sa inyong dalawa, overview ng involvement nyo sa inyong organization. Halimbawa, ikaw, Joshua, paano ko napunta dyan sa Akbayan Youth at anong ginagawa mo dyan? Kwento mo nga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
2: Ayun po, sa aming lokal po kasi o sa barangay po namin ay nagsimula po ako sa isang organisasyon na pangalan po ay Kabataan mismo. Kung saan po ay naglalayon kami maglunsad ng mga programa, ng mga advokasya na kami po mismo kabataan ng isang mangunguna para sa bagay po na yon. At dumating po sa pagkakataon na nakilala ko po si Akbayan Youth through Ate Kayla po, Kayla Meneses. At nakita ko po na bilang isang kabataan, dapat matuto tayong manindigan. Hindi pwedeng background character lang tayo sa pagbabago ng bansa. Dapat naninindigan tayo, nananawagan tayo ng pananagutan, gumagawa tayo, kumikilos tayo para makamtan yung kinabukasan ng pangarap nating mga kabataan. Kaya isang bagay po yun na naging stepping point ko para sumama sa Akbayan Youth at ipaglaban yung karapatan ng mga kabataan. Isa po sa mga una kong unang inorganisa kong laban sa amin pong lokal ay yung sa students' rights and welfare po.
5: Nice.
2: Kaya yun po yung pinaka-focus ko as graduate din po ng College of Education, no. Malapit po sa puso ko talaga yung karapatan po ng mga estudyante at kabataan. Kaya yun po yung naging isang bagay na tinindigan ko po at sumali po ko, umanib po ko sa Akbayan Youth.
5: Nakaka-inspire. Ramdam mo yung buhay, yung idealism ng kabataan. At saka ngayon ko lang nalaman, ang recruiter mo pala ay si Kayla.
2: Ay, Kayla, yes.
5: O Kayla, congratulations. Ha, ang galing ng recruit mo. Sige. Anyway, eto, ikwento mo naman, yung pinagyayabang namin to sa Pasig, si Jella. Ikwento mo naman yung involvement mo as SK leader and also as kabataang tambuli leader. Sige nga, kwento, Jella.
4: Ayan, just like Joshua po, Tito Noel, ako rin po ay membro ng Akbayan Youth. So, nasa isang hanay lamang po kami ng mga progresibo na leader kabataan. And as for my leadership experience naman po, proud po akong sabihin na Kabataang Tambuli ang aking unang organization within the city level. No, KTP has honed me to become the leader that I am now. Sila yung nagturo ng integridad at yung prinsipyo na meron ako. And then, eventually, sumalang na po tayo sa public office. No, we were elected as the youngest SK Kagawad and first SK of Barangay Maybunga po. And through that, siguro in-exercise natin yung power natin sa office by providing projects for my committee po, which is social inclusion and equity. Mga kababaihan, persons with disabilities, at yung solo parents po natin. So siguro isa sa mga layunin po ng committee natin is to promote inclusive good governance. Dahil sa Pasig naman, alam natin na pinaglalaban natin yung good governance at sana sa mga sangguniang kabataan po, dito nagsisimula yung laban natin against this po.
5: Ang ganda, no? Kasi ang bigat ng challenge. Mamaya, may mga itatanong kay Jella. Ang daming ginagawa niya sa Pasig. Sa totoo lang. Kasi ang campaign namin, katulad ng campaign ng Kabataang Tambuli, hindi lang Kabataang Tambuli, ng Tambuli ng Mamamayan ng Pasig, gusto naming dalin at the barangay level yung anti-corruption campaign natin. Kasi ang effort nila Mayor Bico at ng mga officials natin at the city level, positibo na eh. Marami ng narating, ano? Pero ang tingin namin, dapat patagusin ng masinsinan down to the barangay. Naku, sa totoo lang, may pag-aaral, ano? Ang corruption sa barangay level pa lang ay umaabot ng bilyon sa isang taon on the aggregate, no? So parang kung galit tayo sa corruption sa pambansang antas, dapat bantayan natin mismo yung corruption doon sa ating mga lokalidad, no? Anyway, balik tayo sa ano, impeachment issue. Marami akong gustong itanong tungkol sa impeachment issue sa inyo, kasi maraming nagko-comment, Jella, Joshua, na nako eh, mag-aaral na lang kami, maghahanap buhay na lang kami, wala kaming pakialam dyan, ano, di ba? Ano ba magagawa sa amin yan? At saka boring nga eh, puro nagyayabangan lang yung mga abogado. Joshua, ano tingin mo, ano ang kahalagahan nitong impeachment sa inyong mga kabataan? O ito ha, mga kabataan ha, makinig kayo. Si Joshua, leader po ito ng Akbayan Youth. Si Jella ay leader po ito ng Kabataang Tambuli ng Pasig. At the same time, SK Kagawad. At the same time, Akbayan Youth din po. Ipaliwanag nyo nga, dapat ba talagang makailam yung kabataan? Anong halaga sa inyo nito?
2: Sa akin po, ano, Kanoel, no, isang mahalagang bagay talaga na tayong mga kabataan ay nagiging mulat sa iso natin sa lipunan. Lalong-lalo na po yung patungkol nga po sa impeachment trial. Kasi hindi lang naman po ito patungkol sa politika, hindi po ito patungkol lang sa pagbintang ng kung ano-anong aligasyon sa isang pangalan, no. Ito po ay pananawagan natin sa pananagutan. At isang bagay po na mahalaga din na dapat tayong mga kabataan ay aware sa nangyayari po, lalong-lalo na sa impeachment trial. Kasi tulad po ngayon, no, sa Article 2 ng impeachment, no, nakita natin na ngayon po binubusisi yung nangyaring anomalya pagdating sa DepEd na tayo pong mga kabataan at estudyante ang siyang naging unang apektado ng bagay po na iyon, no. And again po, sa atin nga po bilang isang kabataan, nakakagalit na malaman po na yung pondo para sa edukasyon ay napupunta lang sa wala. Napupunta sa mga bagay na hindi natin alam kung saan napunta talaga at sa mga tao na alias lang yung ginagamit pang pirma dun sa mga acknowledgement receipt, no, nga po. Kaya isang bagay po sa ating mga kabataan at ganun din po sa ating mga tagapakinig, no, dapat tulungan natin yung ating mga sarili. na maging aware, maging mulat sa kung ano nangyayari po sa impeachment trial. Kasi unang bagay po, panalo po ng masang Pilipino at ng bawat kabataan yung magiging resulta din po ng impeachment na ito.
5: So mahalaga yung process na yan.
2: Yes po.
5: At may pakialam dito ang kabataan.
2: Yes.
5: At apektado kayo ng mga nawawalang pondo, nawawalang pera. Sa katunayan, dagdagan ko yan, may shortage tayo ng 165,000 classrooms. Tapos, yes, sa harap nyo, million-million, billion-billion nawawala. Tapos wala kayong classroom. Parang ang dahilan, walang pondo, kulang sa budget. Nako, ang tagal na nating nabubudol, ano? At ang kabataan natin ngayon ay nagsasalita na. Jela, sa inyong hindi lang KTP ng ano, no, ng sa Pasig, hindi lang SK, bilang youth leader, bakit kailangan makialam kayo?
4: Siguro, Tito Noel, same with Joshua, no? Responsibilidad natin na maging mulat and maging politically aware sa mga nangyayari. Dahil ayun nga po, highlight ko rin po yung Article 1 ng Articles of Impeachment, confidential funds. Uh-huh. Sa Department of Education amounting to, if I'm not mistaken, halos 112 million. Uh-huh. And bilang scholar po ng bayan na mag-aaral sa UP, damang-dama po namin yung budget cuts na uh-huh, kakulangan ng mga classroom, kakulangan po sa mga kagamitan uh-huh sa eskwelahan. At kailangan alam natin yung nangyayari. Kailangan aware tayo kasi kung hindi po natin alam, hindi natin maiintindihan yung root cause. And most likely, baka magawa natin in the future, na, lalo na bilang mga leader kabataan na nag-hold ng public office, mga leader kabataan na lumalaban hindi lamang sa streets, kundi pati na rin sa batas. Kailangan alam natin yung nangyayari. And that way, involved tayo at may kaalaman po tayo with the issue.
5: Naku, mga kababayan, sana Joshua, Angela, sana ganito yung mga kabataan natin. Siguro, pag dumami pa yung mga ganitong kabataan, baka maganda ang pag-asa ng pagbabago sa ating bayan. Kaya mga kabataan, paalala po, makinig po kayo, bahagi kayo ng laban na ito. At ito po ay para din sa inyong kinabukasan. Dapat nakikialam tayo. Ano? Yung iba, ang pinapakailaman, yung ano yung intriga sa ano, sa mga artista, yung mga intriga sa love life ng mga ano, ng mga personalities, hindi ba? Pero hindi ba dapat mas makilahok tayo dun sa mga issues na nakakaapekto sa pang-araw-araw nating buhay? Kaya ito po ang mga kabataan natin nagsasalita ngayon. Ngayon, gusto kong pumunta sa mga specific issues, ano? Dun sa konteksto ng impeachment process. Halimbawa, ano, narinig na natin yung mga legal luminaries, mga senador, mga politiko, etc. At saka yung defense, prosecution. Doon sa issue ng threshold, gusto ko marinig ang tinig ng kabataan dito. Yung 2/3, dapat bang 16 yan? Dapat bang 24 yung baseline? Jela, ikaw muna. Sige, si Joshua muna, sunod ka.
2: Patungkol po doon ka, Noel, no? Kasi kung babalikan po natin ulit yung atin pong Philippine Constitution, kung babasahin po natin yung article na yun, wala naman pong nakasaad doon na ang 2/3 po ng total number of senators na dapat bumoto for impeachment ay 16. So, kung matatandaan din po natin, naging question na din po or nag-motion din po si Senator Erwin about this case po, no? Kasi nga, totoo naman po, mayroon po tayong senator ngayon na Pugante at wala sa jurisdiction ngayon ng Senate.
5: Hindi pwedeng kunin ang senador.
2: Hindi pwedeng, di ba po? Tapos meron din tayong mga senators ngayon nakakulong na under ng jurisdiction naman ng BJMP na. So, gets po namin yung point ng Senator Erwin kasi kung babalikan nga po natin kasi yung ating constitution, wala naman po sinabi doon na 16 po ang total number ng dapat bumoto. Ang sinabi lang po doon, 2/3 of the total numbers ng senators.
5: Tama.
2: So, if I'm going to say po, no, marahil, sundin po yung kung ano po nakasaad sa constitution at wag na pong baguhin pa.
5: Tine-technical eh, hindi ba dapat yung iniintindi mo yung konstitusyon sa esensya nito.
2: Yes,
5: anong take mo rito, Jella?
4: Actually, same din po doon, Tito Noel. Kung ano yung nakalagay sa batas, ay yun dapat sundin. Kasi the more on na pakomplikahin natin ito, mas marami pang lalabas na questions. And then eventually, magiging issue siya. And then magkakos na naman ng another destabilization, arguments, hanggang sa maprolong na naman po yung procedure. Eh, ang gusto natin ngayon ay mas mapabilis at mapanagot na talaga ang kailangang managot.
5: Tapos yung sabi nga ng mga legal experts, ano, legal activists, ika nga, ay dapat itong

0: Magandang point. So mga kababayan, matuto po tayo ngayon, makinig kayo sa ating mga kabataang leader. Marami pang ano, anong comment nyo naman dun sa ano? Parang nabobore kasi yung iba eh. Parang, biro mo, simpleng statistician, bubusisiin mo ng ilang oras. Eh, naroon naman yung record ng data. Di ba? Parang pati yung record dun sa COA, nandyan naman yan eh. Parang, tinatanong pa yung background, yung credibility. Eh, di ba dapat may pag-uusap na dyan nung pre-trial pa lang? Di ba? Parang, anong comment nyo dito sa legal calisthenics na to? Alam ko, baka ikaw maging future lawyer, Joshua. Ikaw din. Tingin ko, maglo-lawyer to si ano rin, si Jella eh. Sige, ano Joshua? Tingin mo dyan.
1: Yung patungkol po doon, kung matatandaan din po natin no, sa impeachment trial, ay nung nakaraan po, ay nag-motion na rin ang prosecutors na instead na i-present po yung another 15 pa or yung 10 sampu pa na
0: witnesses.
1: No, why not ipatawag na lang mismo si VP Sara Duterte? Kasi kung baga, totoo naman po, no, hindi dapat kasi tinatakbuhan yung impeachment trial na ito. Kung wala naman talaga siyang kinakatakot, kung wala naman talaga siyang ginawang mali, patunayan po niya.
0: Handa akong harapin yan!
1: Yes,
0: I'm ready for bloodbath!
1: Sinabi pa niya yun, pero bakit ngayon parang takot na takot siyang pumunta ng Senate? No, tapos, pagdating din po sa usapan po na boring na daw po yung nangyayari, gets naman po kasi sang-ayon tayo sa due process na nangyayari. Gusto nating marinig lahat ng witnesses. Pero tunay naman yung sinabi din ng ating prosecutors na kesa magsayang pa ng panahon at oras, at tulad din ng sinasabi ni Jella kanina na napoprolong pa yung procedures, no, why not harapin na lang ni VP Sara yung impeachment trial niya.
0: Tama, tama. Yun, siguro, ito ha, VP Sara at mga kapanig mo, pakinggan mo itong mga kabataan, baka sakaling matuto kayo sa pakiusap na harapin na. Jella, anong take mo rito? Pero may tatanong pa ako tungkol sa Pasig, ha? Pakinggan mo ito, mga sa Pasig. Sa Pasig, sige.
2: Ayun lang din, Tito Noel, na kailangan a true leader must show up during the most difficult times. Doon talaga masusubok kung talagang may prinsipyo ka, may integridad ka, at handa kang harapin kung ano man yung due process na meron tayo. And actually, hindi na dapat talaga humaba ng ganito pakatagal, no? If siya mismo ay haharap. Dahil ito po ay legal na proseso. Hindi naman basta-basta yung mga ginagawa during the impeachment process. At it's a matter of just questioning naman eh. So, if merong sapat na ebidensya, if kayang harapin, then why not? Para naman ma-extract na talaga yung katotohanan at mabigyang kasagutan na po ang taong bayan.
0: Oh, anyway, Joshua, ito importante kasi Akbayan Youth ka sa Caloocan. No?
1: Yes.
0: At meron din kayong local campaign to fight corruption. May ikikwento si Jella, hindi naman siguro sub judice, no? Ano yung anti-corruption campaign natin sa Pasig, lalo ka na nanguna ka dun sa anti-corruption campaign at the barangay level. At Jella, sa totoo lang, inaabangan to ng buong Pasig, pinag-uusapan to. Kasi baka ito ay maging sample case na makapag-inspire sa iba pang mga SK sa ibang barangay para i-push talaga yung anti-corruption campaign at the grassroots level. Kwento mo nga, kwento mo nga.
2: Ang anti-corruption campaign po na meron tayo sa Pasig ay yung pagpapalawig ng pananagutan and ang accountability when it comes to the barangay level. Dahil dito na well, ang barangay po ang pinaka-grassroots, ang pinaka-basic form of government na meron tayo.
0: Tama.
2: Ito yung pinaka-nararamdaman, ito yung pinaka-nakakatap at naabot ng mga tao. Kaya very thankful po tayo no, na Pasig City has been very firm on anti-corruption dahil talagang binubusisi yung mga barangay na may mga kaso sa anomalya. For example, Manggahan, Kalawaan, at even po sa SK, no? Nakakatuwang isipin na yung mga sangguniang kabataan natin ngayon, sila na mismo yung tumitindig, sila na mismo yung lumalaban sa maling sistema dun sa traditional politics na nakasanayan natin. And yung ginawa po natin na initiative, yung pagsasampa po natin ng kaso, it gained traction all over the Philippines. May mga nagtatanong po na SK sa Mindanao, sa Iloilo, even sa Bacolod, sa Pampanga. At isa lang po yung binibigay ko sa kanila na payo. Kapag nasa tama, ipaglaban at huwag matakot tumindig. Dahil after all of this, ang panalo naman po ay nasa kabataan. At kailangan

0: panindigan natin yung mandato ng sangguniang kabataan na kailangan lumalaban tayo for their rights. At syempre niluklok po tayo sa posisyon na to upang ipaglaban sila at ipaglaban po yung katotohanan. Oh,
1: tas maganda rin point si Angela para i-counter natin yung parang masamang image na ang SK daw ay nagiging training ground for corruption. Kaya pine-prepare daw yung kabataan sa mas matitindi pang ano, katiwalian sa hinaharap. Ano? So napakaganda nito. Tsaka, ano, so Jela, siguro sa mga susunod na mga program natin, magkikwento pa tayo ng mga development sa anti-corruption campaign. In fact, sa amin sa Pasig, kahit yung mga malapit kay Mayor, yung iba nga, kaibigan ko rin, nasuspindi, nakasuhan, ano eh, parang hindi ito usapin ng kaibigan o politika eh. Usapin ito ng tama ba ginagawa mo para sa taong bayan. So dapat kayong kabataan tumitindig kayo rito. At salamat dun sa effort. Salamat, salamat. Anyway, ito. Pupunta naman, hindi, tingin ko hindi naman to light portion eh. Political din ito. Naranasan na yata ni Jela rin ito before. Meron akong kinopya kay Tito Boy Abunda. Yung QR code. Magbibigay ako ng pangalan ng personalities. One by one. Halimbawa, personality A. Comment, Joshua. One or two words. Jela, comment. One or two words. Ganyan-ganyan. No? Meron akong guest dito. Tungkol kasi sa patayan, yung isang personality, eh napamura. Sabi ko, oops. Bawal-bawal. Eh kasi, dalawang anak niya pinatay. Doon sa EJK. Eh napamura siya. Op, inawat din niya yung sarili niya. Hindi na nagpatuloy. Imagine that. Anyway, ganito. Punta na tayo sa ating QR code. Nung guest ko si Senator Kiko Pangilinan, binanggit ko si Ate Shawi. Tatlong paragraph. Sabi ko, Senator Kiko, dalawang word, ano, one or two words lang. Eh, tatlong paragraph ang ginawa mo. No? So anyway, simulan na natin. Ha? Okay, sandali. Pag tinuro ko, sagot agad. Ha? Mabilisan lang to. Okay. Cheese Escudero.
2: Balimbing.
0: Me.
1: Amy Marcos.
2: Manga.
0: Ewan ko.
1: Senator Bato.
2: Pogante.
0: Takot.
1: Jinggoy Estrada.
2: Botomesa.
0: Dedma.
1: Sige. Ay, iba pala, pag mga kabataan pala nagko-comment, iba pala mga comment eh. Bong Revilla.
2: Me.
0: Me.
1: Joel Villanueva.
2: Kebs lang.
0: Saks lang. Saks.
1: Lauren Legarda.
2: Solar Girl.
1: Kiko Pangilinan.
2: Agrikultura.
0: Yes.
1: Robin Padilla.
2: Wala.
0: Action star.
1: Risa Ontiveros.
2: Next president.
1: Nah. Risa Ontiveros.
0: Next president.
1: Wow. Galing ha. Tulpo siblings, yung magkapatid.
2: Okay lang po.
0: Sakto lang.
1: Pero maganda, parang maganda yung ginagawa nila ngayon. Ano? Bill, your siblings, yung dalawa magkapatid.
2: Tahimik lang.
1: Si Mark, tahimik lang. Mark, tahimik. Gawa pala na gawa ng highway para sa mga subdivision nila. Anyway.
0: Nasaan?
1: Nasaan? Parang hindi nagsasalita, ano? Ano kaya yun? May iniintay? Lumalaro? Alan Cayetano.
2: Tumakas.
1: Ayun. Alan Cayetano.
0: Vacation.
1: Pia Cayetano.
2: Dapat kinukumusta.
1: Ayun.
0: Miyak.
1: Bongo.
2: Ne.
1: Bongo.
0: Not go for me.
1: Bam Aquino.
2: Edukasyon.
0: Yes, edukasyon.
1: Ayan. Laila Dilima.
2: Manay.
0: Humarap.
1: Ayan. Jokno. Shell Jokno.
2: Atay ko yan.
0: Children.
2: Yes.
1: Ba? Sikat na si Congressman Chel sa kabataan eh. Sa Pasig, yes, nagkagulo yung mga kabataan doon, ha? Nung pumunta siya. Leandro Libiste.
2: Solar Boy.
1: Sumisimangot ka yata. Si, ano to? Lenny Robredo.
2: Love it.
0: Ibang klase.
1: Yan. Yeah. Vico Soto.
2: Papa!
1: Okay yun. Vico Soto.
0: Standard.
1: Galing. Salamat, no? Paumanhin, Tito Boy. Ako po ay nangopya lang, pero medyo ibang flavor naman to, tong kopya ko sa'yo. Anyway, pumunta na tayo sa huling bahagi ng ating programa. Mas dito yung mga panawagan na natin, ano? At kung ano yung mga activities, ano yung mga plano yung gawin para i-pursue itong advocacy natin sa pag-i-educate ng ating kabataan at mamamayan on the impeachment issue, no? So sa simula, no? Ikaw, ano ang inaasahan yung dalawa at ano ang gusto niyong mangyari dito sa impeachment na to, Joshua?
2: Ako po dun sa mga malinaw na ebidensya ang inihaharap ngayon ng prosecution sa impeachment trial. Ang pinakamalinaw din po na ina-expect ko sa mangyayari sa impeachment trial ngayon ay ma-convict na si VP Sara Duterte. Once again po, itong panawagan natin para sa pananagutan ay hindi anumang political na interest, no? Ito po ay according sa ating due process, according sa ating constitution. Kaya kailangan harapin niya na to. At naniniwala po ako na ang pag-convict kay Sara Duterte doon sa mga malinaw na ebidensyang meron tayo ngayon na inihain po sa atin ng prosecution, no, panalo to ng masang Pilipino.
1: So, nag-expect kayo ng conviction?
2: Yes po.
1: So, short of conviction, ano, parang tingin mo questionable?
2: Yes po.
1: Ganon. Anyway, may mga aktibidad ba kayo? Halimbawa, to support the ano, yung direction for conviction, o kung sakaling hindi ma-convict, may pagkilos ba akbayan yun? May plano ba kayo?
2: Yung atin naman pong pagkilos, no, patungkol po sa panawagan ng pananagutan ay tuloy-tuloy naman po. Kasi
1: beyond impeachment.
2: Beyond diba? Impeachment tama, po. Kaya di ba po sa Akbayan Youth din po in bumuo tayo ng koalisyon, yung po yung tinatawag na Youth Against Korakot. Hindi po ito patungkol lang kay BP Sara
1: lahat.
2: Merong ninakaw na kaba ng bayan. Ganun din po sa iba pa pong mga opisyalis ng gobyerno.
1: So,
2: tuloy-tuloy po siya.
1: As a local youth leader and also as an Akbayan youth leader, ano ang inaasahan mo? Gusto mong mangyari dito sa impeachment na to?
0: Gusto ko pong panindigan yung palagi kong sinasabi na let the will of the law be done. In all the articles of impeachment na mayroon po tayo, may sapat na ebidensya, may sapat na witness, may background. So ibig sabihin may basehan po talaga kung bakit tayo nandito sa ganitong sitwasyon ngayon. At sana wag natin taasan ang batas. Sana sundin natin ang due process. Sana managot ang dapat managot. If conviction ang maging resulta nito, then so be it. Dahil ito naman po ay laban na hindi lamang sa kanila, sa Senado, hindi lamang sa House of Rep, sa Kongreso. Ito po ay laban ng masa at laban ng taong bayan. At sana, no, mabigyan na po ng hustisya yung mga anomalya na nangyari dahil directed na po na apektado ang taong bayan regarding po dito sa issue na
1: ito. As an SK leader at saka bilang bahagi ng Kabataang Tambuli ng Pasig, meron ka bang may mga pinaplano ba kayo? Activities, education, mga fora, ganyan. Ano ba plano nyo ron? Mga ginagawa nyo?
0: Tito Dol, just want to share po yung netong naging launching ng Kabataan for Good Governance sa Pasig. Ito po ay inisyatibo ni Councilor Senogat. No, ito pong CABGOV ay naglalayon po na umikot sa iba't ibang schools, sa iba't ibang community sa Pasig at ma-educate po sila kung ano po ba talaga yung good governance na inaasam natin for the community. So, through this po, dahil alam na natin yung standard, kasi kapag sinabing good governance, it's very idealistic. Pero kapag inihain natin siya sa mas simpleng termino, kung paano ba magiging involved ang mga kabataan sa good governance, I think magkakaroon tayo ng isipin na ito pala yung standard na dapat mayroon sa gobyerno.
1: Oh, tama. Alam mo, dapat ano yung magsimula ka talaga sa kabataan eh. Kasi pag sabi nila, ang kulang daw sa schools natin, yung values education, yung ipiniprepare mo sila sa mas matino at mas mahusay na pamamahala sa ating bayan after college or after school, di ba? So tama yon. Maganda, dun pa lang sa eskwelahan, i-intercepin na natin yan, yung mga kabataan. Anyway, ano ngayon ang panawagan ninyo bilang leader kabataan? Panawagan sa gobyerno, sa Senado, sa impeachment court, sa mamamayan in general, sa kabataan, at sa mga kasamahan mo, Joshua. Ano ang panawagan nyo ngayon?
2: sa ating po mga kabataan, no, kasama ang Akbayan Youth, tayo po mga kabataan na hindi bulag, hindi tayo bingi, hindi tayo pipi. Patuloy po tayong mananawagan ng pananagutan, hindi lamang sa isang pangalan, isang tao. Ganon din sa lahat ng nakaupo sa pwesto na patuloy na nagdanakaw sa kabanang bayan. Patuloy tayong maninindigan, kahit dalhin po natin yung ating panglaban sa kahit saang lansangan, no, patuloy po tayong sisigaw, patuloy tayong magtataas ng placard, panawagan ng pananagutan. At ganun din, sa lahat po ng nakaupo ngayong opisyales, sana po, no, makonsensya naman kayo sa pagnanakaw na ginagawa po ninyo sa gobyerno. Dahil kami pong mga kabataan ang direktang naaapektuhan ng mga ganitong bagay. At naniniwala po nga kami sa Akbayan Youth, no, sa kolektibong boses ng kabataan, no. Sama-sama, tulong-tulong sa pagkilos, magkakasama tayo, no, makakamtan din natin yung kinabukasan at yung lipunang pangarap nating lahat. Kaya sa bawat opisyales din, ang panawagan po namin ay tulungan nyo din kaming mga kabataan. Kasi sa amin po ay tulad nga nung lagi din nating sinasabi, no, lagi nating naririnig, sobrang cliche na quotation na to. At sinabi na to ni Dr. Jose Rizal na tayo nga daw po ang pag-asa ng bayan, no. Siguro this is the time para patunayan na tayo ang kabataan na magiging future ng ating tayo mga kabataan ang siyang magbibigay ng magandang kinabukasan sa bawat isa sa atin. And nais ko lang po iwan yung aming panawagan na we want our futures back. Nais namin na maibalik yung mas maliwanag, yung mas makulay, yung mas inklusibong kinabukasan para sa bawat kabataan.
1: Napakaganda naman yan, Joshua. Pwede yung ano yan, speech sa ano natin, sa mga seminar, sa mga forum. Galing, galing, galing, Joshua. Anyway, Jella, ano naman ang panawagan mo sa mga kabataan ng Pasig, sa mga mamamayan, at sa ating mga kababayan in general, at sa mga opisyal? Si ano, Joshua, makonsensya daw. Sabi ng mga kawatan, kaya nga kami magnanakaw, wala kami konsensya. Anyway, sige Jella.
0: Ayun, siguro ito pong panawagan na ito ay personal sa akin dahil from the perspective of a young public servant na nagsisimula pa lamang po sa politika. Sa lahat ng issue sa korupsyon na nangyayari, maging sa national at even sa local natin, mapapaisip ka talaga na ito yung gustong sistema na dapat kong pasukin para sa politika. But eventually, kapag nakikita mo na yung mga kabataan mismo ang lumalaban against corruption, na yung mga kabataan mismo yung sila yung bumabraso sa maling sistema na nakasanayan natin, eventually mababago yung mindset mo eh. Magiging ito yung sistema na gusto kong baguhin.
1: Tama.
0: And Tito Noel, ang daming nagdi-disagree na for you to change the system, you must become the president. Pero I would have to disagree with that dahil sa mga sangguni ang kabataan pa lamang po, sila na mismo yung tumitindig against these corrupt practices. Sila na yung naglalakas ng loob. At pinagpapasalamat ko na ang mga kabataan ngayon matatapang. The youth of today is full of integrity. At sana magtuloy-tuloy, sana hindi mawala yung apoy sa mga puso ng mga leader kabataan. Dahil ito po yung mga klase ng leader na kailangan natin in the future.
1: Naku, pang ano yan, Jella, pang speech din yan. Ganda na sinabi. Pag ganito ang mga leader natin sa kabataan, may pag-asa po ang ating bayan. Sabi nga nila, pakinggan mo ang kabataan, uunlad ang iyong bayan. Kaya ito mga kababayan, nagpapasalamat po tayo, Jella Katok, isa pong leader kabataan namin sa Pasig at ng Akbayan Youth, at syempre kay Joshua mula sa Caloocan at leader din ng Akbayan Youth National. Nagpapasalamat ako sa inyo, binigyang buhay niyo ang ating programa ngayon. At sabi nga ni Rizal, di ba, kabataan ng pag-asa ng bayan. In fact, Jose Rizal was only 26 when he wrote Noli Metangere. Emilio Jacinto was 18 when he wrote The Kartilya ng Katipunan. Andres Bonifacio was only 25 when he organized The Katipunan. Puro mga bata, mga kaedad nyo ang mga leaders natin na nagbago ng Pilipinas. So mga kababayan, may pag-asa po ang ating bayan sa kabataan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan, Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang kabataan, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay. Galing, galing.
3: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Five o'clock.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Isang French national arestado sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa umano'y bomb joke. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Arestado ang isang French national sa Ninoy Aquino International Airport na IA Terminal 2 matapos umanong magsabi na may dala siyang baril at bomba habang nag-check-in para sa Cebu nitong Setyembre. Paunang investigasyon, tinanong ang 58 anyos na pasahero tungkol sa laman ng kanyang backpack nang ilagay ito sa baggage weighing counter. Umano'y sagot niya na "I have a gun and a bomb." Agad na inireport ang kanyang pahayag dahilan upang ipatupad ang mga security protocol sa paliparan. Rumesponde ang mga tauhan ng TNP Aviation Security Group at NAIA Police Station 2.
1: Ating pong babalikan ang ulat na yan ni EJ Lazaro. PNP mahigpit na pinatutupad ang gun ban sa BARM ilang araw bago ang eleksyon. May ulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinatitindi pa ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng gun ban sa Pangasamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao habang nasa ilalim sa election period ang rehiyon. Ayon kay PNP Spokesman Police Colonel Allen Reyko, may mga nahuli na sa paglabag sa gun ban bagamat hindi pa agad na kumpirma ang tiyak na bilang. Sinabi ni Kon na sa checkpoints sinusuri ang mga tao may dalang armas at ang kanilang mga dokumento. Kailangan umanong mapatunayan may legal na otoridad o may exemption mula sa COMELEC ang sino mang may dalang baril. Kabilang sa sinuri na polisya ang isang convoy na papunta sa kampo ni Commander Bravo. Agad namang naresolba ang naturang insidente matapos mapatunayan ang mga kinakailangang detalye. Sinabi ng PNP na mayroon ng mekanismo para hawakan ang mga ganitong sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ating pumbalikan ang ulat ni EJ Lazaro.
3: National Airport Terminal 2 matapos umanong magsabi na may dala siyang baril at bomba habang nag-check-in para sa Cebu nitong Setyembre 11. Ayon sa paunang investigasyon, tinanong ang 58 anyos na pasahero tungkol sa laman ng kanyang backpack nang ilagay ito sa baggage weighing counter. Umano'y sagot niya ay "I have a gun and a bomb." Agad na inireport ang kanyang pahayag kahilan upang ipatupad ang mga security protocol sa paliparan. Rumesponde ang mga tauhan ng PNP Aviation Security Group at NAIA Police Station 2 kasama ang Explosive Ordnance Disposal at Explosive Detection Dog Units. Matapos ang clearing operation, idineklarang ligtas sa pampasabog at iba pang mapangal na bagay ang bagahe ng pasahero at ang lugar. Inaresto ang pasahero dahil sa umano'y paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Ipinalam naman sa kanya ang dahilan ng pag-aresto at ang kanyang mga karapatan. Nananatili sa kusodiya ng NAIA Police Station 2 ang French National para sa dokumentasyon at paghahain ng kaukulang kaso. Paalala ng PNP Aviation Security Group, hindi dapat binibiro ang mga pahayag uko sa bomba dahil seryosong usapin ang seguridad sa mga paliparan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Pinag-aaralan na ng Department of the Interior and Local Government ang pagbibigay ng amnesty sa mga may-ari ng loose firearms na nagsuko ng kanilang armas basta't ang mga ito ay walang kaugnayan sa anumang krimen. Ito ang panukala ni DILG Secretary John Vic Remulla kasabay ng budget presentation ng ahensya sa Senate Committee on Finance. Anyang amnesty makakatulong sa mga otoridad na makakuha ang malaking bilang ng mga hindi registradong mga armas na kumakalat sa mga komunidad. Sa ilalim ng panukala, mga sinukong armas ay alamin kung ito ay ginamit sa paggawa ng krimen. At pangwakas, balita sa lalawigan, pre-candidacy orientation isinagawa ng COMELEC Region 1 para sa mga BSKE 2026 aspirants sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, si Verna Adaban sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsasagawa ang mga election officers ng Commission on Elections sa lalawigan ng Pangasinan ng pre-candidacy orientation para sa mga nagnanais tumakbo sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Ayon kay Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar, isa itong inubasyon ng mga election officers dahil may mga ilang issue pa rin sa proseso ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Sinabi ni Balarbar na mahalaga ito dahil maikli ang panahon ng filing at sa mga malalaking barangay ay maaaring umabot hanggang sa madaling araw ang pagtanggap ng COC. Layunin ng orientation na maihanda ang mga aspirants sa pagsusumiti nito kabilang ang mga kinakailangang dokumento at tamang paraan ng pagsasagot sa form. Nilinaw naman ng opisyal na hindi requirement ang pagdalo sa orientation para tanggapin ang kanilang COC. Ganunman, maaari hindi malaman ng mga hindi dumalo ang mga bagong update ng COMELEC o makalimutang dalhin ang mga kinakailangang requirements. Kung ganito ay nikay ni Balarbar ang mga aspirants na dumalo sa orientation upang maging handa sa proseso ng paghahain ng kanilang kandidatura. Sa calendar of activities ng COMELEC, ang paghahain ng COC ay itinakda mula September 28 hanggang October 5, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Sa ibang bansa, pinanatiling bukas ng Filipino artist ang pagkakilanlan ng Pilipino sa International Art World sa Paris, France. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, nasa New Delhi, India na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para lumahok sa 18 BRICS Summit kung saan inaasahang isusulo niya ang mga prioridad ng ASEAN sa kapayapaan, inclusive growth at regional resilience.
5: May bilateral meeting din ang Pangulo kasama si Indian Prime Minister Narendra Modi para lalo pang matibay at ugnayan ang strategic partnership ng Pilipinas at India. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: 11:50 PM oras dito sa India, bandang 2:20 AM sa Pilipinas nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palam Air Force Base dito sa New Delhi, kung saan lalahok siya sa gaganaping BRICS Summit dito sa India ngayong September. Emerging at developing economies kabilang ang Brazil, Russia, India, China, South Africa at ang Pilipinas, pero inimbitahan ni Indian Prime Minister Narendra Modi si Pangulong Marcos Jr. sa summit sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan inaasahang isusulong niya ang mga prioridad ng Pilipinas at Timog Silangang Asia.
7: We will engage the BRICS community whose ranks include 4 of our fellow ASEAN member states on advancing our quest for peace, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food and energy security, and the rules-based international order. Malaki ang may aambag ng ASEAN dito, kabilang ang ating mga naging aksyon sa mga isyong ito.
6: Dagdag pa ng Pangulo, bibigyang diin ng Pilipinas ang commitment ng ASEAN sa pagpapalalim ng ugnayan nito sa iba't ibang bansa. Inaasahan ding tatalakayin niya ang mga napapanahong isyong kinakaharap ng mga developing country at emerging economies gaya ng Pilipinas. Strategic partnership ng India at Pilipinas. Ayon sa Philippine Embassy sa India, patuloy ang pag-unlad ng ugnayan ng dalawang bansa magmula ng yangatang partnership ng dalawang bansa noong bumisita ang Pangulo Agosto noong nakaraang taon. Gayon din ang paglago ng bilateral trade ng Pilipinas at India. Patuloy din ang pagdami ng mga Indian tourists sa Pilipinas.
8: So yan, mga healthy indicators are for us all signs na, you know, the President's visit and meeting with Prime Minister Modi in August revitalized the relationship and energize the relationship such that, you know, we're having so much gains and we hope that this will continue in the years to come.
6: Sa pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa BRICS Summit ngayong taon, inaasahang mas mapalalawak pa ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang mga bansa at mabubuksan ang mga oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Mula rito sa New Delhi, India, Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
5: Patuloy ang isinasagawang search and rescue operation sa iba pang nawawalang pasahero ng MV June Aster. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Ayon sa isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard, tuloy-tuloy ang search at recovery operations sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan.
10: The captain of the ship is the ship's captain. So ibig sabihin, lahat po ng kargamento, pasahero, nasakay po ng kanyang barko at anuman po ang sitwasyon sa barko ay responsibilidad po ng kapitan.
9: Kumpirmado ng pumalo sa 35 ang nasawi sa trahedya. Kasunod nito, natagpuan ng mga Romero Responde ang 30 accommodation area at kasalukuyang inililipat sa Port of Coron para makita ng PNP Soco ang kanilang pagkakakilanlan. Samantala, patuloy na binavalidate ng PCG ang kabuuang bilang ng casualty at naghahanap pa sa 54 na potential missing individuals batay sa manifesto. Bumuo na rin ang mga otoridad ng Maritime Safety at Crime Investigation Teams para kumalap ng pahayag mula sa mga survivor kung saan may naiulat ding insidente ng pagsabog sa cargo deck. Bukod dito, hamon din sa mga diver at recovery teams ang pagkuha ng mga labi dahil sa pagbaha sa loob ng cargo deck, kaya't kailangan din ang dobleng pag-iingat. Gayunpaman, nakatutok pa rin ang investigasyon sa pananagutan ng kapitan na hindi pa rin nahahanap hanggang sa ngayon.
10: Malaki po ang pananagutan ng kapitan. With the numbers of missing, with the numbers of casualty, definitely the captain has a big responsibility.
9: Sa kabila nito, patuloy ding pinag-aaralan ng mga otoridad ang pagkuha sa CCTV footage upang mabigyang linaw ang pinagmulan ng trahedya. Elijah Canlas para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, ipresenta ng prosecution sa press briefing ang naging sistema sa paggamit ng confidential funds. Kabilang po dito ang utos umano ng pangalawang pangulo na pag-turn over ng confidential funds ng OVP sa security officer na hindi otorisadong tao. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
11: Kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan.
12: Matapos ang paglalatag ng mga ebidensya at testimonya ng mga testigo patungkol sa Article 1 ng impeachment ng misuse of confidential funds, ayon sa prosecution, iisa lang umano ang itinuturong pasimuno ng umano'y maling paggamit ng confidential funds, si Vice President Sara Duterte.
13: Bago po ito nagkaroon ng aktwal na paggamit ng confidential funds, nauna mismo ang kanilang request. Dahil nung sila po ay umupo, bilang Vice President at naging kalihim ng Department of Education, mas nauna ang kanilang request na magkaroon sila ng confidential funds. Dahil wala ko silang nadatnan. Ito po ay testimonyo ng ating mga testigo.
12: Inubos umano ng OVP ang 125 million pesos confidential funds sa loob lamang ng 11 araw mula December 21 hanggang 31, 2022.
13: Questionable yung mga panahong nakatanggap sila dahil may pong acknowledgement receipts na tumanggap ng 2 beses sa 1 araw at nagkaroon daw po ng disbursement sa ilang lugar, mahigit kumulang 300 areas all over the country na na-distribute in 1 day.
12: Ipresenta rin ang prosecution sa press briefing ang naging sistema sa paggamit ng confidential funds.
14: Sa OVP, ayon kay Lemuel Ortonio, ang pag-withdraw ng 125 million pesos ay aprobado mismo ni Vice Presidente Sara Duterte. Ayon naman kay Gina Acosta, in-encash niya ang halagang iyon, inilagay sa 4 traveling bags at ibinigay ito kay Colonel Raymond Dante La Chica dahil na rin sa utos ni Sara Duterte.
12: Utos rin umano ng pangalawang pangulo ang pag-turnover ng confidential funds sa OVP sa security officer na hindi otorisadong tao para humawak ng pondo ng bayan para sa unang 3rd quarter ng 2023. Hindi na umano bago ang ganitong sistema dahil ganito rin umano ang naging sistema sa Davao City LGU noong alkalde pa si Vice President Duterte na ginawa rin umano niya noong siya itinalaga bilang kalihim ng DepEd.
13: At lalong mas lumaki at mas lumago ang proseso kasi hindi tugma ang mga aktual na recipient, ang pinaglaanan ng pera at mga dokumentong dapat magpatunay sa transaksyon.
12: Mahigit 1,600 na pangalan sa mahigit 2,600 na acknowledgement receipts ang wala sa database ng Civil Registry System ng Philippine Statistics Authority. Habang lumalabas sa matagal ng patay at menor na edad ang mga pangalan ng ilang tumanggap ng confidential funds batay sa single match entry ng PSA. May kabuuang 448.5 million pesos ang dinisallow ng COA sa OVP noong huling quarter ng 2022 at unang 3rd quarter ng 2023 dahil sa kulang na patunay ng paggamit ng pondo para sa rewards and payments sa intelligence at information gathering, pagbili ng equipments kabilang ang tables, chairs, computer at printers at iba pang unsupported documents at proof of accomplishments. Kaugnay naman ang voting threshold para sa conviction, naniniwala ang prosecution na mahalagang Amici Curiae o Friends of the Court para sumangguni sa sitwasyon sa impeachment court kung saan ilan sa mga senator judges ang hindi nakakadalo sa paglilitis dahil sila ay nakakulong o nagtatago.
14: Paano nga naman magkakaroon ng fair, objective na desisyon ng isang huwes kung absent siya o hindi niya nakita lahat ng iyan? So I guess it is necessary for the framers of the Constitution. We're lucky because the framers of the Constitution, some members are still here present and can give their opinion on the issues that is very, very important.
12: Kumpiyansa ang prosekusyon na matibay ang mga ipirinisentang ebidensya sa Article 4 na grave threats at Article 1 na confidential funds. Pero nasa kamay pa rin ng Senator Judges ang desisyon para sa conviction o acquittal ng pangalawang Pangulo. Samantala, kaugnay naman ang panawagan ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumaba na sa pwesto, bagamat may karapatan ang Vice Presidente na maghayag ng kanyang saloobin. Ayon sa tagapagsalita ng prosecution panel at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong na may conflict of interest ang binitiwang mga salita ng pangalawang Pangulo.
13: Pag umalis po, let's say, or for some extra legal measures that the President was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto, ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest.
5: Vel Custodio, para sa bayan. Nakatakda ng dinggin sa korte sa September 14 ang issue kung dapat bang ituloy ang hospital confinement ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Inilipat na sa Philippine General Hospital o PGH si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Isinagawa ang transfer matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang isang independent medical examination para maberipika ang kanyang tunay na kondisyon. Ang hakbang umanong ito ay wasto at nararapat para malaman kung kailangan pa talagang manatili sa ospital ang dating House Speaker. Matatanda ang inaresto si Romualdez kaugnay ng kinaharap nitong 7.4 billion pesos plunder case dahil sa kickbacks umano mula sa mga flood control project. Kasama rin sa mga pinananagot ng ombudsman sa nasabing kaso, si dating Acubicol Representative Saldico at dalawa pang individual. Humiling naman ang kanyang mga abogado na manatili muna siya sa Cardinal Santos dahil sa mga sakit niyang type 2 diabetes, hypertension at primary hypothyroidism. Ayon naman sa mga doktor ng kongresista, mapanganib pa raw ang paglilipat at nangangailangan pa ito ng 4 hanggang 6 na linggong monitoring. Nasa pangangalaga naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang kongresista habang ito ay nasa ospital. Ayon sa korte, nakatakdang dinggin sa Lunes, 14 Setyembre, ang usapin kung dapat bang ituloy ang kanyang hospital confinement. Elijah Canlas, para sa Bayan.
4: Naglabas ng bagong wage order ang Labor Department para sa mga manggagawa po dito sa Metro Manila. Epektibo na sa September 26, may dagdag ng 60 pesos ang arawang sahod ng mahigit 1,000,000 minimum wage earners sa Metro Manila. Sa ilalim ng wage order NCR 28, tataas sa 755 piso ang daily minimum wage ng mga non-agricultural workers, habang nasa 718 piso naman para sa agricultural workers. Pinalalahanan ng DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong minimum wage pagkapasok nito sa Setyembre 26. Nanawagan ang Malacanang ng mapayapang dialogo hinggil sa tax silica, salip na idaan ito sa marahas na protesta. Ang panawagan po ay ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos magagirian ang mga pulis at mga kabataang nagprotesta sa Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Grand Hyatt Badila sa Taguig City noong araw po yan ng Webes. Sa isang press conference sa Philippine Embassy sa New Delhi, India, sinabi ni Castro na bagamat iginagalang ng Marcos Administration ang freedom of expression, dapat iwasan ng mga nagprotesta ang anumang karahasan o kaguluhan na nangyari ang gulo ng tangkain po ng mga nagprotesta na pumasok sa hotel.
5: Nagbigay pugay ang SSS o Social Security System sa mga pensioner na matagal nang nagbigay ng kontribusyon sa ahensya. sa pamamagitan nito ng pinalakas na pension loan program na nakaangkla sa selebrasyon ng ika-69 na anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado hanggang 300,000 pesos ang maaaring mautang ng mga kwalipikadong retiree pensioner sa ilalim ng programa, habang nasa 150,000 naman para sa kwalipikadong surviving spouse pensioners. Ayon sa SSS, pananatilihin nilang hanggang 40% ang buwan ng pension ang net take-home pay ng pensioner kapag nagsimula na silang magbayad ng loan.
4: Pinagmulta at tinanggal nga sa listahan ng mga pumasa sa bar exams ang isang bar coach matapos magpakalat ng maling impormasyon pagsusulit upang maging ganap na abogado. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
15: Guilty sa indirect contempt ang isang bar coach na si Edgar Dizon matapos magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa bar examinations noong 2023. Ang sabi raw kasi sa kanyang post sa Facebook, artificial intelligence o AI ang gagamitin sa paghiwalay, pagtingin at pagtatama ng mga isinagot ng nag-take ng bar exams. Lagi rin daw manong simula ng sagot sa yes or no dahil ito ang unang hahanapin ng AI checker. Mali! Unang lumutang ang naturang post sa isang Facebook page na may pangalang Bar Law for Dummies Training Program at sa isang account na may pangalang Chid Kennedyzon. Giit ng Korte Suprema, nakaapekto ito sa operasyon ng 2023 bar exams at kinailangan pang siyasatin ang pinagmulan ng maling impormasyon. Pinasinungalingan din ito ng kataas-taasang hukuman at sinabing intention lang nitong sirain ang integridad ng digitalized bar examinations. Taong 2022 ito unang ipinakilala ng Korte Suprema matapos maantala ang traditional paper and pen bar exams dahil nagkaroon ng pandemya noong 2020. Exemplify ang ginagamit na software para sa pagsasagot ng bar exams at kabaliktaran ng alegasyong AI ang nagche-check nito. 4 na examiner sa kada subject ang nagche-check ng mga sagot sa exams at hindi AI. Pumasa sa bar exam si Dizon taong 2016 pero ayon sa korte, inamin itong hindi siya makapanumpa bilang abogado dahil sa nakabinding kaso na murder. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magsagawa ng anumang praktika ng batas na tanging lisensyadong abogado lang ang gumagawa. Pero dahil may mga enrollee si Dizon sa kanyang Facebook page na nagre-review para sa bar exams, nangangahulugan ding nagsasanay siya ng mga magte-take kahit hindi naman siya abogado. Depensa ng bar coach, legal knowledge lamang ang kanyang ibinabahagi at gumawa rin siya ng iba't ibang bar materials. Nakasaad sa Rule 71 Section 7 ng Rules of Court na sino mang mapatutunayang guilty sa indirect contempt ay may kaparusahang multa ng 30,000 pesos o pagkakakulong ng hindi lalagpas sa 6 na buwan. Bukod sa pagbumulta, tatanggalin din si Dizon sa listahan ng mga pumasa sa bar exams at binalaan din ito sa pagsasagawa ng hindi otorisadong praktika ng batas. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Hindi lang basta pasyalang parke sa Carmona, Cavite ang binuksan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at ng ilang opisyal ng pamahalaan dahil magsisilbi rin itong lugar sa paghahanda ng mga responder sa panahon ng kalamidad. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
16: Gumawa sila ng system. Gagamitin ito upang makatulong sa mabilisang pag-evacuate ng ating mga natrapped na victims.
17: Kumpletos rekados, ganyan inilarawan ni Executive Secretary Ralph Recto ang bagong multipurpose nature park na ito sa Carmona, Cavite. Nauna nang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang huling State of the Nation address ang dating Carmona Sanitary Landfill noong 90s na ngayon ay multipurpose green space na. Masaya naman ang residenteng si Teresa dahil sa 8 taon niyang naninirahan sa Carmona City, malaki ang pagbabago at naitutulong ng parke sa kanilang komunidad kumpara noong ang lugar ay sanitary landfill pa.
18: Dati nga, sanitary landfill. Tapos ngayon, nalagyan na ng MMDA Nature Park. Gumanda na. Check na ang aming buhay. Doon ng 24 hours, meron ng security guard. At pag namamasyal kami, nakakawala ng stress.
17: Ang 60 hektaryang parkery na ito ay may kadiwa ng Bayan Store, Bamboo Pavilion, Disaster Preparedness Training Facility o DPTC, Livestock Farm at Seedling Nursery. Naging highlight naman ang inauguration ng Specialized Disaster Response Exercise na ginawa ng MMDA Public Safety Division at Metro Manila DRRM Officers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalagang mabigyan ng mga responders ng pinakamagandang kagamitan pagdating sa disaster preparedness sa ating bansa.
19: Mabuti at meron tayong vision na katulad nito. Ang ating Pangulo, ito yung inaasahan at ngayon na-execute naman ang ating MMDA. At yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. To highlight this, maimbitahan namin kayo para makita sa buong Pilipinas that we have such facilities at the idea is to propagate it, matraining natin as many responders as possible.
17: Hindi rin anya dapat makalimutan ang kaligtasan ng ating mga kababayan na itinataya ang sariling buhay para mailigtas sa mga taong nasa panganib.
19: We must ensure that our responders are also safe na makauwi din sila sa kanilang tahanan.
17: Maaari namang pumunta ang ilang responding units mula sa iba't ibang lugar sa bansa para magsagawa ng training dito habang pinaplano na rin ng pagpapadami ng mga pasilidad.
19: Meron na tayong model. Makita lang, matraining sila dito and then eventually, madadagdagan yan maybe in each region.
17: Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, hindi dito natatapos ang pagsasaayos ng ahensya sa mga lugar sa bansa kung saan mabibigyan ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na espasyo. Nagpapasalamat din si Attorney Artes kay Cabinet Secretary Benhur Abalos dahil sa kalihim nagsimula ang ideya na magkaroon ng ganitong klaseng pasilidad.
20: Marami pa pong facility na ilalagay dito. We have partnership with DA para maging training facility to for urban farming at ganun din sa DNR for environmental projects naman na upscaling at iba't iba pang facility. Kasama rin ang lungsod ng Carmona na magtatayo kami dito ng Eco Hub.
17: Binigyang diin naman ng Executive Secretary Ralph Recto na ito ang isa sa mga halimbawa ng paghahanda ng pamahalaan para matiyak na nakahanda ang bawat isa sakaling magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa bansa.
19: Pinapakita natin ang gobyerno is on top of the situation, naghahanda tayo at dapat maghanda rin yung ating mga kababayan kung kaya't ang MMDA from time to time nagkakaroon tayo ng mga drill sa Metro Manila, di ba? Lahat tayo dapat maghanda. Mahalaga ipakita ng gobyerno na naghahanda rin ng gobyerno para sa anumang sakuna na maaaring dumating sa atin.
17: Inaasahan naman na madadagdagan pa ang katulad nitong pasilidad sa iba't ibang bahagi ng bansa para lalo pang mapalakas ang kahandaan at kakayahan sa pagresponde sa oras ng sakuna. J.M. Thompson, para sa Bayan.
4: Abangan mamaya, Lano del Sur Representative Zia Lonto Adyong umaasang magiging mapayapa ang BERMM parliamentary election sa Lunes.
5: At simultaneous job fair, isasagawa ng Dole Region 11 sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Abangan lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, habang epektibo naman ang yellow alert ng alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ang kapasidad lang ng Visayas Grid sa ngayon ay nasa 2,109 megawatts, habang ang peak demand ay nasa 2,346 megawatts. Naka-shutdown din ang malaking power plant sa TVI-1, TVI-2 at PEDC-3 sa Visayas sa kasalukuyan.
1: Makakasama natin ngayon si Attorney Lester Nazarin Ocle, founder ng Ocle Law Office at Electricity Consumer Rights Advocate. Tatanungin natin siya tungkol sa kanyang pananaw sa isyu ng systems loss at singil sa kuryente. Magandang gabi po, Attorney Ocle. Si Ryan Lisigues po ito kasama si Velco Studio ng Ulat Bayan Weekend.
2: Magandang gabi, Sir Ryan, at magandang gabi sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong gabi ito.
1: Opo. Attorney, ano po yung stand ng inyong grupo sa singil ng kuryente? At ano pong reaksyon ninyo sa 0.04 cents na bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre, Attorney?
2: Una sa lahat, no, welcome ang kahit anong kabawasan sa ating bill ng kuryente. Ngunit ang 4.04 pesos na kabawasan, kung ang ating average na bill sa kuryente ay naglalaro ng mga 3,000 piso, ibig sabihin mga 8 piso lang yung kabawasan natin ito, no? Bangabat maliit, better than nothing, ika nga. Ngunit ito ay parang cosmetic lamang ba, no? Parang napakababaw lamang na pampalubag loob. At sana kahit may ganitong palubag loob, ay hindi pa rin makalimutan ng ating gobyerno at ng ating mga, particularly ng ating regulator, Energy Regulatory Commission, at ng ating mga distribution utility, na dapat ay structural at mas matagalan ang ating mga fixed presyo ng kuryente, kagaya ng pagtanggal ng VAT sa systems loss at ang pag-check ng presyo ng mga power supply agreement na nagpapamahal sa ating kuryente.
0: Okay, sir, ano pong stand nyo sa overcharge na ipinapabalik sa consumer at ano na po ba yung update dito?
2: Yes, no, meron tayong tinatawag na AWAT refund, no? Ano yung AWAT? Noong 2015, ito yung huling beses na nai-correct ng Energy Regulatory Commission ang rate ng Meralco, ikinumpara ito sa isinisingil ngayon ng Meralco. At yung resulta noon na yung difference ng old rate at ng current rate, yun yung tinatawag nating AWAT refund. So ngayon, mga nasa 9 billion sa aking tansya, no, mga 9 billion yung ipinapa-refund ngayon. Ito ay kadugsong ng mga nauna pang ibang refund. So, ang problema natin dito, tayo ay umaasa sa isang rate na luma, at itong rate na ito ay hindi i-chinek kung ito nga ay tamang nagre-represent ng tunay na cost of service, ika nga. Kumbaga, itong rate na to, tiningnan lang natin yung huling in-approve. Pero hindi inirirat ng ERC kung tama bang itong mga siningil ito sa atin ay nagre-represent ng tunay na cost of service nung panahong iyon. So, mayroon tayong mga nakabinbin na kaso sa Court of Appeals at sa Supreme Court hinggil sa mga bagay na ito, at inaasahan natin na sooner ay magkakaroon ng movement ang mga kasong ito.
1: Attorney, I understand, alam naman natin lahat na this past few days, few weeks, talagang dinaanan tayo ng iba't ibang kalamidad, yung bagyo, yung habagat, at yung iba dyan, nahirapan makapagbayad ng kanilang electricity bill. Ano po ba yung status ngayon ng kahilingan po ninyo na wag munang magputol ng kuryente dahil nga sa mga nagdaang kalamidad, Attorney?
2: Yes, tama, no? Ito ay isang welcome development sa ating Energy Regulatory Commission at isang napakabuting direksyon ito, no? Ngunit ito ay parang sporadic lang, no? Nangyari lang ito dahil may utos mula kay Presidente at tumalima ang Energy Regulatory Commission at sa kabutihang palad, ang ating ERC ay bukas upang magkaroon ng mga ganitong resolution. Ngunit wala tayong fixed Energy Regulatory Commission rule na nagmamandato ng automatic na suspension due to natural calamities, no? So sana maaral din ang ating ERC kung tamang kung maaaring gawin natin siyang automatic by way of an ERC resolution or rule.
0: Okay, attorney, ano po yung masasabi nyo sa pagpapatuloy ng yellow at red alert sa Visayas? At ano pa dapat yung gawin para maisaayos na yung supply ng enerhiya doon habang pinapanatili na mababa yung singil?
2: Yes, malapit ito sa ating puso dahil bukod sa pagiging residente ng Metro Manila, tayo din ay may residence sa Iloilo City, no? Kaya regarding the red and yellow alerts natin sa Visayas, ang number one reason dito ay yung ating mga aging plants at yung kanilang status of maintenance, no? So sana ay magkaroon ng inisiyatiba ang ating DOE upang masiguro na ang ating mga generation system, generation companies ay nagpo-perform ng tamang operations and maintenance. At pangalawa, kulang talaga tayo ng capacity, no? Kaya sana magkaroon ng dagdag na capacity, ma-invite ang mas marami pang investor upang mag-invest sa energy projects sa Visayas region.
1: Attorney, every time nagkakaroon ng problema sa electricity, brownout, ang dami nagre-reklamo ng mga consumer kaya sabi nila masisira yung mga gamit nila. Pero attorney, ano po ba yung pinakamalaking karapatan ng isang electricity consumer na kadalasan ay hindi alam? Attorney?
2: Yes, I think mga isa o dalawang linggo pa lamang ang nakakaraan ay naglabas ng panibagong version ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang Energy Regulatory Commission. Ang napakahalaga dito, kung maalala natin in the past few weeks, napakaraming news reports tungkol sa mga mali na mga billing or overbilling sa ating mga kapwa consumer. Kaya ang ating isang napakahalagang karapatan dito ay yung ating right to dispute. Ang ating mga consumers ay, kumbaga, pag nakita natin yung bill natin, may option tayo na magtanong sa ating distribution utility kung tama ba ang ating mga sinisingil sa atin bilang consumer. At kung tingin natin may mali, maaari tayong mag-exercise ng options ng payment under protest or magkaroon tayo ng formal complaint sa Energy Regulatory Commission upang mapigilan ang pagputol ng ating kuryente habang iniimbisigahan yung ating differential billing or yung overbilling, ika nga.
0: Okay, attorney, ano pong stand nyo doon sa pagtatanggal ng systems loss? At sa tingin nyo po ba may pag-asa na talagang matanggal ito sa binabayaran nating tax?
2: Yes, so ang systems loss, napakarami ng diskusyon tungkol dito. May component tayo ng systems loss na hindi talaga natin may iiwasan dahil sa physical limitation ng copper at ng ating mga materials na ginagamit sa transmission at distribution. Ngunit mayroon tayong isang component, yung tinatawag nating non-technical systems loss. Ito yung electricity na wala dahil sa pagnanakaw or electricity pilferage as well as other losses na sinisingil sa atin bilang mga consumer. Ngayon, dalawang bagay yung ating nais makita dun sa ating systems loss. So, number one, meron na talagang Energy Regulatory Commission rule na nagmamandato ng cap or ng limitation kung hanggang magkano lamang ang maaaring singilin sa systems loss. Ngayon, ang isang banda ay lahat ng distribution utilities natin, wala pang nagbibigay ng tunay na empirical study sa ating ERC kung ilang percent doon sa system losses ang technical at non-technical. So kung magkakaroon tayo ng baseline data man lang ba, mas magiging malalim at masusi ang pag-aaral ng ating legislatura at ng ating regulation agencies upang mapababa ang systems losses para sa ating mga consumers.
1: Alright, attorney, baka may mensahe tayo sa ating mga consumers at mga gusto niyo pang idagdag para sa ating mga nanonood ngayong gabi. Attorney, go ahead po.
2: Yes, unang-una, no, maraming salamat PTV for selecting me for this interview. At pangalawa ay nais nating hilingin sa ating mga kapwa consumer. Kakalabas lamang ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Ano yung pinakamahalagang karapatan na meron tayo dito? Ito ang magtanong at magreklamo. Kung hindi tayo na-satisfy sa sagot ng ating distribution utility sa ating tanong tungkol sa bill, maaari tayong magreklamo. At kapag nagreklamo tayo sa Energy Regulatory Commission, ang ahensya na tamang pagdulugan ng mga reklamong ito ay maaasahan naman natin na tayo ay pagbibigyan at mabibigyan ng resolusyon ng ating mga problema sa ating kuryente.
1: Alright, maraming salamat Attorney Lester Nazarin Ople, founder ng Ople Law Office at Electricity Consumer Rights Advocate. Magandang gabi po. Samantalang ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon, bakit nga ba ito mahalaga, at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila. Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.

taong 2017 nang sumiklab ang limang bombyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi

0: Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Gayun din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, sunod-sunod na ang pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinando R. Marcos Jr. sa mga kumpanya sa India para himukin ang mga ito na mamuhunan sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria live. Carlo?
2: Ryan, ngayong araw nga ay nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lider ng ilang kumpanya dito sa India para ipresenta sa kanila ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa mga meetings ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, mahalaga ang mga presidential engagements na ito dahil nakakakuha ang Pilipinas ng mga impormasyon mula sa kanila na makatutulong sa bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang sa mga nakapulong ng Pangulo ang mga opisyal ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI na isang global partnership na tumutulong sa mga bansa sa pagtatayo ng mga infrastruktura na disaster resilient at handa sa epekto ng climate change.
3: Parang sharing to ng sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient, no? So how to, for example, yung how to build roads, bridges, ports na disaster resilient, no? So tutulungan nila tayo, bibigyan nila tayo ng payo doon, no? At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop ngayon yung disaster resilience.
2: Nakausap din ng Pangulo ang mga kinatawan ng Real India Technical and Economic Service Limited para alamin ang mga posibleng partnership sa mga itatayong railway projects sa Pilipinas at ang Indian Space Research Organization kung saan napag-usapan ang maaari nilang maitulong sa Philippine Space Agency o PhilSA sa paglulunsad ng sarili nating satellite sa hinaharap.
3: Marami tayong kamiting mamaya ng mga Indian business leaders na interesado mag-invest sa ating bansa, no? Hindi pa ako at liberty to disclose the amount of potential investment na papasok. Pero from what I understand, initially libo-libong bagong hanap buhay kagad yung maipapasok nitong mga bagong businesses sa atin.
2: Ryan, may mga nakaschedule pa nga pagpupulong si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga business leaders dito sa India at susundan naman niya ng isang gala dinner. Samantala, bukas ay nakatakda na siyang magtalumpati sa open session ng BRICS Summit at nakatakda rin ang kanilang bilateral meeting ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ryan.
1: Nag-uulat ng live mula sa New Delhi, India. Namaste, Carlo Candelaria.

0: nalalapit na kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, nagkakaisa ang mga residente sa rehiyon para sa iisang hangarin ang magkaroon ng pag-unlad at pangmatagalang seguridad sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, wika at paniniwala. Yan ang ulat ni Tricia Aragoy.
1: Sa pagpasok ng Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala, mahalagang makilala natin ang mga taong bumubuo sa rehiyon. Sino nga ba

0: ang mga Bangsamoro, ano ang kanilang kultura, pagkakakilanlan at mga pangarap para sa kinabukasan. Sa Bangsamoro, nagtatagpo ang iba't ibang kultura, wika, tradisyon at paniniwala. Kabilang dito ang mga Tausug, Maguindanaon, Maranao, Hiacan, Sama, Daduray, Higaonon, Manobo at iba pang indigenous people at mga komunidad na may sariling kasaysayan at pagkakakilanlan. Magkakaiba man ang kanilang wika, kultura at tradisyon, mayroon silang pinagsasamang hangarin ang mamuhay ng mapayapa, may dignidad at may pag-asa para sa mas mabuting kinabukasan.
1: Pagpanginig ko sir, kano, Parliament, apente magkataban, apanginig ko, ituloy ni hindi magkagkapya ang guwan ang tubing guwan talagin.
0: Sa loob ng ilang dekada, naging bahagi ng buhay ng maraming Bangsamoro ang alitan, paglikas at kawalan ng seguridad. Ngunit higit sa sigalot, kwento rin ng kultura, pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. Sa pamamagitan ng peace process, nabuksan ang daan para sa mas malawak na pakikilahok ng mga komunidad sa paghubog ng kanilang kinabukasan.
2: Sana in-expect sa mga ma-elect na parliamentary members na yung takbo ng pamumuhay sa bang ay sana magawa nila ng paraan na magbabago ang sistema sa pamamarakad ng gobyerno na angkop sa mga Bangsamoro.
0: Ngayon, habang humaharap ang Bangsamoro sa bagong yugto ng pamamahala at halalan, muling nangunguna ang tanong para sa karaniwang Bangsamoro, higit sa mga pangako ang hangad ay serbisyong ramdam sa araw-araw. Mas maraming trabaho, mas maayos sa edukasyon, abot kaya at mas malapit na serbisyong pangkalusugan, maayos na kalsada, tubig, kuryente at iba pang pangunahing infrastruktura at higit sa lahat, tuloy-tuloy at matatag na kapayapaan.
3: So nais po namin magpatulong sa mga hempre kung sino man manalo dito, if ever. So sana maging magtutok pa rin sila sa about sa mga yot, sa mga need nila for mga like mga pangangailangan ng mga kabataan ngayon.
0: Sa huli, ang Bangsamoro ay hindi lamang teritoryo o pamahalaan. Ito ay mga tao, mga pamilyang may sariling kwento, mga komunidad na may mayamang kultura at mga individual na may pangarap para sa kinabukasan. Kaya sa paghahanda sa nalalapit na BARM elections, isang mensahe ang malinaw. Ang pagbabago ay dapat hindi lamang makita sa pamamahala, kundi lalo't higit maramdaman sa buhay ng bawat Bangsamoro.
4: Mula sa pagkakakilanlan hanggang sa mga pangarap, ito ang kwento ng Bangsamoro sa bagong pamahalaan, ang hamon. Matutugunan ba ang bawat hangad ng Bangsamoro sa mas mapayapa at maunlada kinabukasan? Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
0: Trisha Aragon ng PTV.
5: May paalala naman ng COMELEC Cotabato City kung paano at sino-sino dapat ang iboto sa darating na BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
6: Aabot sa 80 posisyon ang bubuo sa parlamento ng Bangsamoro Region. Subalit sa parliamentary elections ngayong Lunes, 8 itim na shade lamang sa balota ang dapat gawin ng mga botante. Ipinaliwanag ng acting election officer ng Commission on Elections sa COMELEC Cotabato City na si Atty. Muammar Guyo na para sa Regional Parliamentary Political Party o RPPP, isa lamang ang dapat iboto. Isa rin lamang na kandidato ang iboboto para sa district representative. Samantala, 6 naman sa sectoral representatives na bubuoin ng 2 mula sa settler communities at tig-isa mula sa women, youth, ulama at tradisyonal na mga leader. Ipinaliwanag ng COMELEC Cotabato City na mahalagang malaman ng mga botante ang naturang impormasyon upang matiyak na hindi sila mag-o-overvote. Sa pamamagitan umano nito, masisigurong mabibilang at hindi masasayang ang kanilang boto.
7: Kung makikita ninyo, no? Mayroong mga logo yung ating mga regional parliamentary political parties, yung RPPP, no? Dito sa darating na elections, meron tayong 13 parties, no? Yung 13 parties na yon is bawat logo nila is nakalagay. So hindi na magkakamali yung tao, no? Kung hindi niya mabasa, uy, makikita niya, familiarize niya ito yung palaging nangangampanya. So pwede na niya, yun ang maging basis, no? Especially yung mga matatanda natin na hindi makabasa, eh, baka yung logo familiar sa kanila, yun, makikita nila.
6: Bukod sa nasabing paalala, ipinagmalaki rin ng naturang tanggapan na mayroong dalawang bagong feature ang balotang gagamitin sa BARM elections. Una na rito ang para sa RPPP, kung saan hindi tulad sa nakaraang balota na mga pangalan lamang ang makikita. Ngayon ay mayroon ng larawan ng logo ng mga tatakbong parliamentary political party. Samantala, para naman sa parliamentary district representative, may makikita ng larawan ng mismong kandidato sa balota sa tabi ng kanilang pangalan. Ang mga espesyal na feature na ito sa gagamiting balota sa eleksyon sa BARM ay itinakda ng Electoral Code batay sa pag-aproba ng Bangsamoro Transition Authority o BTA.
7: Doon naman sa mga candidate, no, mga district representative natin, is yung picture talaga, yung ID picture, no, nag-submit lahat ng ating mga district representative na kanilang mga pictures at saka inilalagay yon, no, before nung pangalan nila. So kung magtataka yung botante, no, hindi familiar, makita niya yung mukha ng tao, oh, ito pala yung palagi ko nakikita. So madali na yung pagboto nila, no.
6: Isa sa mga layunin ng nasabing bagong feature sa balota ang gawing mas mabilis at madali ang pagboto para sa parliamentary elections. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa Bayan.
5: Bumida sa International Art World Paris ang kwento ng kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Itinatampok sa Paris, France ang mga gawa ng mga Filipino artist na Filipino Diaspora Exhibition na tumatalakay sa migration, memory at resilience sa mga Pilipino. Binuksan ang exhibition sa International Art Gallery sa Paris kung saan itinatampok ang mga akdang naglalarawan ng karanasan ng mga Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang Europa. Itinanghal na Best Show ang obra na Christopher Alcantara na Enter the Mond na naglalarawan sa karanasan ng paghahanap ng bagong tahanan habang nananatiling matatag ang pagkakakilanlang Pilipino.
8: Oh, ito naman, naging finalist ng fitness and wellness competition ang RSP at Ulan Bayan News Anchor. Kaibigan ko to, na si Miss Diane Kirer at nakasungkit din siya ng special title. Kung ano yan, alamin natin sa ulat ni Elijah Canlas.
9: The new Superbods Kings and Queens have been crowned. Nagtapos kahapon ang prestigyosong fitness and wellness competition na ginanap sa Quezon City. 40 finalists ang nagbahagi ng kanika nilang fitness journey at mga road to healthy lifestyle stories sa pamamagitan ng mga unique advocacies. Kabilang sa mga finalists ang ating Ulat Bayan News Anchor at TV host na si Diane Kerer.
10: I'm Super Bob Diane, advocating for career wellness balance. For we must remember that success means so little when we don't have the healthy body to enjoy it.
9: Nasungkit din niya ang special title na Super Bowl Game Changer kung saan mas in-elevate niya ang mga canned tuna dishes sa kanilang kanin saan, kanin kailan challenge. Ayon kay Diane, marami siyang new learnings sa kanyang Super Bowl journey at isa nga rito ang pagbibigay prioridad sa sariling kalusugan sa kabila ng busy schedules.
11: Kung hindi natin naalagaan yung katawan natin, paano natin magagawa yung mga bagay na dapat natin gawin? So we have to really invest in ourselves and do the healthy habits para we can do more in our life.
9: Bukod dito, marami rin daw siyang ipinagpapasalamat sa kanyang Superbud journey.
11: Well, number one, the community. Ang sarap kasama ng mga ibang Superbud. Number two, of course, yung journey ko rin, personal journey ko dito na after this hindi titigil yung ating pagiging super bad, tuloy-tuloy. And lastly, of course, I am thankful for all those na sumuporta dito sa journey ko. Sabi ko nga, win or lose, I feel the love of everyone. And of course, PTV family, thank you very much for the support.
9: At may bilin pa siya sa mga kapwa niyang work is life.
11: I have to encourage you also to start your super bad era. Yung mga ka-work natin, dahil alam naman natin sa media, napaka-busy natin. And minsan we put our health at the back burner, so it's time to really prioritize our health.
9: Naging highlight din ang gabi ang live performances ng mga sikat na Pinoy artists, habang present din ang mga brand ambassadors at ilang A-lister celebrities sa ginanap na finals night. Elijah Canlas, para sa Bayan.
8: Samantala, arestado po ang 10 individual na kabilang sa most wanted persons ng Cagig City Police Office at Southern Police District nitong buwan ng Agosto. Kabilang sa mga kinakaharap nilang kaso ang robbery with homicide, acts of lasciviousness, falsification of public documents, paglabag sa Anti-Kidnapping Act, child abuse-related offenses, at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anwen Webo, bahagi ito ng tuloy-tuloy na kampanya ng pulisya laban sa mga pugante, kabilang ang mga most wanted persons. Nagbabala rin siya na maaaring managot sa batas ang sinumang magtatago o tutulong sa mga wanted persons upang makaiwas sa pag-aresto. Patuloy po na binabantayan ng PAGASA ang low-pressure area sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Samantala, easterlies lamang ang nakakapekto sa Batanes at Babuyan Islands. Ngayong araw, ang ulat panahon ni atin sa atin ni PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz. Miss Lori.
12: Magandang gabi, Sir Ryan, sa lahat sa ating mga tagapakinig. Ngayon nga po, wala po tayong LPA o bagyo sa loob ng park. At yung habagat, hinina din po ito ngayon, wala pong gaano epekto sa atin. So, sa kasalukuyan, Eastern East, nakaka-apekto sa extreme northern Luzon habang sa Mediterranean bahagi ng bansa ay mga localized thunderstorm. So, sa pagtayo ng ating panahon, bagay maulapaw rin, may chance lamang na mga isolated o mga pulubulong mga pagbuhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Apart from that, wala tayong itang ngayon na malawang pagbulan. Yan, walang radius mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
8: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Lori De La Cruz.

tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng tumaas ang 2 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 5 pesos naman ang inaasahang pagtaas ang kada litro ng diesel at 1 peso sa kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunso ng patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz.

0: Muling pangungunahan naman ng dating UST standout at ngayon MPBL star na si Nick Tabanero, ang Philippine Under 23 3x3 team na lalaro sa ASR Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Huling numero ang 22-year-old guard sa 3x3 team ng bansa noong FIBA Under 23 Nations League sa Asia Pacific sa Doha, Qatar noong Abril. Makakasama niya sa kupunan ang collegiate stalwarts na sina Luis Pablo at Doy Dungo ng LaSalle Green Archers at ang UST Growling Tigers forward na si Koji Buenaflor. Susubukang lagpasan ng bansa ang kanilang 8th place finish noong nakarang edisyon ng Asian Games sa Hangzhou, China noong 2023. Sisimulan ng pambansang kupunan ang kanilang kampanya sa Asian kontra Mongolia at Sri Lanka sa September 21.
1: Pinangalanan na ang magsisilbing flag bearer sa Pilipinas para sa magaganap na opening ceremony sa 20th Asian Games ngayong buwan sa Nagoya, Japan. Kung sino sila, alamin natin sa ulat ni Paolo Salamatin.

0: Pinangalanan na ng Philippine Olympic Committee ang dalawang atletang nakatakdang maging flag bearer ng bansa sa magaganap na opening ceremony ng 20th Asian Games ngayong September 19 sa Paloma Mizuho Stadium sa Nagoya, Japan. Ibinahagi ni POC President Abraham Bumble Tolentino na sina Pinoy Junior Weightlifting Champion Albert Ian De Los Santos at Olympic Boxing Medalist Ira Villegas ang bibit-bit ng bandila ng Pilipinas sa opening ceremony. Sa panayam ng PTV Sports kay Tolentino, ibinahagi nito ang rason sa likod ng pagpili sa dalawa bilang flag bearers ng Pilipinas.
1: Kasi inisa-isa namin yung mga walang laro the following day. So para hindi mahirapan yung napuyat, diba, napagod. At saka sila lang yung nasa Nagoya. Yung iba nasa Tokyo. Yung iba naman wala pa doon. May iba pa dating pa lang. So at the same time, sila naman yung Ian, world champion. Promising athlete, diba? Si Ira naman, boxing, Malaysian, medalist, makauhaw na sa gold din ang Asian.
0: Hindi naman may tago ni Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABA President Marcos Manalo ang kanyang pagkatuwa na isa sa kanilang kubunan ang magiging flag bearer ng bansa.
2: Yeah, we're extremely proud of Ira. So, syempre, it's I would consider it as a once in a lifetime opportunity, di ba, na mabigyan ng ganong karangalan, no? To be flag bearer for Team Philippines sa ganitong kalaking competition, no, yung Asian Games. So I think Ira will be a good ambassador of the Philippines at the Asian Games. Sana magkaroon din ng opportunity na ma-share yung story niya from, you know, yung naging buhay nila sa Tacloban, yung pagiging survivor nila sa Yolanda, hanggang sa unti-unti pag-apak niya sa national team, napakatagal niyang naghintay bago nagkaroon ng medal sa international tournament hanggang sa maging medalist siya sa Paris Olympics. So, I think she's really deserving of this great honor.
0: Samantala, inaasahang magsisilbing inspirasyon ang kwento ng dalawang flag bearers para sa lahat ng Pilipinong atletang lalahok sa nasabing kompetisyon kung saan, as of now, ay aabot sa 464 Philippine delegations ang ipapadala ng bansa sa Asian Games. Paolo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
3: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
4: Mga pangyayaring hukubok at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako si Vel Custodio para sa Bayan.
3: At ako naman po si Ryan Lisiges at inyong natunghaya na ang
5: Ulat Bayan Weekend.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
1: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita, Mark in! Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Ibigay mo namin sa inyo mga good news, sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
1: Mark in! Mark out!

0: fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Good News! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: slow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Grad sa Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Grad sa Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko.
3: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
3: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life on Radyo Pilipinas 2, 9:18 a.m.
4: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 7:38 a.m. ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 a.m.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niyo po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Pilipinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Oy, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng nagmamadaling umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampad, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up!

0: Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Siyempre, linggo na naman. Araw po tayo ngayon ng 13 ng Setyembre taong 2026. Muli na naman po sumasa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan muna pansamantala sa 104.3 The Capital FM. At syempre sa iba pang terrestrial live stream ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Sports, 918 AM. At syempre sa Radyo Magazine, 1278 kHz AM. Tayo rin po yung napapakinggan sa TV Plus at napapakinggan at napapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Hindi lang po kami basta radyo, kundi radyo na TV pa. Ano po ang mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Siyempre, ang masamang balita sa sektor ng transportasyon at siyempre sa automobile industry. Walang iba kundi ang inaasahan na yayanig sa ating mga wallet ang oil price hike. Na naman po tayo. At siyempre, meron tayong pag-uusap. Usapang kalusugan naman tayo, Isabela. Huwag muna tayo puro impeachment na Impeachment at yung mga batuhan ng putik sa politika. Usapang kalusugan muna tayo, usapang fitness muna tayo ngayong umagang ito mamaya, no? Kakapanayam natin, no? Yung sinasabi ko sa inyo nung last week na physical coach natin, ha? Makikilala nyo na yan, maya-maya lamang. At syempre iba pa mga balita na nakalap sa ating iba't ibang lugar at sulok sa Maynilaan at sa buong bansa. Ang hatid natin for today's video. Oras natin, 10 minutos, makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Pero bago muna ang lahat yan, tunghayan po muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hatid po sa atin ni Alvin Baltazar. Narito.
2: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, September 7, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang solid waste management na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Sinadya ng Pangulo ang Marikina Centralized Materials Recovery Facility sa Barangay Santo Niño. Dito ay personal na tiningnan ng Presidente ang pagre-recycle ng mga basura at food waste na ipinoproseso ng mga plastic upang maging mga bag, brick, baso at iba pang kapaki-pakinabang na produkto. Ayon sa Pangulo, ang natural sistema ay magandang halimbawa ng circular economy kung saan ang mga materyales na maaari pang magamit ay nire-recover at napoproseso upang mabigyan ng bagong pakinabang. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang ginagawang construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ang progreso ng 11-kilometer linear park na magsisilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler, ganun din bilang physical barrier laban sa illegal waste dumping upang makatulong na maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Itong Lunes din ay nagtungo sa Lipa City, Batangas si Pangulong Marcos, partikular sa Lima Experience Center kung saan ay nakita ng Presidente ang diorama at mga pangunahing infrastruktura development ng Lipa Malvar Estate. Ang nakitang development ay makakahikayat ng pamumuhunan, lilikha ng trabaho at magbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Martes, September 8, nag-courtesy call kay Pangulong Marcos ang bagong ambassador ng Norway sa Pilipinas sa katauhan ni Christian Nethland at bagong Republic of Korea to the Philippine Ambassador Lee Dong-gi sa Malacanang. Araw din ng Martes ay pinanumpa ni Pangulong Marcos si boxing icon at dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Si Pacquiao ang siyang mangunguna sa mga pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang mga programa para sa pagbawas ng kahirapan at reformang panlipunan. Miyerkules, September 9, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ikawalong pagpupulong ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group sa Malacanang. Tinalakay sa pagpupulong ang mga konkretong hakbang para mapatatag ang infrastruktura ng bansa laban sa mga kalamidad at matiyakang siguridad sa supply ng tubig. Huwebes, September 10, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa lungsod ng Taguig. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na dalhin sa Pilipinas sa kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiyan ng Pangulo, katiwa-tiwala ang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paniniguro sa mga investors ng matibay na government response. Araw din ng Huwebes ay pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ceremony ng mga bagong talagang opisyales ng Bureau of Jail Management and Penology sa Palasyo ng Malacañang. Biyernes, September 11, dinaluhan ni Pangulong Marcos kasama ang First Family ang Thanksgiving Mass at ilang pang mga aktibidad bilang pagunita sa 109 na kaarawan ng kanyang ama, ang yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Immaculate Conception Parish, Batac sa Batac City, Ilocos Norte. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng nakaisa sa pag-aalaala at pagpupugay sa kanyang ama sa mahalagang araw na iyon. Alas 7:50 naman ang gabi ng Biyernes ay tumulok na ang Pangulo papuntang India at lumapag ang PR-001 flight ng 11:45 PM New Delhi time para sa pakikilahok ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sabado, September 12, opisyal na ang kasapi ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Prothy na tumawag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Ang tabayanan ng ilang pang mga aktibidad ni Pangulong Marcos kaugnay ng partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit na ginagawa sa kasalukuyan sa New Delhi, India. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alright, maraming salamat kayang Alvin Baltasar. Kalap muna tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: 15 minutos makalipas ang alas 6 na, o 16 minutos in punto makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Dako muna tayo sa report ng Hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si kuyang Ray Ferrer. Kaso ng leptospirosis at dengue cases sa Quezon City tumaas. Alamin natin kung bakit sa ulat ni kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Yes, kuyang Ray, come in.
4: AJ, patuloy na ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue dito sa Quezon City. Sa leptospirosis, umabot na sa 821 ang kaso mula Enero hanggang Setyembre. At yes, ngayong taon, 163 kaso ang natagdag sa loob lamang ng isang linggo. Naitala rin ang 51 pagkasawin na maiugnay sa leptospirosis. Paalala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, iwasang lumusong sa baha at gumamit ng bota at guwantes kung kailangan. Samantala, 4,900 na ang dengue cases sa lungsod kung saan 44% o 2,175 kaso ay mga batang edad 10 taong pababa. Umabot na sa 24 ang bilang ng mga nasawi sa naturang sakit. Ipa ng QC-ASD ang mag-search and destroy para tilihin walang nakatiwangwang na tubig at magpakonsulta agad kapag may sintomas ng sakit. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. This is 7 minutos. Makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ito pa ang ating mga ulat ngayong umagang ito. Lalo pang hinihigpitan ng Philippine National Police o PNP ang kordon ng seguridad kaugnay ng nilalapit ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Parliamentary Elections. Bukas po yan, September 14. Ayon po kay PNP spokesperson, Police Colonel Alan Reyco, itong Biyernes pa ay itinaas na ang full alert status sa Bangsamoro Region kung saan magtatagal ito hanggang September 30. Sa ilalim ng full alert status ay 100% ng mga kapulisan ang inaasang nasa lugar ng kanilang assignment. Umabot na sa 10,439 mga kapulisan ang nakatalaga sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy din ang ginagawa nilang pagbabantay at pangangalap ng mga impormasyon sa anumang grupo na nais magasik ng mga kaguluhan sa nasabing halalan. Sa kasalukuyan, merong 27 na lugar ang nasa ilalim ng Red Alert Category, kabilang ang 21 sa Lanao del Sur, 3 sa Maguindanao del Sur at isa naman sa mga lugar ng Maguindanao del Norte, Basilan sa mga Special Geographic Area. 19 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga, inaasahan ng Department of Agriculture o DA na nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UFLIF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda. Gayon din ang para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, inihintay na lang ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 bilyong pondo. Bukod naman dito, umihirit na rin ang DA ng karagdagang 10 bilyon para sa El Nino response sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Pakinggan natin ang payag ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. Narito.
5: Kung titingnan natin yung period kung saan darating si El Nino, yung El Nino, towards the fourth quarter. So, ibig sabihin nun, tapos na yung wet cropping season natin, which is the biggest among the two cropping season ng ating harvest. So, ang maganda rito, hindi maapektuhan ng El Nino yung ating wet cropping. Ang maapektuhan ni El Nino, yung ating dry crop season, yung ating dry cropping calendar, na kung saan, ano naman talaga yun, dry season. Ang mahirapan, yung talagang konti lang yung tubig, so ang isa sa mga gagawin talaga ng DA is to maximize yung ating yield dun sa mga areas na hindi apektado ng El Nino. Kaya may request ngayon under the uplift ng budget, actually nag-release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino. Palagi ko rin sinasabi during sa mga interview ko, if there's one thing na maganda dito sa mga nakalipas na bagyo, kay Luis, Maymay, Neneng, now si Pilando,
0: yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. 21 minutos makalipas sa alas 6 na nagmamadaling umaga, sa gitna ng ahon ang patuloy pa rin epekto ng habagat. Hindi rin tumitigil ang Quezon City LGU sa konstruksyon ng mga detention basin sa G. Araneta Avenue bilang bahagi nga po ng flood mitigation project ng lokal na pamahalaan. Alinsunod ito sa drainage master plan ng lungsod na layong mabawasan ang pagbaha sa mga lugar na sakop ng San Juan River catchment area. Sa inalabas ng status report ng LGU, 100% na kompleto na ang detention basin sa corner NS Amoranto na may detention capacity na 2,050 cubic meters at flood volume reduction na 29%. Nasa 19.98% naman kompleto ang proyekto ng sa kabaan ng Mauban Street at target na matapos sa Nobyembre, habang 32.75% naman ang status sa konstruksyon ng corner o Maria Clara Street na inaasahan ho matatapos sa Disyembre. Ayon sa LGU, sa oras na matapos ang mga proyektong ito, aabot sa 5,140 cubic meters o mahigit 5 milyong litro ng tubig ulan ang kapasidad nito na makakatulong sa pagpapalakas ng flood control at drainage infrastructure sa buong lungsod, Quezon. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break muna tayo, magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo na.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon yung system. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas!
13: Radyo Publiko!
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Hindi po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapuluan, 26 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. O, teka muna bago natin i-intro yung guest natin, Bella. Patihin natin, ha, ng happy, happy birthday ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Happy, happy birthday, BBM!
14: Happy birthday! Happy birthday!
0: Birthday pala ng ating Pangulo ngayon. O, sana mapadalan man lang tayo, Bell, ng ano, ng isang bilaong pansit, ano, wala sa Malacanang, o. May masarap na pansitan doon, eh, doon sa may tabi nung, ano, nung simbahan doon, o. Ano, maambunan tayo ng konti. Pero ngayon, ano, balik na po tayo sa ating paksa ngayon, ano. Kasi nitong mga nagdaang panahon, ha, panahon ng Habagat, Bell, di ba? Eh, napakalakas ho, no? Nung mga pag-uulan. Naging dahilan nung ilang pagkaantala ng ilang mga trabaho. Hindi lang mga trabaho, mga kaibigan. Kundi maging mga ilang mga aktibidad. Gaya ng ano ba? Daming mga activities na naantala, no? Yung mga sports natin, especially yung mga taong ano, na gusto maging healthy, maging fit. No? Usong-uso, di ba? Yung mga pickleball, yung mga basketball, inulan yung mga court, binaha yung mga court. Naunsyam eh, yung pagpapapayat, di ba? Kaya naman ngayon, alamin natin yung kahalagaan ng pagiging active. active, paanong mananatiling fit and healthy kahit pa nasa bahay lalo na't maulan. Siyempre, panahon nga ng habagat, no? At eto, sana wag naman this September, baka sunod-sunod din yung ating bagyo. Wag naman ho sana, knock on wood. Ngayon, makakapanayan po natin ng isang fitness coach, ano? Ayaw ko muna sabihin kung saan galing siya, basta siya siyang malupit na fitness coach. At tiyak ito ay maraming ano to, marami tayong kapupulutang aral dito. Walang iba ang nag-iisang si Miss Ada M. Alfonso, isang fitness coach. Coach Ada, good morning. Welcome po sa Mabuhay Pilipinas at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Hello po, good morning po.
0: Coach Ada, ngayong panahon kasi ng habagat at maulan, paano rin tayo pwedeng maging active at fit kahit nasa loob lang tayo ng bahay? Pwedeng magbigay ka ng konting tips? Meron ba tayong mga gagawin ba? Or kahit ano lang muna tayo, yung usap-usap.
13: Karamihan, mga nasa bahay lang tayo, wala tayong mga equipments, so pwede natin gamitin din yung mga ano natin, body weights. Pwede tayong mag-stretching using our resistance band or yung mga konting tali lang. Pwede natin gamitin din yung mga iba't ibang gamit din sa bahay para maging weights, like mga galon ng tubig, Wilkins, yan, pwede rin natin yan gamitin. So, karamihan sa mga ganon, nakaka-help na rin yun para dun sa pag-exercise kahit papaano na sa loob lang ng bahay.
0: Oh, magandang ano yun, coach. Ano? Eto naman, coach, maganda yung ano, pwede rin pala yun, ano, yung mga tali at yung mga Wilkins na galon-ganon lang, talaga makakapag-exercise. Eto naman, coach, pangalawang tanong, ano-ano naman yung mga simpleng workouts o gamit, yun nga, bukod dun sa mga nabanggit mo na pwedeng alternative kung hindi makakalabas para mag-gym o mag-jogging dahil sa ulan. Yung, ang gusto ko lang malaman din, Coach Ada, pwede rin ba tayong ano, yung kahit walang treadmill sa bahay, magagawa rin ba yung parang tatakbo ka? Pwede ba yon?
13: Yes po. Marami naman pong alternative na cardio, like jump rope. Yan. One of the greatest cardio rin yan sa jump rope. Pwede rin yung gamitin. Kahit may onting spasyo lang, pwede gamitin yon. And also, jog in place. Yung mga functional workouts na kahit papaano, small pasyo lang ng bahay, pwedeng magamit sa loob ninyo. At syempre rin yun, makakatulong din maboost yung endorphins or also known as our natural mood booster para meron din tayong ganun.
0: Alright, so ganun pala yun. Eto coach, eto talagang ano to eh, talagang isa sa mga problema ng mga gustong maging fit, ano, madalas nakakatamad talaga magsimula, Coach Ada, tama ba ako, ng fitness journey? Dagdag pa nga natin na maulan ngayon, paano nakatutulong ang indoor movement para mabus ang ating energy at mood, Coach Ada?
13: So, since para mabus yung mga ganong mood natin, I know na may mga seasonal blues, nakakatamad ng park. Pero since yon, kahit na magsisimula pa lang, sa simula lang naman mag-start yan na medyo mahirap. Pero pag tumagal-tagal naman na, pag nasimulan mo ng exercise, simpleng stretching lang, mobility, at least yon may movement ng makakatulong yon. At also, karamihan sa mga seasonal blues, maulan nga, nakakakuha rin tayo ng mga nahihirapan din tayong ng mga sakit, like yung mga recently na nakukuha natin from flu, yan. Karamihan doon, pwede natin siyang kunin. Kahit onting movement lang, at least doon, makakapag-boost na ng energy yon or endorphins natin.
0: Alright, so ito naman coach, ano naman po ang kahalagahan ng pagiging fit at regular exercise upang makaiwas, yun nga, nabanggit mo, upang makaiwas sa sakit at maging healthy tayo?
13: Karamihan po kasi uso nga yung nabanggit ko, yung respiratory infections. So karamihan po kasi sa mga ganyan, mas malakas kasi yung mga resistensya natin if ever onting movement lang nagagawin natin. So, kahit ng mga functional workouts like lunges, planking, kahit onting movement lang like na jumping jacks yan, yung mga makaramihan mga basics na tinuturo ng mga teachers natin nung PE tayo, mga senior high. Yan. Makakatulong yan lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kung syempre, yun nga uso nga yung mga infections at respiratory, yun mas makakatulong.
0: At nga pala no, sa mga tagapakinig natin, si Coach Ada ano ay isang licensed professional teacher. So ngayon ay nag-convert siya as a gym instructor or fitness coach kung tawagin nga natin. So ito naman Coach Ada, personal question lang naman no, bago tayo pumunta sa iba pa nating topic. What brings you in the fitness industry? At syempre, isa kang licensed teacher, tama ba ako, Coach Ada? So, ano yung naging turning point mo pa, bakit ka pumunta sa fitness industry?
13: So, since lahat naman tayo nagsisimula sa beginner lang din naman, na walang idea paano mag-gym, so, since pag-aralan ko naman Bachelor of Physical Education, so medyo may alam naman na background dito, and also naging athlete din for 14 years ng badminton. Yan. So since nag-udyok sa akin na mag-gym na imbis na magturo, since teaching pa rin naman siya, pero ito kasi more on fitness. How about na makatulong naman ako sa mga tao nahihirapan paano gawin na mag-lose ng weight or mag-gain ng weight. So, kahit sa simpleng bagay man lang yon na maging physically active sila sa pang-araw-araw, alam natin na karamihan ng mga tao ay tinatamad na ngayon. So,
0: marami akong kilala niya, no?
13: So, karamihan din yon. So, makakatulong din naman yung onting knowledge ko na may i-share sa mga clients ko, sa mga kaibigan ko, na kahit pa paano na onting knowledge ko from my past teachings, learnings din, ay may bahagi ko man lang sa mga taong nakapaligid, nangangailangan.
0: Ayun. Paano, ito naman na Coach Ada, no? Ito yung meron bang connection o paano ba nakakatulong yung pagiging active para maiwasan yung mga sakit tulad ng sipon, trangkaso o iba pang sakit ngayong habagat? May connection ba to sa pagiging fit, Coach Ada? May connection ba siya kahit papaano?
13: Meron naman pong connection. So since nga na nabanggit ko nung una, yung endorphins kasi natural boosters, natural energy booster yon ibig sabihin. So karamihan kasi nun, sa una lang tayo tatama rin, or minsan lousy or lazy na gagawin yon sa simula, in English lang. Pero pag yon nasimulan mo na, mag-stretching, karamihan yan ma-help na rin tayong mga tao na i-boost na agad yon through small movement lang, kahit maglakad man lang, walking ng 15 to 20 minutes or hindi lang din yon, kahit 5 minutes. So, pwede natin siya gawin like small exercises lang din, kahit pa paano. So, para ma-boost lang din yon yung ano natin, self-esteem din also. Ayun po.
0: Okay. Para sa ating mga tagapakinig ano na busy sa trabaho, paano na, sa tingin mo coach, paano nila mababalanse ang schedule nila para makagawa ng simple exercise habang nasa bahay? Hindi lang nasa bahay coach, itong pagpasok nga sa fitness world no, yung pagpunta sa gym, kasi halimbawa wala nang hindi na tag-ulan ano. Paano naman sa tingin niyo coach, as a coach, meron ba kayong maipapayo sa mga listeners natin kung paano maging balanse sa trabaho, sa workout at sa personal life? Paano may mga tips po ba kayo, Coach Ada?
13: Meron naman. So since may mga kung busy schedule ka, pwede ka gumawa ng mga micro workouts or tinatawag natin na kahit 5 to 10 minutes lang na workout. Mm-hmm. So sa kahit na maliit lang na oras or na space na time din sa bahay ninyo, kailangan mo pa rin makagawa ng time. Kahit sabihin mong may araw na pagod ka. Kasi usually nga tayo kagagaling ng trabaho tapos mag-exercise. Mm-hmm. Eh, pagod na pagod na. So karamihan sa mga ganun na mga tao ay ba't pa mag-workout? Pagod na nga. Burnout na nga sa work. So alam naman natin na iba pa rin ang feeling pag nakapagkaroon na ng movement. May mga works naman na hindi nakakapag movement like na naglalakad-lakad. May mga work din na nakaupo lang. So pwede rin naman yun na kahit 5 minutes man lang or to 10 minutes lang na konting lakad lang, kahit paikot-ikot lang yan, kahit maliit lang yan, at least nakagawa ka ng medyo boost dun sa pagiging successing ng pagiging active sa pang-araw-araw man lang.
0: Ayun. Ayun. Mamaya nga pala mga sa mga nakikinig sa atin sa live streaming at sa ating iba pa mga terrestrial media ay mamaya i-demonstrate sa atin ni Coach Ada yung mga sinasabi niya, mga simple exercise na pwede nating gamitin pag mga panahon na hindi kayo talaga makapunta sa gym o yung tinatawag na tinatamad ka. Oo, ganun. Kaya naman mamaya, no, papakita sa atin ni Coach yan, Coach Ada. Eto naman, Coach Ada, meron ba kayong may papakita sa amin na naging success stories ng mga client nyo, kung paano nyo sila natulungan? Magbigay ka naman siguro sa amin, Coach Ada, kahit mga ilang examples lang ng mga natulungan mo. Ano yung mga na-encounter mo dun sa mga clients mo? Paano mo siya na-convert into a workaholic na pahinga, tulog, trabaho lang, tapos napasok sa fitness world? So, can you give us successful stories, Coach Ada?
13: So, karamihan din po naman sa, bago naman ako pumasok dito sa pagiging gym instructor. So, syempre, may mga stories din ako from my clients na na-inspired din ako sa kanila. At lalo na rin yun, ginawa kong motivation yun para maano din sila na makapag-workout. Na kahit papaano, onting time lang, kahit 1 hour lang kami makapagkita-kita. So, karamihan sa mga clients ko yan. So, from 5 months, 3 months, yan, medyo nag-lose yan. From 113 to 93 na weight. So, ang laki naman din ang mga pinagbago ng mga clients ko. Lalo-lalo na, hindi na rin yon, nabuboost na rin po yung mismong confidence nila, lalo na yung mga self-esteem nila medyo mababa nung una, bago sila pumunta ng gym. Nahihirapan sila makipag-communicate kasi nga nahihiya pa paano gamitin, paano mag-exercise. So by now, yan, medyo mabilis yung mga progress ni ka nga. So more on 2 months, karamihan sa mga 2 to 3 months na client ko, meron na agad silang progress. So makikita nyo pa naman dito na mga pictures nila yan, na ang laki ng tinulong ng pag-workout. Hindi lang din yon sa pagkain din natin, syempre, yes. The nutrition. So, with the help of our nutrition then also, kailangan maging disiplina rin tayo.
0: Coach Ada, lang kita bago tayo lumipat sa iba pang aspeto, no? Ang malaki rin ba talaga yung epekto kapag binabalance mo rin yung pagkain mo at the same time nag-workout ka? Gaano kalaki yung ganong mode of pagiging fit?
13: Yes po, malaking impact din yun sa pag-workout natin. So since sa kinakain pa lang natin, alam ko mga Pilipino, marami na tayong fast food dito. At yan, syempre, inasasay nyo na yun, paano nyo babalance. Kaya nga tinatawag natin maging disiplina tayo sa mga pagkain. Katulad na nga lang na alam natin noon, nung mga bandang panahon na nagluluto pa yung mga magulang natin ng mga masasarap na, mas maganda yung ganun yung gamitin. Mas gamitin ang whole foods, lalo na karamihan sa mga yon na kukuha ay more on mas healthy pa. At 50% kasi ng pag-workout at yung natitira nun na 50 ulit, syempre sa pagkain pa rin. So dun ka makakuha na mag-gain ng muscle, mag-gain din ng energy or mag-boost ng inyong system para din dun sa pagkain na yon. Dun kasi nagiging source of energy natin, yung mga pagkain na ini-intake natin. So, ayun, mas malaking help na mas maayos, disiplinado, hindi lang din yun, nakaka-help na rin yun na maging di tayo matama ng mga kahit na anong sakit sa mga kinakain pa lang.
0: Okay, so yun na. Alam mo na, Bel, nakikita ko, umunguya ka dyan, ha? De, biro lang. So, Coach, syempre, gusto nating malaman. Kasi nakita na natin yung mga naging successful story ni Coach. Eh, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, saan ka ba pwedeng makita? Saan gym ka ba nagtatrabaho? Pwedeng pakisabi mo naman o paki-announce naman sa publiko, no?
13: Taga Manila lang po ako. Ang gym na pinagtatrabahuan ko this recently lang po, Anytime Fitness San Lazaro. So near lang po 'yun from Espanya. Yan. Mm-hmm. So doon lang po rin ako makikita. At usually baka mamaya umaga hanggang gabi ako doon.
0: Mm-hmm.
13: So makikita niyo agad ako doon kahit po paano na madali naman talagang ma-approach lahat din ng mga tao doon. So, simply na asking lang, right away, pwede ka namin agad ma-accompany.
0: Okay. Yeah. So, ano naman yung ano? Ano yung mga social? Paano ka namin makukontak, Coach Ada? Baka mamaya, ito si Isabel, magpa-gym na sa'yo, magpa-ano na sa'yo si Isabel. Saan ka namin makukontak, Coach Ada? Ano ba yung mga social media pages mo? Can you announce it, Coach Ada, sa mga interesado?
13: So since meron po akong Facebook, yan lang po rin yung pangalan ng Facebook ko na nakalagay dyan, Ada M. Alfonso. Tapos meron din po akong socials, nakakapag-post din po ako ng inspiration or motivational video, mini vlogs man lang sa pag-gym or any tips din sa IG or Instagram. Yung username ko po doon ay DengLFNS_, yan. So, meron po ako niyan.
0: Mm-hmm.
13: So, karamihan po dyan sa mga social media, dyan po ako nagpo-post ng mga onting tips or any idea man lang ng pag-exercise. Kung ano yung gusto mong i-hit na target na muscle, not just that. Kung ano yung aim mo or goal mo in life.
0: Okay, so talagang expertise nga pala ni Coach Ada is circuit training, weight loss and weight gain, sports training, mobility training, strength and conditioning. So yun talaga ang expertise ng ating coach. Mamaya nga po pala, babalik po muna tayo isang maiksi ang break lang. Ipapaliwanag naman sa atin ni Coach Ada kung yung mga sinasabi niyang mga ginagawa, no, sa kahit na napakaliit lang na espasyo ng pag-exercise. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala.
15: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes
16: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services, as an army, nakita ko po yung mga kaibigan ko na nabubuwis buhay. At ganun din po mga nawawala ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinayin po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no? Magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na maggamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
19: Napakalaki ng importansya, significance nito, kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Ha? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano? And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana go lang po tayo, pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
9: Para sa akin, ang parliamentary election na gaganapin sa barn ay isang mahalabang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng barn, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga

0: Alang ito dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Good morning. Wake up. Dilat na. Bango na. Mabuhay Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas 7:30 AM.
5: Good morning. Wake up. Good morning.
6: Yan po, nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan, 51 minutes, makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ngayon po, ito, magbabalik po tayo dun sa usaping fitness natin. Dito po si Coach Ada, explain sa atin kung yung mga sinasabi niya, yung mga sinasabi niya nga na sa maliliit na espasyo, pwede tayong mag-workout. So ito na, papakita na natin si Coach Ada. Ito, mag-explain na sa atin kung ano yung mga basic na pwede nating magawa sa ating mga sulok-sulok ng ating kabahayan. Ayan, ito na uli si Coach Ada. Coach Ada, ready ka na ba? Ayan. Mm-hmm. Okay. So Coach Ada, lapit ka na lang sa mic kung meron kang i-instruct. No? So ano yung first natin, Coach Ada, na maaaring gawin nga dito sa yung sinasabi mong simple exercise, Coach Ada?
7: Sige. So since simple exercise lang ang gagawin natin. So una muna lagi, mag-start tayo ng 3 basic lang.
6: Mm-hmm.
7: So stretching, kailangan natin yon. So bago kasi kayo mag-start ng workout ninyo, kahit 3 workouts lang,
6: mm-hmm,
7: stretching ang uunahin para iwas din tayo ng injury during our workout.
6: Mm-hmm.
7: Pangalawa yung pinaka-workout natin at yung last natin, yung pinaka-basics natin ay yung cool down.
6: Okay.
7: So yung una natin gagawin, so kaya tayo may resistance band, kung ano yung mga mapulot yung mga nag-stretch dyan sa bahay ninyo,
6: mm-hmm,
7: pwede nyo siyang gamitin for stretching.
6: Yan.
7: So, using the resistance band, nakakapag-stretch na lahat ng mga bones, also your ligaments from your body, na-stretch na rin yan. So, karamihan yan, more mobility na rin yan. So, yung mobility na rin yun, nag-help na rin yun na hindi mag-brittle agad yung bones natin and also our muscles din.
6: So, yun na, Bell, ah? Goma lang, pwede nang mag-exercise. Oh, ayan. Sinasapul.
7: Huwag naman sobrang liit.
6: Huwag naman dahil sobrang liit. Ha? Yung pantirador, pwede na. Ayan, next, Coach Ada. Ano ba yung...
7: So, yung next naman yung workout natin, dun tayo sa functional. So, meron tayong pang upper, pang lower extremities. So, yung upper extremities natin muna unahin ay yung mismong push-up.
6: Alright.
7: Kasama na yung mismong shoulders natin and our chest.
6: Mm-hmm.
7: So, yung push-up, alam ko, medyo nahihirapan mga tao dito. Pero, yon malaking bagay na rin yun. Yun nga, nabanggit ko kanina ay yung mga yung workouts na yon ay nakaka-help na rin yun na yung body weight na yung mismong bubuhati natin. Alam ko, mahirap buhati ng sarili sa pag-workout, pero isang malaking help na rin din yun sa
6: pag-exercise. Kilala rin ako ng Coach Ada, mahirap buhatin yung sarili. Anyway, sige, Coach Ada, paki-ano sa
7: atin. Sa ito, push-up. So, sa pang-babae, karamihan, ganyan ang gagamitan.
6: Mm-hmm.
7: So, kahit man lang 10 push-up. Or sa panlalaki, pwedeng ganito, military push-up.
6: Yan, no.
7: So, yun Okay,
6: okay.
7: So, sa upper pa lang yun.
6: Mm-hmm.
7: So,

0: Next naman din natin ay yung ating sa legs or mm-hmm. our lower extremities. Pwede
1: yeah.
0: natin yung gamitin yung mismong mga body weights lang din.
1: Mm-hmm.
0: The lunges. Yung lunges natin ay more on parang pang glutes and also yeah. our quads. Mm. So yung lunges wow. ay pwedeng ma-stretch din yung our ligaments from our pelvis.
1: Mm-hmm.
0: So kahit man lang na 12
1: to
0: repetition, 2-3 sets na gagawin. Mm, three. Each sides mm-hmm. ng paa.
1: Yun, no?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Talaga naman. Isabel, kaya mo ba yan, Isabel? Oh, ah, kayang-kaya bang kumangata ng chichiri? So, yan, yung watch ada.
0: Yan, karamihan din yan for lower din. And mm-hmm. also, yung mga favorite ng mga babae ay mm-hmm. ang squat.
1: Squat,
0: so,
1: oo.
0: Sa squat, mm-hmm. ang pinaka-gagawin lang natin dyan yung paa mm-hmm. ay nakaganyan. Mag-start ng open, and
1: okay.
0: ganyan lang kalayo yung pinakapaa natin. Tapos mag-squat tayo hanggang doon all the way. Ang karamihan kasi ng squat na nangyayari ng mga clients ko at yung mga beginners na hanggang dito lang.
1: Hindi kasi, Coach Ada, sorry ha, ma-interrupt kita. Yung squat kasi na alam namin, nung kabataan namin, yung pag pinapa-squat ng teacher, tama ba, Mark? Oh, ayan, oh, ayan, yung minumostra ni Mark. Yung pala, Coach Ada, yung sinasabi mong squat, eh talagang babang-baba. Oh.
0: So, ang squat talaga, more on touching yung pinaka-hamstring.
1: Mm-hmm.
0: Yung hamstring natin from our calves.
1: Okay.
0: Ganyan.
1: Yun, talagang pababa. Oh.
0: Tamang posture. Mm-hmm. Or, mas maganda yon, natatouch yung elbow dito sa may tuhod natin.
1: Mm, okay,
0: example,
1: yan. Oh, oh.
0: One, two, and three.
1: Yan. Yan. Ilang set yan, Coach Ada, yung mga
0: 12 repetition always up to 3 sets.
1: Ah, okay. So talagang 3 sets. Bel, ba't parang ngumi-ngumi ka, Isabel? Oh? Alam mo na, oh, medyo hindi ano. So, Coach Ada, etong mga ito ay maaring gawin sa ating maliit na sulok ng bahay araw-araw, Coach Ada.
0: Mas maganda.
1: Mm, okay.
0: Kahit na, kahit pagbalibalik na rin, pwede ka rin mag jumping jacks.
1: Mm-hmm.
0: So, karamihan din sa mga ganun lang na maliit na exercise na makapag ma-motivate mo man lang sarili mo na makapag movement lang in a day.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. So, simpleng exercise lang talaga na hindi mo kailangan mag-insert ng maraming movement.
1: Mm-hmm.
0: So, onting-onti lang, magbanat lang ng buto sa bahay ninyo. So, malaking help na rin po yun sa'yo.
1: Alright. Coach Ada, final message na lang sa ating mga tagapakinig. Ano? Ayan yung mic, medyo lapit ka na lang ng konti. Ayan.
0: So, message lang din po sa mga taong alam kong nahihirapan then na magkaroon ng onting movement sa ating katawan. So, kahit 5 workouts lang magawa mo in a day, at least, or nakapag-running ka
1: mm-hmm.
0: sa labas ninyo, or kasi nga umuulan, kahit jogging place man lang,
1: mm-hmm.
0: so, malayo na yung narating mo. So, malayo na yung mga nag-scroll sa mga cellphones, malaking help na rin sa atin yan.
1: Bawas na,
0: paano,
1: no, Coach? Oh, bawas na ng tingin-tingin sa Facebook.
0: Imbis
1: oh.
0: na mag-exercise ang daliri, ang sarili dapat ng katawan natin yung i-exercise natin. So, from discipline, motivations, gawin yung motivation yung mga taong nasa paligid na hindi kayang gumalaw-galaw at hindi rin makakuha ng mga sakit, yan, malaking help yun sa inyo. So, yun yung pinakamagandang strategy or technique para naman lang makagalaw-galaw.
1: Coach Ada, saan ka ulit makikita? Anong gym? Paki-advertise lang para sa gustong magpa-coach sa'yo. Yan. Paki-ano na lang.
0: Sa may Anytime Fitness, San Lazaro lang po ako makikita. And yan na po yung mga social media accounts and number ko po. Pwede nyo po akong makontakt through number ng 0991-892-1330. Tapos yung IG ko naman or Instagram is dengelefns_ and Facebook Ada M. Alfonso.
1: Ayan. With that, Coach Ada, maraming salamat at tiyak maraming natutunan ang ating mga kababayan ng Gilnga kung paano maging fit and healthy kahit na nasa loob lang ng bahay. Coach Ada, maraming salamat.
0: Thank you po.
1: Alright. Yan po, no, si Coach Ada. ating fitness coach, ano? So, yan ha. Isabel, nakita mo na, Isabel, yung mga dapat gawin, Isabel, ha? Ikaw rin na parang Johnny Delgado, si parang Mark Tahimik lang. Nakita mo yung mga stretching, ha? Kaya. Bel, kaya mo, Bel? Kaya mo? Kaya. Habang umangata ng chichiri, ha? Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin, ano? Sa ating himpilan ngayong araw na ito. Nga pala, ha? Ia-anunsyo ko na lang sa social media. Yung taas presyo sa produktong petrolyo. Makinig kayo mamaya, ha? Tunghayan nyo sa aming Facebook page yung aking ilalabas na oil price, ha? Maya-maya lamang. Siyempre, babati muna tayo, no? Ulitin natin, happy birthday po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagdiriwang, ha? 79 na si, ano? Si BBM? Parang hindi alata, parang... Okay. Hindi pala, 69 pala. Pinatanda natin si Presidente, oo. Parang ano lang, parang 40 lang si BBM. Oo. At syempre, babati rin ako. Kahapon ho kasi, ipinagdiriwang natin ang 79th anniversary ng aming himpilan. Ang Presidential Broadcast Service po ay nasa 79th year na po. Kaya, happy anniversary po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng aming himpilan. At ang aming ahensya, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng 79th year anniversary. Ayan. Habol natin itong report. Pinagmulan ng pagsabog ng MV Juniaster, patuloy na inimbestigahan. Alamin natin sa report ni EJ Lazaro. EJ, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, EJ, come in. Ayan. EJ, come in.
3: Nakatutok ngayon ang composite investigation team ng pamahalaan sa sinapit ng MV Juniaster matapos lumabas sa mga pahayag ng mga nakaligtas na isang malakas na pagsabog sa cargo deck ang pinagmulan ng trahedya sa karagatan ng Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, bagamat ineklara ng fire out ang barko, nananatiling maingat ang mga otoridad sa pagpasok sa cargo hold dahil flooded pa ito. Tinitingnan din ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo kabilang na ang ulat hinggil sa kargang electric vehicle at ang nakababang trapal sa accommodation area na posibleng naging dahilan kung bakit nahirapang makalabas ang mga pasahero. Paliwanag ng PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, magkatuwang ang mga eksperto mula sa PCG at PNP SOCO upang suriin ang bawat bahagi ng barko.
4: So, na bakit nga po rin, ang unang naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck. So definitely, yan din po ang titingnan po natin. But we are now more cautious pagdating po sa pag-penetrate sa area dahil medyo flooded pa rin po.
3: Kasabay ng pagbusisi sa pinagmulan ng apoy, tiniyak na ang pamunuan ng PCG na hindi magkakaroon ng kompromiso sa pagsasagawa ng teknikal na investigasyon.
5: We have got the experts also of the PNP. No? Our commandant also requested their presence there. Kaya it's a composite team right now. So lahat isasama-sama natin, technical experts and all, para ma-determine talaga natin yung root cause.
3: Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ang PCG sa shipping company upang makuha ang buong manifesto ng kargamento at ang pormala sa laysay ng nawawalang kapitan habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Ayan na, ulitin natin. Happy birthday sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Happy birthday! 69th
1: birthday, huh? Okay. At 79th anniversary naman po sa amin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Presidential Broadcast Service. Happy anniversary po, ha? At syempre, magpapasalamat na po ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, si Engineers Arnel Villamor, a.k.a. Johnny Delgado ng PBS. At syempre si Mark Bukiron alias Mark Tahimik lang. Shoutout na rin ito, nag-ano sa atin sa live streaming, si Puring Gonizares Esguera, happy birthday po. Oy, sino binabati mo? Kung sino man yung na-happy, binabati mo, happy birthday. Si Jim Olier, good morning Sir AJ from Tamban, Alcalang, Cagayan. Shoutout na rin kay Rodel Balangkit, ang malulupit nating gwardiya rito, SG natin, si Daniel Alegre, si Benji Fuentes, si John Malyare, nakikinig din sa atin, good morning. At syempre, ito naman yung ito yung si Danzy Vlogs, ayan. Shout out din kay Danzy Vlogs, pinuntahan namin kapo ni Commander in Chief sa May Kawayan, Bulacan. Thank you so much, ha. Syempre, pasasalamat din ako sa aking mga executive producers, walang iba, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag na mag-exercise na rin daw siya, si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life, makakasama po natin ang nag-iisang station manager ng Sports Radio 918, walang iba kundi si Ms. Jessel Kimblat. Kita-kits tayo muli next Sunday, ha? Same time, same place, same frequency, same channel. Apo yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan. I love you all, Bagong Pilipinas.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:10. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
3: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa Celebrating Life. Today is September 13, 2026. Yan. Sana po samahan niyo kami hanggang alas 9 ng umaga. Tayo mauulinigan sa, of course, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918, sa Radyo Magazine, and of course sa Capital FM. At tayo po ay napapanood din sa YouTube at sa TV Plus Channel 3 and Apoor the Box Channels 45 to 47. Yan. So ngayon pong umaga ay na-miss natin ang ating kasama at co-host dito. Dalawang buwan tayong hindi nagkasama. I'm talking about Pastor James De La Cruz. Pastor James, how are you today?
5: Good morning, Sister.
3: Welcome back.
5: Thank you po. 2 months din po na hindi po ako naka-join sa ating Celebrating Life family.
3: Na-miss mo kami?
5: Of course, opo. Tagal din po, no? 2 buwan na hindi ako
3: nakaano. At least, nakapagbakasyon ka kahit papaano.
5: Opo.
3: Diba?
5: Yes, yes.
3: Oo nga.
5: Praise God.
3: So, and of course, belated happy anniversary po sa national ng LCFM, right?
5: Yes, thank you
3: 21
5: po.
3: Years.
5: Noong pong August ay 21 years anniversary na ba?
3: 21st.
5: Yes.
3: Naantok pa si Pastor.
5: 21st anniversary ng church.
3: Yes.
5: Yung national po ng LCFM. And then, last Sunday, ay nag-celebrate din po ng 16th anniversary ang local church
3: Chestnut
5: na hawak ko po dito po sa Fairview.
3: Sa Fairview.
5: So, praise God po sa dalawang magkasunod na anniversary celebrations ng church.
3: Oo, natutuwa nga ako eh kasi nakita ko kayo eh, talagang grabe. Kayo yung mga naglilinis, nagpipintura, lahat-lahat.
5: No? DIY, no?
3: DIY. Yun ang maganda sa church. Yun po ang church, no? Talaga nagtutulungan in anything, no? Sa lahat, hindi lang po yung ibang congregation, ano?
5: Yes,
3: okay,
5: yes.
3: So tell us, napakaganda ng ating topic for today. Tamang-tama, okay. Kasi nung tag-ulan nakita natin yung bulto-bultong basura, no?
5: Naku.
3: Kaya ito ay pagpapaalala, 'di ba, Pastor, yung ating topic for today, kung saan dapat ay bahagi po tayo bawat isa ng pangangalaga ng ating kapaligiran dahil ito po ay biyaya ng Panginoon.
5: Opo.
3: Okay, go ahead, Pastor.
5: Opo. So kayo po, Sister Cecil, kamusta po kayo? Long time.
3: Medyo maayos naman sa biyaya ng Diyos. Oh. Although very challenging yung mga bagay-bagay sa personal na buhay. Pero pagkasama mo si Jesus, grabe yung comfort, protection, and syempre yung pagmamahal na madadama mo sa Kanya. Na yes, parang yes. Kakayanin mo lahat because of that.
5: Amen to that. Opo. Yes. Every day naman po is a blessing.
3: Yes.
5: And His mercy and His grace is new every morning. And we cannot help but ask, no, kung nasan kaya tayo kung wala yung yung grace,
3: very good,
5: yung biyaya at yung habag ng Panginoon sa atin.
3: Very true.
5: Now, speaking of biyaya at habag ng Diyos, ang atin pong pag-uusapan po na topic is very much connected to that, kasi part ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos is yung assignment or yung task, yung role na binigay niya sa
3: stewardship,
5: atin
3: to, no?
5: Be good stewards, tama po, no? Yung pagiging mabuting katiwala or managers of the creation na kanyang binigay sa atin, yung kanyang nilikha. And ang isang bagay na mababasa po natin sa Bible is that in all of creation, ang mga tao, Mankind, yun yung masterpiece ng Diyos.
3: Yes.
5: And tayo lang
3: obra yung, maestra, sabi niya.
5: Yes, obra.
3: Obra.
5: And tayo nga lang po yung mga, the only being in all of creation, created in the image of God. Amen. Nilikha sa kanyang wangis.
3: Kawangis ng, and tama-tama din yung guest natin later on, yes, sa ating reflection. Po. Dahil ang magiging guest po natin ay si Brother Murphy Amparo. Yan. Yes. Bakit tamang-tama? Aba, siya po kasi ang department head ng La Mesa Eco Park Manila Water Foundation. So maganda kasi yung buhay niya, no, talagang nagbago, nagawang instrumento, yung nakita niya yung God's creation, tapos pinagkatiwala sa kanya na pangalagaan niya to. Meron nangyari sa buhay niya along the way. Mamaya, alamin natin yung kwento niya.
5: Yes, yes, yes. Opo. Tama po yan.
3: Okay.
5: Now, yung atin pong pagbabatayan na text ngayon pong umagang ito ay makikita po natin sa Psalm chapter 8 o sa Tagalog, yung Awit chapter 8 verse 3 hanggang 9.
3: Kabanata 9. Yes.
5: 8. Ang talata 3 hanggang siyam. Yes. And meron pong tanong na pinakapagbabatayan natin is bakit ba natin kailangan kilalanin yung majesty ng ating Diyos? Why do we need to acknowledge God's majesty?
3: Now, that's the main question.
5: Sister Cecil, if I would ask you, pag tinignan mo yung creation,
3: yes,
5: no, yung nature, yung lahat ng nilikha ng Panginoon, para sa iyo, ano yung pinaka nakaka-capture ng, niisip ko yung Tagalog nung O, yung oh. A-W-E.
3: Oo nga, nakakamangha.
5: Yung, na, yan.
3: Yes,
5: ano
3: kamangha, yung kamangha.
5: Nakakamangha sa iyo?
3: Yes.
5: When you think about creation?
3: I think, no, pinag-isip mo ako, Pastor, ah. Okay. I think ako yung ano, yung sa gabi, makikita mo yung mga bituin, yung sun, di ba? Kasi itong mga bagay na to, Pastor, no, bituin, nakikita mo yung buwan, ito para sa lahat, eh. Even people who doesn't recognize o hindi kilala, na-enjoy nila to, eh. Di ba? Yung araw, yung buwan, yung bituin, yung ulan. Lahat yan namamangha ako dyan, eh. Kasi these are the things na, kumbaga, mas nakakapagbigay ng anong tawag dito? Naiisip mo na it's beyond us, no? Talagang talagang kamangha-mangha sa kay Lord 'yan. God's creation 'yan. These are the things na namamangha pa rin ako, lalo na pag sa gabi lalabas ka. Do you still find time to enjoy those? Minsan may mga tao wala na silang time i-enjoy 'yan, eh, Pastor, eh. Mm-hmm. 'Di ba? Natingnan yung bituin, yung araw, yung buwan sa gabi, and i-appreciate yung God's creation. Right. Ang sarap po sa isip at sa espiritu, 'di ba?
5: Mm-hmm. Yeah, I think that sometimes kapag ka masyado na tayong sanay makita ang isang bagay, nawawala na yung pagkamangha natin doon sa bagay na yun kahit na sobrang ganda nun. Iniisip ko nga, for example, diba sa, ano nga pong bansa yun yung nakita nila yung aurora, yung dancing lights.
3: Ano nga ba yun? New Zealand?
5: Somewhere up there.
3: Basta ganun, oo.
5: Pero iniisip ko, yung kayang pagkamangha nila dun sa bagay na yun.
3: Nakikita kaya nila yung angle?
5: Namamangha pa kaya sila dun kahit na lagi na nilang nakikita?
3: Oo nga, no?
5: Minsan kasi kapag overly familiar ka na sa isang bagay, hindi mo na minsan ma-appreciate yung beauty nito. Pero, kapag naisip mo na, teka, paano ba yan napunta dyan?
3: Kaya nga.
5: Yung mga tinitingnan ko sa kalawakan na stars in the night sky.
3: Ganda, yeah.
5: Nakikita mo paggabi, pagka umaga, hindi. Mm-hmm. Pero nandun yun.
3: Yes.
5: Pero paano yun nakaangat doon? What holds it in place? Kumbaga, what suspends it into the heavens? So, kapag ka inupuan mo yun, tapos you just pondered on it.
3: Yes. Pag pinag-isipan pagbulay-bulayan mo.
5: Pagbulay-bulayan mo yun.
3: Norway daw yun.
5: Thank you po. Salamat.
3: Thank you, Jones.
5: Ayun. Finland.
3: Okay.
5: Marirealize mo na there's a lot of things pala na hindi ko nalalaman.
3: Yes.
5: Hindi maarok ng aking isip.
3: At saka, Pastor, there was a time na nag-brown out. di ba? Walang ilaw talagang to. Ano man tawag doon, blackout o brownout, pag talaga halos lahat. Paglabas mo, nakita mo yung liwanag ng buwan, doon mo lang na-appreciate na, naku, salamat, may ganitong liwanag kasi nasa labas ka, maliwanag, di ba? So, yung mga ganun, minsan may, pag inalis mo yung mga bagay na human, ano, kumbaga, made, mas marirealize mo talaga. May ganun. Yes. Ah,
5: totoo po yan. Now, connected dito yung verses na atin pong babasahin sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. And siguro it's good to read through that entire text first bago natin siya pag-usapan sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. Sabi po doon sa Psalm 8, sabi po doon, a Psalm of David. So, attributed siya kay King David.
3: King
5: no?
3: David.
5: Sabi, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sky, whatever passes along the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Yun. So, napaka-ganda. Actually, yung ganda ng pagkakabalance niya, it says, it states dito po sa binasin natin na chapter, Psalm 8, chapter 3 hanggang 9, it emphasizes yung greatness of God.
3: Kadakilaan.
5: No? Yung greatness of God. And yet, in His greatness, yung closeness niya. Yung presence and immanence of God. No?
3: Yes.
5: So, parang it makes you reflect on, ah, ito ngang Diyos na siyang lumikha ng kalawakan, ng langit, ng lupa, ng lahat-lahat ng creation in all of existence. Kilala niya rin ako at nakikita niya ako at may pakialam siya sa akin.
3: Yes.
5: And so, kung may pakialam siya sa akin and ako lang yung creation in all, in the being in all of creation na created in the image of God, then, how do I acknowledge yung majesty ng Panginoon, yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, but more than yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, yung kagandahan niya bilang aking Diyos.
3: Amen. Right, right.
5: So, bakit kaya mahalaga na kilalanin natin at mamangha tayo sa kagandahan ng ating Diyos?
3: So, actually, parang ano, pastor, eh, no? Parang dito mo malalaman how much God values us.
5: Mm-mm.
3: Kasi sa atin niya binigay yan, eh. Di ba? Na-enjoy natin lahat yung creation niya. Alam na alam niya yung mga pangangailangan natin sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Kaya, ganun, ako yung nakita ko na ganun tayo kamahal, ganun tayo kahalaga sa Diyos.
5: Mm-mm, totoo po. So, as we think about creation, dapat ang pumunta sa atin is, Lord, thank you. Kasi,
3: amen.
5: Sa lawak ng, sa laki ng mundo, hindi lang ng mundo. Actually, maliit pa nga yung Earth. Kung ikukumpara mo siya sa vastness, sa vastness ng universe.
3: Yes.
5: No? Pero, maliit na a tiny speck of dust in all of creation. Pero nakita mo ako at may pakialam ka sa akin.
3: Yes, amen to that. Ganda,
5: so,
3: no?
5: What a wonderful truth, yes. Diba? So, why must we acknowledge God's
3: majesty?
5: And yung una pong titingnan natin is yung sa verse 3.
3: Mm-hmm.
5: When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. So, una pong makikita natin dito, unang point is that God is our sovereign
3: creator. Yes.
5: Siya yung ating dakilang manlilikha.
3: Mm-hmm.
5: When we think about creation, kagaya po nung pinag-usapan natin, mamamangha ka, di ba?
3: Mm-hmm.
5: It awakens your awe,
3: yung
5: pagkamangha. Kailangan unang-una nating kilalanin that all things are created by the Lord. Nilikha niya ang lahat-lahat into existence. He created all things into existence out of nothing. Sa atin, di ba, kapag nakagawa tayo ng isang bagay, we built something, kinreate natin ang isang bagay, or we worked on a project, hindi natin nakoconsider na even yung mga bagay na ginawa natin, hindi naman din natin siya mabubuo on our own kasi gumamit pa din tayo ng mga materials.
3: Yes.
5: Na was made available to us by the Lord.
3: Yes.
5: Hindi mo siya magagawa.
3: Kaya hindi mo makiklaim. Hindi mo makiklaim no, na ako gumawa niyan.
5: Merong isang funny story ako na nabasa before na meron daw isang napakagaling na inventor tapos chinallenge daw niya si Lord. Sabi daw niya, chinallenge siya si God. Tas, well, of course, illustration lang ito, no? So, chinallenge siya si God and then sabi niya, sige nga, I'll invent something and magpagalingan tayo sa magagawa nating invention. Tapos, nag-yes naman si, sige, okay, let's go, let's do that. And then, ang ginawa nung inventor, kumuha siya ng mga materials na gagamitin niya to build something. And then, sabi daw sa kanya ni Lord, bakit mo kinukuha yung ginawa ko na to build something? You make your own din. And then, if you think about it, you realize na, hindi ka talaga pwedeng mag-take ng credit for yourself. Kasi everything naman na meron tayo, na akala natin tayo din yung nag-originate nun to build something from scratch, hindi mo rin talaga masasabing from scratch kasi ultimately,
3: yes,
5: all those natural resources came from the Lord still.
3: Yes.
5: And one interesting detail, diba, the Lord created everything in 6 days in the Bible, right? Now, some scholars would say, hindi siya literal 6 days. Some would say, kasi diba, for the Lord, 1 day is 1,000 days for mankind. So, malalaman na lang natin yung sagot nun pag nakita na natin si Lord.
3: Face to face.
5: Lord,
3: face to face.
5: Was it a literal 6 days? Or was it figurative? But regardless, yun yung nakalagay sa Bible, no? Pero one thing that you will notice is, bago ni Lord finally kinreate yung tao, inuna niya munang i-create lahat ng kakailanganin ng tao para makasurvive siya.
3: Amen, yes.
5: Kumbaga hindi, paano kung inuna ni Lord kinreate yung tao, wala pang lupa.
3: Saan mo ilalagay? Saan mo siya ito?
5: Wala pang vegetation.
3: Yes, right.
5: Wala
3: right.
5: pang mga halaman. Wala pang walang form yung tubig. Wala, dinalunod na lang siya.
3: Siyempre alam ni Lord yun, di ba?
5: So, ibig sabihin, when God created us, human beings, mankind, everything was already prepared. Ilalagay na lang siya doon at ang kailangan na lang niyang gawin is to live in that, in what He has already created.
3: Right.
5: So, He created all things into existence out of nothing. He spoke the whole world, all things into being. May intelligent design na makikita doon. And sabi nga, ang gravity, di ba, may yung mga scientists natin na may measure nila yung ano yung weight, ano yung pull ng gravity.
3: Yes.
5: Maiba lang daw ng konti yon, even just a few decimal points.
3: Iba na, hindi na.
5: Magkakagulo yung buong universe. Yung planets, di ba, nagro-rotate siya, tapos umiikot siya around the sun. Paano kapag even by just a little bit, maiba yung ikot nila? Magbabangga. Magkagulo na. I can't explain all the science behind this. Pero, if you think about it, who holds all things into existence?
3: Yes.
5: Kinreate niya, pero hindi niya iniwan. He still is in control of all things. So, nararapat lang na kilalanin natin si Lord as creator. And yung pagkilala natin na yon, it draws hinuhugot nito sa atin yung pagpupuri at pag-acknowledge sa Diyos. Amen. Siyang lumikha ng lahat.
3: Right, right. Kasi pag in-acknowledge mo yun, sabi nga, no, it humbles you, di ba? At the same time, you will remain grateful and thankful to God. Napakahalaga nung ganun, di ba? So, mas lalong marami kang makukuha na yung appreciation, yung wisdom, yung protection sa kanya aasa. Yun ang maganda dun. You will draw closer to God pag ganun. Okay, Pastor.
5: So you think about it more, parang marirealize mo na, Lord, hindi ka ba masyadong busy? Pinapatakbo mo yung buong mundo. Tayo nga, di ba, kapag may team ka na hawak sa work or meron or leader ka ng school project, di ka na maganda
3: o gaga.
5: Oo, sa hindi mo na alam anong lahin mo eh. Pero si Lord is holding all things into place. And yet, naririnig niya pa din yung prayer mo.
3: Right. Right.
5: Di ba? Grabe yun. Grabe yung concern niya sa atin. In fact, the Bible,
3: He really values
5: Jesus
3: us.
5: Jesus himself would say, the very hairs, yung mismong number ng iyong buhok sa iyong ulo. Alam
3: yes,
5: niya,
3: yes.
5: Walang isang ibon, isang maya na mahuhulog sa lupa nang hindi niya nalalaman yung mga halaman sa the water, the lilies and the flowers in the field. Walang nagdadamit sa kanila, pero napakaganda ng kasuotan nila. But it's here today, gone tomorrow.
3: Yeah.
5: How much more ikaw na created in the image of God?
3: Pag naisip mo yun talaga, no? Ibang klase. Ngayon ko lang naisip yung pastor. Biglang ganun.
5: Parang ganda niyang
3: nag-reflect ako dito.
5: Ganda niyang hatakin, di ba?
3: Yes, yes.
5: Which
3: yes.
5: leads us actually to verse 4.
3: Yes.
5: Na sabi dun sa verse 4, what is man that you are mindful of him?
3: Yes.
5: And the son of man that you care for him. So, point number 1 is God is our sovereign creator. Point number 2, in his greatness, God sees us,
3: knows.
5: He knows us, and he cares for us.
3: Wow, sarap naman.
5: So, he's infinitely big, and we are finitely minute. Napakaliit lang natin, di ba? So, siya yung lumikha ng lahat-lahat, and sa kanya, nagkakapit ang lahat-lahat, sabi sa Colossians. Pero yung Diyos natin, he is never too busy.
3: Yes.
5: Para hindi niya marinig yung mga panalangin natin. He's never too busy na hindi siya magkaroon ng detailed concern over us.
3: Mm-hmm.
5: Yung words na ginamit, mindful.
3: Mindful.
5: Care.
3: Mm-hmm.
5: Pag tinagalog mo, may pakialam
3: may,
5: siya.
3: May malasakit
5: sa atin.
3: Yan. May pakialam.
5: Naiisip ka niya.
3: Mm-hmm.
5: So yung, pero one thing na ma-realize natin dito, in all of creation, we reflect on creation and we don't just say na, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Pag inisip mo rin, nilikha, parte ng reason kung bakit nilikha yun ng Diyos is para sa'yo, ma-provide yung mga pangangailangan mo.
3: Natin, yes.
5: Hindi lang siya para ma-appreciate mo yung ganda, no? Kundi para mag-benefit ka dun sa creation na ginawa niya for you.
3: Mm-hmm.
5: Pero ultimately, yung greatest manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay nag-manifest nung dumating si Jesus.
3: Yes.
5: And this is where it makes a lot of sense. Kasi, well, hindi rin nagme-make sense na nagme-make sense.
3: Bakit
5: ko nasabi yan? Kasi ganito.
3: Okay.
5: Diba nung kinreate ng Lord
3: ang
5: creation, he spoke it into existence.
3: Mm-hmm.
5: God said, with the word, gamit yung kanyang salita, ay nilikha niyang lahat-lahat.
3: Yes.
5: And then, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God, in the beginning was the word,
3: And the Word was with God.
5: Verse 12, and the Word became flesh and made His dwelling among us.
3: Mm-hmm.
5: Ano yung point?
3: Mm-hmm.
5: Si Jesus Christ is the agent of creation.
3: Mm-hmm.
5: Siya yung Word eh.
3: Yes.
5: So, nung kinreate ang mundo, nandun na si Jesus.
3: Mm-hmm.
5: Wala siyang beginning, wala siyang end. He's the Word through which all creation was created. Siya yung salita.
3: Yes.
5: Siya yung unang salita. Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, yung creator pumasok sa panahon natin, pumasok sa espasyo natin, he entered our time and our space to be the sacrifice. Yung creator mo mamamatay para sa iyo, para iligtas ka, para mapatawad ka sa mga kasalanan mo.
3: Yes,
5: yun yung right. sinasabi ko na it makes sense, pero it doesn't also make sense.
3: Mm-hmm.
5: Kasi saan ka naman nakakita na yung lumikha mag-aalay ng kanyang buhay para sa nilikha.
3: Amen. Kaya nga.
5: Yun yung parang medyo, okay.
3: Oo.
5: Hindi mo lang basta ako binigyan ng magandang creation na titiran ko, inalay mo rin yung buhay mo sa akin kahit ako yung nilikha mo. Eh kung hindi tayo mahal ng Diyos nung nagkasala ang sangkatauhan at sinisira natin yung mundo, pwede naman niyang mag-start na lang ako from scratch. Burahin ko na lang kay lahat. Gawa na lang ako ng bago.
3: Pwede naman yun talaga.
5: Pwede ko namang i-Ctrl-Alt-Delete o kaya i-Ctrl-Z na lang lahat eh. Diba? Parang destroy
3: everything. Computer.
5: Start from the start.
3: Yes.
5: Start from scratch. I can do that.
3: Yes.
5: But he didn't do that. Kasi nga mahal niya tayo.
3: Amen.
5: So, yun yung parang
3: may yung sense na
5: about creation and the logic behind it is grabe yung love ng Lord.
3: Oo. Actually, pag talagang binalik-balikan mo yung kwento na yan, mas ibang klase, maa-amaze ka talaga.
5: No?
3: Hindi lang doon sa creation niya, but the way He loved us. At hanggang ngayon, andyan pa rin siya.
5: Amen to that.
3: Okay, 7:34 in the morning, mga kaibigan. Babalik po kami ni Pastor James after some reminders.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: gift ng yung mundo, yung you've given us everything we need to survive.
1: Yes.
0: Yung resources. Pero ang ginoglorify ko ay ikaw.
1: Yes.
0: Hindi yung bagay na to. And sometimes na derail yung focus natin eh. So good question to ask is, how can we glorify God with what we have, with what He has given us today?
1: Mm-hmm.
0: Paano natin siya pasasalamatan at bibigyan ng papuri dun sa mga bagay na pinagkaloob niya sa atin ngayon?
1: Yes.
0: And part of that is fulfilling yung role.
1: Yes.
0: Yung responsibility, mm-hmm, of being a good steward nung pinagkaloob niya sa atin, nung kanyang nilikha para sa atin. So one thing you realize also is that lahat may role to play.
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin kayang isalba yung buong mundo, mm-hmm, on our own lang.
1: Right.
0: Pero what if each person living in the world will have that mindset na I will be a good steward ng binigay ng Diyos para sa akin. Siguro, laking transformation, no?
1: Yeah.
0: Pero sige, wag na ang buong mundo. Communities muna.
1: Mas yung sabi ko nga, start small. Diba, start small.
0: Nun muna sa, okay, barangay, yeah, muna. Community.
1: Mm.
0: Cities.
1: Yes.
0: Provinces.
1: Yes.
0: Nations.
1: Mm-hmm.
0: I think it's possible. Well, we see it in a lot of places na kapag ka naging committed ang isang group of people or a person, daming transformation na pwede mangyari.
1: Siguro this will be a better place really to live, di ba? Pag ganun lahat ng mga mindset ng mga tao to really appreciate God's creation, maging good steward, no, sa lahat na ipagkakatiwala sa ni Lord. And that is our way of worshiping and glorifying God. No?
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman kailangan nasa loob ka lang ng simbahan to worship and glorify God. Napakaraming, yep, form, napakaraming bagay natin pwedeng gawin para po,
0: mm-hmm,
1: bigyan ng highest praise and glory ang ating Panginoon. Pastor, yep, yep, anything so to say before we go?
0: Just to summarize, no, again, yung una nating point is that He is our sovereign creator. Bakit natin kailangan i-acknowledge ang majesty ng Diyos? He is our sovereign creator. Kalawa, even though He is our sovereign creator, nakikita niya tayo. He cares for us. He hears us. He knows us.
1: Yes.
0: And He bestowed glory and honor on us, creating us in His image and likeness.
1: Yes.
0: But with a responsibility, point four, in-entrust niya sa atin yung kanyang creation to be co-regents or co-rulers.
1: Yes.
0: To have authority, to take care of what He has created. And point five, let's give Him all glory, yung honor, yung,
1: amen,
0: praise for who He is, what He has done, what He is still doing, and what He will continue to do,
1: yes,
0: hanggang sa kanyang muling pagbabalik when He creates new heavens and a new earth.
1: Always continue to say thank you kay God for, yep, who He is. Yep. Diba? Yan ang pinaka-importante sa lahat. So, salamat, Pastor!
0: Yes.
1: Maraming salamat. Na-miss ka namin. Tagal ka nang nawala, 2 buwan. Pero ito, nagbabalik si Pastor
0: Happy
1: James.
0: Happy to be back.
1: Yes. Maraming salamat po, Pastor James de la Cruz. Mamaya po, babalik tayo with our guest sa Reflection Segment, si Brother Murphy Amparo, sa ating pong pagbabalik. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 7:59 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Opisyal ng Kasapi ng Pilipinas o ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure or CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Proti kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Magiging pakinabang ng Pilipinas sa pagiging miyembro ng CDRI ang pagkakaroon ng access sa global expertise na may kinalaman sa lalo pang pagpapalakas ng disaster at climate resilient infrastructure. Cybercrime Investigation and Coordinating Center tututukan ang fake news sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Papaintingin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online monitoring kontra fake news at disinformation bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bukas. 24/7 ang pagmamadyak ng Threat Monitoring Center kasama ang COMELEC at Presidential Task Force on Media Security. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Paraiso, tututukan ang mga posting na maaaring makalito sa mga butante at makaapekto sa halalan. Mabilis ding aaksyon ang CICC sa mga ulat ng vote buying at gagamit ng software para matukoy ang mapanlinlang na AI content. Sinabi pa ni Paraiso na magpapatuloy ang monitoring hanggang sa matapos ang halalan. Magipagtulungan din ang CICC sa Meta, Google, TikTok at X para sa pag-review at posibleng pag-alis ng mali o mapanlinlang na content. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ibang balita, 60 pesos na aumento sa sahod na sa National Capital Region, epektibo na sa September 26. Ito'y ayon sa Department of Labor and Employment. May ulat si EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magkakaroon ng dagdag na 60 piso sa arawang sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region o NCR. Simula Setyembre 26 yan, matapos ilathala ng Department of Labor and Employment o DOLE ang wage order number NCR-28. Sa ilalim ng bagong wage order, tataas mula 695 pesos tungo sa 755 pesos ang minimum na arawang sahod ng mga manggagawa sa non-agricultural sector. Makatatanggap din ng kaparehong 60 pisong dagdag sahod ang mga manggagawa sa agricultural sector. Ayon sa DOLE, layunin ng aumento na mapalakas ang purchasing power ng mga manggagawa at maisulong ang mas inklusibo na paglago ng ekonomiya. Alinsunod sa pangako ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inaprubahan ang nasabing wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR matapos ang itinakdang tripartite wage setting process. Pinaalalahan na DOLE ang mga employer na ipatupad ang bagong minimum wage sa oras na maging epektibo ito sa Setyembre 26 habang tiniyak na ahensya na mahigpit nilang babantayan ang pagsunod sa bagong kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At iba yung pag-iingat kontra leptospirosis, pinaalala ng Department of Health Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy malawakang information education campaign ng kagawaran ng kalusugan sa rehiyon Cordillera sa mga mamamayan sa rehiyon kontra sa leptospirosis. Batay sa pinakuling ulat ng DOHCAR na kapagtala ng rehiyon ng 176 na kaso ng leptospirosis, mas mataas ng 15% kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025, kakipat na rin ang siyam na pagkasawi. Sa payag ni DOHCAR Nurse 5 Clark Dizon, patuloy ang pagpapaibayo ng kagawaran sa paalala at information education campaign nito upang may pamulat sa publiko ang mga posibleng epekto ng leptospirosis na posibleng humantong sa pagkasawi kung hindi maagapan. Una nang na-activate ng DOH CAR bilang fast lanes para sa leptospirosis ang Far North General Hospital and Training Center sa Luna, Apayao at Luis Jara Memorial Regional Hospital sa Bauco, Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Bonar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
4: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!